0: Nice. Ọlọ́run tó ń ṣe alátìlẹyìn mi àti ẹ, Adá Ògo padà fún. Mọ́mí ẹ tẹ́wọ́ kí n pàṣẹ. Ìbùkún ẹ ti ń bẹ nínú oṣù òní ni 20. Bí Olúwa ṣe ń bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ ń bẹ láàyè. Lórúkọ ọba bàtọ́ máa ti tẹ̀mí mímọ́, oṣù yìí á pọ̀ọ́lẹ̀ fún ọ. In Jesus name. Mo fẹ́ pe gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run sí ìpàdé agbára ta ní láàárọ̀ yìí. Yóò lè díẹ̀ torí màá ṣe nǹkan kan fún àwọn èèyàn. Mi ní sọ púpọ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá fún ní oore ọ̀fẹ́ láti wà nínú sáfíìsì láàárọ̀ yìí is an opportunity for you. Ìsìn méjì ni agbára ẹni tó ní ayé àtọ̀run. Ẹnìkan níbi báwo, àwọn ọmọ ọdún mẹ́tàlá 13-30, àwọn ni ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ wọlé sínú ìsìn àkọ́kọ́ sọ ní ago méje. Ìgbà tí ó bá fi di 9, ìyẹn ó wálé. Lẹ́yìn ìgbà náà làwọn 31 títí lọ sókè àwọn àgbàlagbà títí láti 31. Àwọn náà wọlé látago mẹ́sàn-án, ìyẹn náà mọ̀ parí sí bí ọwọ́ ago 11 àbọ̀ sí 12 ní agbára ẹni tó láyé àtọ̀run. Ẹ gbé ìyọ yín dání. Wọ́n jókòó lé áńgẹ́lì rẹ tó ń kọjá lọ lónìí. Ẹ jẹ́ ń sọ báyìí wípé kí gan ni mo pilẹ̀ṣẹ́ ìyanu látọwọ́ Kristi sínú ayé ènìyàn? Kí ni mo pilẹ̀ṣẹ́ ìyanu? Ní kété tí mo sọ ìbá ti lè ṣẹlẹ̀ lóòrèkóòrè ní iṣẹ́ ìyanu ọmọ wá sínú ayé rẹ. Ẹnìkan níbi báwo, bí ẹ bá kọ yín tó bá lè tẹ̀lé ẹ̀kọ́ tí mò ń kọ yìí, ṣíṣe nínú rẹ ọmọ dùn gan. Bíbélì sọ wípé ó ní tọ wò tọ Kristi wò kó o sì mọ̀ pé rere ni Olúwa. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run káàkiri àgbáálá ayé, ọjọ́ tí ẹ̀dá bá di àtúnbí, ọjọ́ tó bá di born again, mọ́mí àti dádì ti ń gbọ́ mi, ọjọ́ yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ ẹ sínú ìwé ìrántí nínú àwọn tí wọ́n síwé ìrántí kan. Ẹnìkan ní wòlíì téèyàn bá wá di ọmọ Ọlọ́run kọ́ orí ẹ̀yìn gbakọ ni. Ọjọ́ tí ẹ̀dá bá ti di born again, wọ́n mú okó ẹ kúrò níbi tó rò pọ̀ wà, wọ́n lọ fi sínú ìwé tí wọ́n mọ̀ rántí sá. Ẹnìkan ní pásítọ̀, ẹ ti ẹ̀já jálẹ̀ ká tó sá. Báwo gan lèèyàn ṣe máa di born again? What are the marks of being born again? Bó tiẹ̀ jẹ́ pé láàárọ̀ yìí, ọ̀kan òjọ̀kan àwọn tí agbára Ọlọ́run ṣe nínú ayé àwọn èèyàn náà mo fẹ́ gbé. Ìjọ jẹ́ mọ̀ pé even láì tí ìdọ́jọ́ mi wò, o tún lè dàtún bí. O sì lè dé chọ́ọ̀chì lónìí kó o tún dàtún bí. Àwọn kan ń bẹ tí mò ń kọ́ ní ẹ̀kọ́ yìí tí mò ń lọ ṣèrìbọmi fún. Ẹnìkan níbo ni kí ńlá mi gan? Àjẹ́ ń pàṣẹ. Olúwa ní kí ẹnì kó gbọ́wọ́ lé ìdodo rẹ̀. Àrà tí ó ní ọwọ́ dá nínú ayé tí ayé òjì ọdá. Mo kéde gẹ́gẹ́ bí wòlíì láti ìsìn lọ báyìí. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí dára tí ó mú ọmọ rí àrà yẹn dá lórúkọ Jésù kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. In the name of Jesus. What are the signs? What are the mark of being born again? Kí ńlá mi? Màmá wo bí? Torí àwọn kan máa ń kígbe pa àwọn ti di àtúnbí ń lọ chọ́ọ̀chì láàárọ̀ yìí nísìn. Bíbélì ní kì í ṣe olùgbọ́ tàbí olùsọ bí mo ṣe ń sọ yìí tàbí bẹ́yìn ṣe ń gbọ́ ìlàdà láre bí ò sí olùsí ọ̀rọ̀ náà. Ẹnìkan níbi ìbò èèyàn lè mọ wá chọ́ọ̀chì kọ́ ọmọ lọ chọ́ọ̀chì tàbí kọ́ ọmọ wàásù bí mo ṣe ń wàásù kó o sì mọ̀ bọ̀ kọ́ ọmọ jọ̀lọ́ mọ̀. Kí ni àwọn nǹkan téèyàn bí wọ́n fi mọ̀? Number 1, when you born again, you become a new creature. Ẹnìkan ní kí lẹ wí yẹn, wà á dẹ̀dá titun. Ayé èèyàn ó change. Kò nílò atato ìyọ́dún kankan. Bí mo ṣe ń ránṣọ́ náà ni, nǹkan tó ọmọ ṣe tẹ́lẹ̀ ó yí padà sí n tó ọmọ tún ṣe. Ọ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan tó yàtọ̀. Ẹ̀rí ọkàn rẹ sọjí. 2 Corinthians 5:17. Ó ní bí ẹnikẹ́ni bá ń bẹ nínú Kristi, ó di ẹ̀dá titun, ó ń tàtijú a sì kọjá lọ. Ọjọ́ tí Kristi bá kalẹ̀ nínú ayé ènìyàn, ayé titun rẹ bẹ̀rẹ̀. Ayé ẹ̀ṣẹ̀jú òní ń lọ. Ó ní kíyèsí, behold, gbogbo nǹkan sì di titun. Ayé titun wà bẹ̀rẹ̀. Ìtí mọ̀ pilẹ̀ṣẹ́ ìyanu. Ibi tí testimony ti mọ̀ wá nìyẹn. Dádì ẹ̀ ṣe dán tí mò ń sọ ìwo. Kẹ́ẹ̀kan pinnu, ọjà tí ẹ̀ wá ṣe born again, kànjá jọ ṣe níwọ̀n ọjọ́ díẹ̀ tó kù lọ́dún yìí. Pé mo fẹ́ gba Jésù tí bàbá ẹ̀ máa kígbe. Bẹ́mi ṣe máa kúkú sọ fún ọ pé Ismaila mọ̀ jẹ́ ilé ike Sáwì àmọ́lọ. Ọjọ́ kan lèmi bá Jésù pàdé. Ìgbà mo bá pàdé yẹn, òun ni mo bẹ̀rẹ̀ ayé titun. Mo di ẹ̀dá titun. Bí ẹnikẹ́ni bá ń bẹ nínú Kristi, yóò di ẹ̀dá míì nínú Kristi. Ohun tàtijọ́, àwọn nǹkan tàtijọ́ ìwọ náà wà fi ìpinnu mọ́ mi ṣe pálapàla mọ́. And any credible yan se wa mo se yen enu lasan lo fi jewo si igbala wa wa fokan re gbagbo si ododo eni kan ni e je n try re laaro yi gbowo saya ja try re o so simple gbogbo eyan omo olohun o fe die da titun e wa so tele mi leyin eni jesu oluwa mo pinu laaro yi wi pe mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi wa do olugbala mi gba mi la yi aye mi pada mo nje wo ni waju eniyan loni pe mo gba jesu gege bi oluwa atolugbala iba aja afani only iba je onisese ni o iba je christian ni o because eyan le je christian ko mo born again so bo se so tele mi leyin yen nkan kan sele enikan ni kini sele iwo le mo feel e o le mo gbon to ra won ko di gba won ba to so pe eyan gbon ko to di po di born ero bibeli ni nipa igbagbo la fi gba yin la ki se nipa ise yin roman chapter 10 verse 13 iwe romu 10 verse 13 o ni eni to ba ti jewo to kan pe oruko oluwa to da ko jesu bibeli so pe yola wahala whosoever call upon the name of the lord shall be saved wahala e so tele mi jesu mo gba o sinu aye mi gege bi oluwa atolugbala mi wa se le tele mi mama jesu iwo loluwa mi mo setan lati mo tele o mo setan lati mo asin o alagbara ni o gbogbo eyin te n gba bayi gbogbo eyin te n pinu lati tele ko si ni yi pada re bere so ri to ba ti wa fenu so ba yen in to ku to se oju wi pe wa church kan to lo mo da won presenter kan lohun ti won ni le ni ko joko si ko mo gbo ko mo lo bi kankan ah ko se ge se be ki se be emi eto yan je gbogbo ate so fun won kan gbowo re lasan ni ko si nkan kan in tin be leyin ofa joje lo eyin ejo ko le ko so egbon ti born again oh awon nkan kan be to se o nilo lati dide lo fun iribo mi enikan le wo ni je be igba yen ni igba la re to complete ninu we mark chapter 16 verse 16 mark 16:16 o ni ya awon to gbagbo ti a si baptisi won awon ni ola eyan le gbagbo ko lo gba jesu ti won ba se iribo mi fun o ti la o be se ri gbogbo eyin te n kigbe awon kan be to je pe won gba mireku won si tun lo run apadi enikan ni bi bawo jesu lo so o ni awon kan wa lodo mi won so pe a oluwa oruko re la bi ngbadua fa awon eyan ti an risi anu oruko re la bi ngbadua toju won la tin ba ti soro lori radio bayi won rowo won si yi pada won si sanwo ori radio olufe ma je ntan igbalaju be lo o wa si church laaro yi ibe le mi o ti mu o lo si odo lati lo se ribo mi fun o bi ribo mi o ba se koko jesu oni se fun re lo tojo nu oni tebo mi lo igba ti an ri jesu bonu omi nbo ti e kokko dodo john oni tebo mi bibeli ni sise lo yari john oni tebo mi lohun oni se tebo mi fun jesu ki jesu o to wa so fun pe kai ka le ba mu gbogbo ododo se oni lo lati se fun mi ki mo tan yin afigba ti john to ti jesu oluwa wa to ti olugbala re to se ribo mi fun ni oju ese eye kan wa latorun e wa gbo o eye yen ba si jesu lejika won ni ohun kan si jade lati ohun wa pe eleyi ni ayan fi omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi e ma gbo ti re ojo to ba se ribo mi lohun bere si gbo ti e na iwo na le da olohun mo le da sin o le da gbadua ki yanu o sele ki se gbo ba to lo te ba ti woli kan tabi to n wa woli ka ki no oh my god iwo je a se ribo mi fun o enikan ni woli se teyin ba lo church si oda ni ko da bibeli so nkan kan ninu iwe hebrew chapter 10 verse 25 hebrew 10:25 o ni e mo po ipejopo awon araale gege bi asa awon elomi e gbo telomi oni mi o lori oke omi oni sosi mi o se kini kan o kin lo de toni lori oke kin lo de toni ni sosi ibe ni won ti sise igbala won tan ise igbala po even leyin iribo mi ta ba se gan nkan mi to nbe nbe mo ran ti gba mo mo lo leke afa wo wa so nkan kan fun mi oni se ri tira ta nko yi e tete mo ke le ba ko bi eyan se mo qur'ani tira yato si alquran leyin igba yen tan o tun wa mo fi nkan kan kun ti oye mi igba yen igba mo to gba jesu mo to mo tun me enikan ni kini yo ni ka le ba ko yin ladi tu so asiri oluwa nbe pelu awon eni to beru e o le joko le ko omo awon kankan nbe to je pe won oni kon le ko so pe o fe graduate ni isin oni gbele kawe tan ni orisi meji ni awon kan nbe ti an gbele kawe but won o le dabi omo tin lo tin ri teacher face to face awon experience ati gbogbo awon kan ti teacher share ninu class on gan ni bebebe on gan lo yobe oni to je ki class awon day student ki won yato senti kan se sandwich student oh mon soro la re eje mo ti soro pupo so leyin igba to ba se ribo mi tan ibe lati wa ko pe gbagbara emi mimo ninu act of apostle chapter 1 verse 8 o leyin o si gbagbara nigba ti emi mimo ba bale yin olodun ni so yen o agbara lati se christianity agbara lati tele olodun agbara lati ma sin yo wonu re wa leyin yen to ba se yen tan to gbe mi mimo awa mo kigbe lojojumo mo sa fun ese mo sa fun ese Hebrew chapter 1 verse 9 iwo fe ododo si ko ire ese oni nitori idi eyi oluwa fi anointing ayo yan o ju awon elegbe re lo asiri mo niyan elekan ta wa fi kun ni pe iwo na darapo mo church mo wa ko mo dagba ninu ori ofe a mo fi wara bo ngbo ba ya la so wara yen la so dokele koni je miki mo to mo ba sese nbo miki la mo fun mi ki la mo fun ko Christianity oye awon kan won kan da gbogbo e mo ra won ti won ba ti gbo enikan so pe enikan gba se yanu yo ti mo yi koni ye so olufe mi ki la ko mo fi bo ngbo baya la mo ro amo la fe level pelu ewedu ateja la mo gbe si olofun awon omo kekeke ti ndagba bo ngbo baya lo mo je eba to le fufu to le aku to le kan awon kan o le je bayi to npe ipo omode won si wa ha si fe fi bo ba yen awon kankan be ti mi o le preach lori radio to je pe ngba ta ba wonu church la ma so eje nfi yen le eyin wo le mo pe o fe ki aye ri o daju ti tele lo o fe ki ohun o bere si gbo ti e na o fe kadua re o gba emi oluwa so kankan fun mi laaro yi o ni iko mi gbogbo awon omo olohun pata ti an ba le cooperate pelu re ma ya won lenu ma so dun fun won yato e ri badua se ngba ba se ngbadua yi ni o ni asiri nu olohun o ba ngbo ma pe mama iwole nisin eyin egbo bi se nsoro inu mi si ndadun awon meji ma pe ko to ti pe ma ma lo e lo mura o mo fe fun awon kan ni nkan kan laaro yi egbe iyoyin dani ohun olodun niye a soro se kan ki si soro danu eyi e se ponu tabi mo fi fanu fun o oh my god engineer e pe brother yen wole ko mo bo
1: oruko mi ni eniola muftau ti opo yen mo si fakoride lati osogbo
0: osogbo le ti wa
1: be ni sir baba lawo ni mi
0: Ben seri babalawo
1: Elisa
0: se esi gbona
1: Elisa ti mo tun lawon mo ti mo tun ko ni fali osogbo ti mo tun se ogboni mo tun
0: e to wa nu egbe ogboni na nice mo so ni aro ana iru awon testimony testimony of salvation from darkness to light e pate ofun Jesu eyin mo dufa oye ki oduva kan
1: ah eji ogbe ejin ke ojogbe won ni fa ki fa o ki be ri ojogbe ojogbe oba fa ni won la defo ojogbe fo mode omode yo sese jaje le ojogbe jojo de bi tin lo mo saboru abo yi fun babalawo to wa nbi bayi o ejogbe
0: ko wa si kankan nbi jesu lo wa nbi na wo e mejeji e kan lo so e meji ni mo gbo pe mo gba agbara ti oluwa ni olorun to gba baba yi bi agbara si ami yo da oba so be n to joko ti dey play nice enikan ni pastor bo le se mo pe o si babalawo nu so church awon eto wa nbe na won jade ti won wa jesu kan yen but ni le ni se bi mo se nso wa mo ye babalawo ti ngbo mi I mo ye ogboni ti ngbo mi I mo ye olosugbo adari agbon oni petu petu se iya o lenu jesu feran re olohun o ba ngbo kini kan be ti emi oluwa ni fun yin laaro yi isin meji ni ni agbara eni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon modun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje gba ti o ba fi di 9 iyan o wale leyin gba na lawon 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon nu wole lati ago mesan iyan nu mo pari si bi owo ago mokanla abo si mejila ni agbara eni to laye atorun lati iworo de wo moto gbagi ele fe sokale nwema e bere church olorun ojiji nibi garage yen gbogbo eyan omo church wa tin be ni awon sona church won a gbe television te mo wo mi fai live e mo wo mi e mo wo ta nse ni wema adua ta ba ngba kan na lajo mo gba orin kan na ta ba nko lajo mo ko gbogbo eyin te connect kapo fe lo church lawo imura mo me ni kan tin tun aye ro e je ki brother yo mo so bo baba lawo ko mo so bo e mo n gbadun yin sir
1: yes sir ki mo rin jin sir so iya ko wa ladugodo wa o ma gbo program yin emi le ni mo ni ogun mo ni esu mo ni fa mo ni aje mo ni osun
0: melo lele ni
1: mo ni ogun mo ni esu mo ni fa mo ni aje mo ni osun
0: ah no we Ephesians chapter 6 verse 10 oni eje alagbara ninu oluwa lati oni lo iwo nikan ni oda mi se owo aye oni ka o aye nbe o eyan si wa but pelu gbogbo awon agbara yi abi atelese Jesu lo wa mo ngbadun baba yi
1: so igba ti iya yi to wa mo gbo program yi won a mo wo pe kini ya disturb mi wa ti mo disturb mi si bayi emi na wa mo gbo program yen
0: yin na ngbo
1: beeli sir
0: so baba lawo yin na ngbo
1: beeli sir so igba to wa de stage kan mo wa ro wa time ya wa je bi time 77 wa gbo program ye pe 77 wa ni aro yi ni mi de mo tele mo de lo si ebikan ni a pe ni oke mesi lodo oluwo wa ni oke mesi ni oluwa ye oke mesi baba yen ti ku bayi olorun foruke won so mo wa ebe ojo en meeting mi wa ra oni mi ni lo mo ni ma lo 77 yi mo te fe lo dan baba yen mo ni alopolo pa pastor ta jo wa nu egbe ogboru ta jo nse
0: mo ni e jo nse nu egbe
1: be ni mo ni je lo dan won wo ni je lo dan baba
0: yen lo wo nti an fi nse
1: je je ki lo dan won wo mo se wa niyan mo wa toran kan meji mo wa ri pe awon yen san yipo wa ni kini tun yipo si pada je mi na toran kan meji mo wa toran kan meji pe tori pe mo ti kokko fe yawo kan yawo yen mo bi mo kan yen lo so igbo to fe yawo mi yen na lo mo wa toro pe olorun to je ku olorun pe baba ti baba yi o mu kankan mo emi na fe yawo tete yawo tete bi je ke mi na ri tete mi bi bayi mo ni mo de fe ra ile ko ra ile fun mi iwo iwo olorun Jesus ti yi mo wa yipo lemeta mo wa so mo se dele la lojo yen mo wa lo le mo fe se rin de ikire ki to roko mo sa emi mo na mo sa fi ebi se ti mo sa so pe wo olorun to je ku olorun pe baba yi gbogbo ti mo toro je ko ri be bi mo se n dele bayi emi ati omobirin ati jo ma soro lori online tele o kan pe mi ni o na kan bo se dele bayi to te mo to le lale ojo yen o kan pe mi ni o kan message mi ni awon tin wa mi o tin wa number mi kaakiri o tin pe mi o tin se ki lo sele oda o ko re mo re fi gbadua pe to je ko yawo temi ni je ki ri bo se pe mi bayi mo de dele bayi bare ojo keji lati Eko o de wa sodo mi losugbo lọjọ keji pe ohun o le duro ni ilu le mepe tori ohun tin so wi pe ile to rent yi to iba fi le deal ile oko lo fe gba lo ohun o fi ohun ni sanwo le mi mo
0: o so bayi
1: e se pe ohun ti so be wi pe time to wo wa fe deal ohun na le emi ohun so wi pe ohun ti ri oko ti to ah maluda ko si wala ojo keji ara ojo keji na ni omo mi kan be ni America won wa lo na ile kan yen won ni won pe le ye ni 350 owo to wa lo mi ju bi 300 lo mo ni mi le ra le yi ko sowo lowo mi arojo keji yen ti mo de lati 77 ti mo ji ni kan bi 280 mo se ji bayi omo yen kan send 300,000 si mi ni
0: 300,000
1: mo ba gba bi ti mo ti fe ra le lo wi pe ah 300 ti ku ti wa lowo mi owo na ti ko 600 je lo ra le 350 tan pe yi ma to fi yoku se ise die lo re npa ti ma to fi dori le yen won ni le yen gba 350 won wi pe 500 ni ah 500 oda ko si wala mo se ko 500 ni ye ka le nu mo sa ra le yen mo se ra le yen mo so fun gba ti omo iwa dodo mo so fun wife mi pe mo lo si church kan o church ti mo de lo yi o ya emi lenu o mo lo lojo kan mo de toro kan meji olorun de fun mi ah mo ni ko si nkan to fe ye mi church yi ba mo lo
0: church le mo
1: be ni sir wife mi so pe eh o ni ma ja awon pastor o paro fun o ni roni o wa da ko pastor kan ni badan yi o na luko to luko dada bi iyawo pastor yen ni
0: ni wife yi
1: bẹẹni sir o ni ohun ẹ o ni ki ma dara mi laamu o ni kankan wa n bẹ tari tan ma fi mo ni emi
0: tan ma fi pawọ dan
1: mo ni emi sẹ mo lọkan mi sọ pe baba yi woli tẹmi lele mo sọ fun yawo n bẹ wa ni ko so ala taimu yẹn ẹ wa wa si osogbo
0: mo wa si osogbo
1: ẹ wa si osogbo wa ni ajọ lọ sibi programu yi ni o awa jọ lọ paṣẹ lọ ọ na wa ni ọjọ yẹn tọọlẹti ti wọn kọ si osogbo ẹ fẹ lọ si be se n ja ile be ati mama te lo bayi ah onu mo baba yi bo se fine ah onu baba yi oni lo to wo lo ni baba yi o
2: se tin lo ni mo fine ba o
1: be ni sir wa
2: yawo yi e ti jesus fe fun yi
1: be ni sir oni oni at baba yi fine gan o ah eyan lo ni baba yi lo to bo se ri won inu o de dadun ah ma lo da ojo sunday e wa pin oli communion be se pin oli communion mo wa so fun ya fun pe oni emi mi den so pe ti ma ti dele gbugbu awon sa ti mo ni ki lo da gbugbu enu
2: Jesu alagbara alagbara ni Jesu alagbara sa won ogun yire Jesu oluwa wa joko joko se awon ogun le ko bode
1: awon afosenu epe afose olugbo no office mi niye
2: inu office yire
1: ogunu
2: ogo atesu
1: ibe niye awon mejeji niye
2: ah
1: yeah mo for danu eje
2: e fo yesu danu
1: oni ori yesu mo fe fo yin
2: ori yesu yaya agbara yesu da ni bi ti yesu be joba agbara yesu da ko si o ti bo mo ri oja
1: ti bo nsunu ya oja ogoni ni
2: oja ogoni ni ye osunle
1: beli sir e do ni bo ti gba ajenu ajenu
2: ajele gbe yi
1: beli sir ajeni ye osun lojoko yen ni ni edo won pe ni osun awon medu won pe ni osun tori olu omi o medo ni
2: ah evangelist so si re o pastor mi tun re o ma train in one bible school and he will eventually become the pastor he will serve the lord all the days of his life. Mambo AJMP baba yi se awon kini gan se lagbara
1: ah daddy ko se le to lagbara nbe sugbon ka filele ka ta ba ni ka mo so o mo daju pe a fe yeye won
2: o to ni ka mo besin ko si esin to le gbayan bi o se Jesu ifa ko re dere o won ti wa gba Jesu gege bi eh ti se ri fun mi o
1: kini lowo a se beli sir
2: won wa ni danileko lowo bayi ni awon class ti an fe gba Jesu won gba lowo bayi
0: nice eje mo lo olufe keyin ojoko nle ko joko ti program ori radio ni kun oto ko lori radio ni ori radio ko ran awon nkan kan be ta se ngba bade church ti wo league di o se fun o ki oro igbalare o le ba mu niyan doko gbogbo eyan omo olohun oni ni sunday e lo mura bayi a pade ni wema a pade gbogbo awon sunday church to ba sumo yin kini kan sele nu service wa loni emi olohun ni ki se nkan kan ta tun se ri ngba bade church loni lati wo rode wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yin isin meji ni ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon modun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje igba ti o ba fi di 9 iyan wale leyin igba na la won 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon na wole lati ago mesan iyan na mo pari si bi owo ago 11 abo si meje la ni agbare ni to laye atorun egbe iyoyin dani won joko le angeli re ton koja lo loni eyin wo le fe fi da mewa o fe fi iwo na fe di partner se o fe forele fun ka to fi tesi waju mu da mewa atore re jade account number church ni 19 66 36 38 73 etun pe 19 66 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ugbe jade account number church ni bi yin oba wole elu eleyi 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni ugbe jade First Bank ni yen and fi kankan to ba ni tumo fi se a fi se program to la lagbara olo eyin te ni ida mewa oya dasi e ke je ngbadura fa won to se marriage ti won mark wedding anniversary won ati awon tin se birthday owo kan mo na soke gbolo nkan si ni lato ni lo ki aye yan mo da si in the name of Jesus. Happy birthday, long life and prosperity, happy wedding anniversary. And you can mo be share testimony temi na 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin. You are blessed. It is well with you.

0: Amen.
1: Amen.
0: Gbadura le pelu ibi. Ta ninu mo bi tin ba ti rerin.
1: Who is understanding at my left?
0: Don fe ki mo fojojumo suku.
1: To be weeping every day.
0: Oluwa se idajo iku fun. Ta lo fe mo ri mi ninu omi je. Eyin abi am gbadura yi. Ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi. Ta de loye. Esso. Alone,
2: Oruko mi ni Adegoke Abosede. Mo wa lati ilu Ibadan. Eleketa ti ma oko si bibe ni akoko ti mo oko wa. Mo mu igbagbo wa si bi. Mo ti ma n gboruko daji wa lori radio. Be mo ni ma sade bi. Won ta o sele pe won da omo mi duro ni bise. Eni to lo won fe ri to ni oku bi ti o gba won sada gbo won duro. Mo wa so mo ni I don't take no for answer. Ma de ori oke yi. Won de ma fun eni se pada. So gba ti mo de ibayi gba ti ma ta ma fi pari ojo meta yen to di ojo Saturday laaro inu moto ni mo wa kin to de iwo road lo wa pe mi npe mo mi se se wa lori oke mo ni mo fe gbo testimony mo ti kuro nbe lo wa ni awon ti da won pada si bi ise yen o praise the lord awon ti won ni kan da won duro won a da won sack awon mejeji
0: iro le wa lo wa e wa e wa eni to fu omo ni sack letter awon meji
2: beyin
0: to fu won sack letter
2: won a sack won
0: awon sack awon
2: won wa gba won pada
0: awon ti won sack omo yin to wa lara won won wa gba won pada
2: beyin sir
0: mo mo so fe teyan ba se be to ba towo ko buru
1: beni
0: ti ota ba gbe koto to ba je sibe ki se problem
1: yes sir
0: gbogbo ti ota ero si e ko fori ara e pe now ti mama yin ba ka wa gbera sile bi ise yen o se lo ni e ota de ma yo kun re yin won agbara wa yi owo pada e tun re ri mu lo lele
1: amen
0: clap for Jesus
3: ora yi

Eja tu ma kira wakpe ma, kuku ojuma ya kuwa yode to ne, ajilo didibio, eka bonsori eto, takpe ni atukpa le ironye, wan ironye, agbo sogbaru, agbo sifila, sigele, agbo ele, agbo ko, agbo lamilo jubo gbe, gbo gbe, nani moko de to ne, timo fiki wakpe eka bonsori, ojo keni ni no ose tito ta tu walo ne, kuma salansi rewo ili aikuti seba le toro, bubu watari kajese, aje kodi wi, lodo te, mi ati nyo, Eja mudi ya wafu ilara wako koro iti wako reto ni Oro yoda yokpo a woman Nigeria woman ripe o woko oma Ti bere sini wale obere la tojo kini osu kewa Be ni orio tinubu unlo sobe Egbe NBA ri woman unpe funpe ki wose wadi Awa wogan lolo juko ti wati wakusa lona tanyo bofimo atawa ti won fowo sagba teru re ni ipele Niger lori awon to padanu emi won iyen awon wakusa ni mi na o adeyanju tako pe ohun yo gba owo lati se wadi o ni ewo mo fe gbe igbese yi lati dabobo eto awon eni ta wi ni Lori a to dibo to waye awon eko je jade ta ko o ta o samulo ninu eto dibo dun 2007 ajo inec lo so ti won be egbe oselu ndc re won yora won foga o won ni awon mo soro awon mo iko igbimo ipolongo ibo are egbe awon o ti won ja mokan ni ogota ti won ni won gbe kale latodo iko obi kwankwaso movement Nenu iroyin mi ewe egbe oselu APC re o won ko opolopo ibo won ma jawo olubori megbe oselu PDP ati PRU to fi ma won mi lowo o nibi awon atun ibo sile asofin to waye nipinle Kano Nile okere ila Iran won ti sa pele ati awon alele ilana to je pe awon yo tele o bi won ba fe ka won ni jiroro pelu le US Leka tere idaraya o agbaba olufun iko Galatasaray re o osime ko nile kopa o ninu idije ipelegere fun idije ti AFCON gebi ile Nigeria yo se ma koju iko ti ile Madagascar ati gebi sao ewo ye ati opolopo royin na ni mo ko reto ni ti mo nki wa lekan si pe e ka aro nibe wo ajilo dindibi o ola ti re waju ogun ni opa ibi ti lo ko temi e je ngbera pa lati nu woroyin vanguard lojumo toni nibe ti are bola tirubo to ti ro awon ijoba ni pele gbogbo lati ri pe awon ti owo ti won re ko jo lati pase iyen owo epo tin lo afefe gas si ng teri ni ki won lo kini ohun o lati pe owo epo iyen wo oko o be si ni wale o fa won Nigeria ka won Nigeria kan ba le ni rorun bere lati ojo kini ninu osu kewa o tinubu lo paro wa na ninu apile kokan lanojo aba meta nigba to nko toro fa won Nigeria lori ona ti won fe gbe eto agbe kale si ng to ni se pelu epo iyen oko tin lo afefe gas gba o ele to fi idi re mule nibi ipade kan to wa ni ojo keta din ni ogbon ninu osu kejo odun ta wa yi eleyi to se pelawon gomina gbogbo nijoba ni ipinle merin din ni ogoji to wa lorilede yi o gabi iweroyin vanguard won se jabo won ni se ni awon ti jo fenu oro jona ta won si fenu oro ko wi pe se ni igbaye irorun yo wa fa omo Nigeria to ja pe oro owo oko wiwo yo be si ni jawale o bere lati ojo kini ninu osu kewa vanguard lo gboro yin ayo na bode o Mo ti wa ninu iwe iroyin punch lodo mi bi nibi ti egbe awon agbejoro nile wa NBA mo ni won ti pe fun iwade to gbangba o to fi mo iwade eleyi ti o je ti awon ti o da duro se iwade o ati gbangba la santa ni won fe ki iwade na ko tun je o lori bi awon eyan meta de ni ogoji se padanu e mi won lawon ti won ni won nawo gan pelu pe won fura si won bi awon ti wa kusa lona ti o bo fi mo ti won ni won ko won sinu ahamo ajo civil defense iyen NSCDC ni ilumina ni ipinle Niger o gabi egbe NBA bi won se so won ni aworo awon alase lati ri pe won fi idi oro mule pe awon owo gan lo lojuko ti won ti ni won wa kusa lona ti o bo fi mu na awon oni ndari be awon oni won fi owo gbabu kata be awon oni jere lori re pe ti won fi lo ri ko awon ti won ni won ko saramo o lajo civil defense o won ni owadi won ati igbese won ko gbodo dawo duro nikan lori awon ti won si
ni ojuko gbogbo ti won ni won tin wa kusa lona ti o to won punch na lo gbe royin lori oro awon ti won padanu emi won yin na ni mo wa ni ipinle Niger ko lawon ko saanu o ninu iwero ni lasib ibe leleyi wa o nebete agbejoro aja fe tomo niyan ni deji adeyajo to tini o ngba eyan sipo nga bi okalara awon eni ti o je omo igbimo ti joba apapo gbele pe ki won lo re se iwadi o lori isele ohun to rogba yi ku awon ti won faransi pe won wa kusa lona ti o bofin mo ti won je meta din ni ogoji 37 niye o ti won ku order sinu ahamo ajo NCDC ni ipinle Niger o gabi leadership won se gboroyin lojumo toni o adeyajo ninu apile ko lana ojo aba meta so pe sere o ngba eleyi gabi ojuse to ni lati se ni fun jija fun eto awon toro kan gabi o se ni awon yo se wadi o lori awon toro gba yi ku awon eni na ka o ti won fi padanu emi won kolohun ko mo ti won fi padanu emi won kolohun ko mo ko wayo ko sanu wa o leadership na lo gberoyin mo ti wa ninu iwe royin daily post lodo temi bi o nibete ajo lominira ton seto dibo ni la wa inec ni o won ti sakawe a to dibo to waye gbogbo ni anojo aba meta o ni ipinle gombe ni ti kano ti bauchi to fi mo ipinle delta bi anfani lala tawon ni lati gbose gbogbo awon eroja won wo saju eto dibo apapo todun 2027 to nbo lona o gabi daily post mo se jabo royin alaga fun ajo inec ojogbojo ha samputan sn o sa ye ko sere ajo na ni awon yo lo awon eko tawon ri ko o ninu awon eto ibo to je ti atori meri ototon to waye ni awon ipinle meri ohun lati pe awon fi mu igbe igberu de ba igbaradi awon jake jado a ile Nigeria o lori eto ibo to nbo lona o amupitan lo soro soke nigba to nsoro nibi ti o tin boju to bi awon eto ibo na bo ti se nlo iyen ni yara bi won se won bi nkan se nlo se to wa ni olulese ajo na nilu abuja lana ojo aba meta daily post won post royin ohun o eje lo sidi kebu lodo temi nbi nibite awon adari egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC be won se yora won foga o won ni egbo awon omo soro awon omo igbimo mokan ni 59 o to jati iko ipolongo ibo are legbe oselu na ti won ni nse ni iko OK movement won ni won gbe won kale o won ni to je egbe kan eyi to nse atileyin fun Peter Obi lati le du ipo are labi ase egbe oselu ohun ati igba keji re ti o jo dije du po are po yen Rabiu Musa Kwankwaso ninu apele kokan lanojo aba meta nimse ni alaga apapo fun egbe oselu NDC Cleopas Moses Salaye oro oni seri oruko ti won gbe jade na ki se latoro egbe oselu awon oruko na ni won ti tare e bode o ko si je pe keni ki won yin mu si oruko na tori pe ko wulo bi run abiya ati gimu eja di kebu na lo gbe royin eje lo sinu we the nation lodo mi nbi o nibi ti won pe egbe oselu APC won ko le o yen won fe yin aye egbe oselu PDP

0: sagbita ekonobu tin se atokun eto ibere ati idahun lati nu bibeli fi akoko idupe lowo olorun ti o ma ndara po pelu wa nigba gbogbo ta ba wa sori eto ita sin nigba gba ati dan loju pe yo tun ndara po pelu wa loni be na lo pe wa lo sodo iranse olorun ti o se agba teru eto yi ni John Bad Foundation and dupe lowo gbogbo awon ti fun ani imona lori eto yi ati gbogbo awon ti fi adura ran wa lowo agba ladua pe oluwa ninu anu re yo ran gbogbo yin lowo
1: amen
0: niwaju mi ni eni owo Emmanuel Ayeburu ti wa ni sepe lati dahun si awon ibere ti yo waye loni olusagutan eni owo Emmanuel Ayeburu ki yin pe e ku abo sori eto yi o
2: oke atokan ku ile o si ki awon olugbo wa pe ekojo meta
0: e se gbogbo e je ka teri ba fun adua Oluwa Olorun wa fọpẹ fun ayan ologo fore opere fun abure lori wa fun ipamọ re lori wa adupe nitori ko tun mu eju atese wa pe lori eto yi loni baba bo pe wa Oluwa gba yin wa ope ati yin na ta mu ta yin Olorun wa wa ni wakati Oluwa se ni ite wa a n lo lori eto yi lo ko Jesus Christ ogbala si pe owo sori eto yi na lati darapo pelu wa lati ba wa se eto na ni ibere ni aarin ati opin eto na ki a le ri o Oluwa jari o farahan wa
1: amen
0: ba wa se eto na
1: amen
0: ma ja siwe o
1: amen
0: ma ja si so
1: amen
0: ngba ta ba mu eto wa si idanuduro ibukun tin be nbe ko je ti wa
1: amen
0: gogo atala ko je te yan olorun wa nitori afi igbagbo beere ni oruko Jesu Kristi oluwa ti olugbala wa
1: amen
0: ni ose ti o koja ni o da be ni pe adanuduro lori
2: ero ayelujara
0: ti a n sise lori o da be ni pe a danu duro
2: na tun fi mo be
0: be ni ka fi mo be na fun saa kan mo si ro pe eyin odo e ko gbo lori awon bi a se le ni lilo ero aye lujara yi aha ba se le niku ti yo mu ka te pa mo ise wa aha ise si lo ogun ise ise la fi de ni giga iya re le lowo lowo baba e le lese ile kan to ba gboju le won
2: o tetan
0: nitori na tera mo ise re yago fun so mi ni ki lo ruko
2: social media to le sakoba
0: to le
2: ojo ola re
0: fun ojo ola re
2: Eh ni mo fu wa to mo din yin le ni. Ki oga mo ko mo ni classroom. Ki student mo telephone. Se ri ko nsi re ni. Oga ti ba ti e debi kan.
0: Be
2: ni.
0: O ti ba ti e debi kan.
2: Oda. To, ya sora.
0: Oga ti gbe ti o ti gbe lori gan papa. Ewo ko te ti gbe de ti to se data.
2: Mo nko yin te fi ti se ten ten. Mo ngba salary e, a gba pari
0: osu. Yo ba ogota ogota.
2: Ene le ni.
0: Ah owo alaru o pe.
2: E mo mura si ti yin.
0: Nitori na yago fun social media to nwa kiri lori radio lori phone.
2: O le je ipalara fun o.
0: Be ni. Ti eniyan ba ko eko ko le ko ise ko le ni ise to dara to ba tete ko iwe ko le eko o ni ise to dara
2: gbajumo ise re o
0: abi eko re ko eko re o da be ni pe boya ijoba tun fun iyan laye boya won fun won laye gba kan won le kan ma gbe phone wonu ibi tan ti se dawo
2: Eh, yin ti di old school. Awon mo won smart ju be se nso lo. Le ri lowo won ni gbangba. Ni koro ni. Won ba package sinu bag won abasoko tun won le ri.
0: Wa si gbe wonu won.
2: Be ba nbo won gbe pamo ni. If no ku ye ko so mo ti o mo mu lo school.
0: Ko ye ka
2: ko. En to ba fe contact omo re bi obi, ko gba number awon oga na.
0: Bẹ́ẹ̀ni kó
2: bí ọgá ọgá ni ọgá
0: ni ọgá ni ọgá ni
2: ọgá ni ọgá ni ọgá
0: ni bẹ́ẹ̀ni kìí ṣe ọmọ rẹ̀ ni ó yẹ kó máa.
2: Àwọn tí láwọn yunifásitì ní Nàìjíríà tí ìmú fóun lọ bá ṣe dàgbà tó ìmú fóun lọ wọn àgbà fóun lọ láyè lọ́wọ́ wọn. Yes, it's good. Feel like we'll be able to focus and concentrate.
0: Ẹ ṣe púpọ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn fún àwọn ìmọ̀ràn tí ẹ ti fún wa fún àwọn àlàyé tí ẹ ṣe fún wa lórí social media. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé o. Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa.
1: Àmì.
0: Lónìí a tún fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀kọ́ mìíràn tó lágbára. Ẹ̀kọ́ tá a sì fẹ́ ṣiṣẹ́ lé lórí ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pé kò kàn ẹ́.
2: Àtọ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni. A
1: ato lowo ateni ti olowo gan lo da be ni ko kan eni to lowo gan papa o da be ni pe
2: eh ti so bo de ti nfura ko kan mi mi e de so na awa ran fun mi pe kini kan mi o
1: ewa de koko ewa de koko ikan ta fe sise le lori da ni oro lori ikan ta pe ni
2: bisi
1: debt
2: ha
1: bisi
2: morina
1: eh
2: morina o kan mi
1: ayo boya mi na nkan ti mo ba je soro o kan mi eh ko se de kan ti de ti o je bisi eh eni to lagbara to lowo julo ni de ne kwara yi tabi ni lo re gan o je bisi nitori ko ba yawo lo odo ijoba ko to pari ise won ni to nse lowo lowo ko se di ti o je gbese
2: a yan nana re
1: eh se ba so pe je gbese e kuro ne tora je je a fi to ba fe se ikan ni
2: e je o so nu waju e to ti ye owo eh e je o lo so nbe ko mo je gbese bi ya ko ni no ke aso e mo lorun
1: ko so be ah ko le ko le so be
0: e kan ta fe jije le lori na niyan
2: ayo si gba wa lopolopo ose
1: ose ka to pari re nitori na feti sile farabale o wa iwe ajako to bere se nko awon akole lori ikan ti a o so lori ikan ta pe ni gbese lori a fe mo itumo gan itumo ikan ti o je gbese
2: ti ru gbese to wa
1: gbese wo lo wa eh ba se le so gbese gbogbo won je la tu pale lese se la o so la je ko die gbogbo eyan eh
0: eni o wo aye bulu ki lo fe ba wa so
2: lori gbese ah loni a kan fi se ifara ni
0: okay
2: ta ba le de iru gbese to wa a fe nu kan tori be ti so ni ilumo ka ni eh gbese o ko se te introduce ara re sile wa ko se introduce ara re si bi se wa koda orilede nja orilede o mu won na
1: ni ha ha gan
2: ba ha ha wole ki gbolo ya ha ha amaka to lo je ka bi bibeli wa ka koko wo ekeji awon oba ori kerin ese ikini di ese ikeji second kings chapter 4 verses 1 to 7
1: obere kan ninu awon obirin omo awon woli ke ba elisha wipe iranse re oko mi ku iwo si mo pe iranse re bewu oluwa awon onigbese si wa lati mu awon omo mi mejeje ni eru Elisha si we fun pe kini emi o se fun o wi fun mi kini iwo ni ninu ile re o si we pe iranse re ko ni ikankan ni ile bi ko se igo ororo kan
2: ikoko
1: ororo kan o se gbe fun pe lo ki iwo ki o ya ikoko lowo awon aladugbo re kakiri ani ikoko ofu ofu ofifo ya won ki se die o ya won ki se die nigbati iwo ba se wole ki iwo ki o se ileku mo ara re ati mo awon omo re ki o si da sinu gbogbo ikoko won ni ki iwo ki o si fi eyi ti o ku fun
2: to kun
1: ti o si fi eyi ti o kun si apa kan o si lo kuro lodo re o si se ileku mo ara re ati mo awon omo re ti igbe ikoko fun wa ohun se da o si se ni igba ti awon ikoko na kun o wi fun omo re pe tun mu ikoko kan wa fun mi wa fun mi wa ah o si wi pe o si wi fun pe ko si ikoko kan mo ororo se da loju ese ororo se da nigba na ni o wa o si so fun awon
2: o si so
1: eyan olorun na ohun si we fun pe lo ta owuro na ki o si san gbese re ki iwo ati awon omo re ki o si je
2: eyi to ku so awon pastor na nje gbese
1: ah woli woli na lo so pe o je gbese
2: yawo eh woli lo je gbese to ku boya o ti fa awon mejeje se ko latara tambo wa mu won pe o ba ti rowo san ma ka won o me kon wa ma sin mi ma ton ba si se oju owo ton je mi ma ri
1: si ti o ba ri be ko ye ko dedede ko so pe ohun fe ko awon omo
2: ta pe yan mo ti wo bo we
1: be ni
2: am of reference yi wa condition wa to ba fe gba loan wa fe gba wa fe go on credit
1: be ni
2: se bi wo lo agree pe o kere mo fi moto mi dogo eh we ba ti rowo san
1: eh
2: e gbe moto mi ebe ile mi
1: eh
2: so ba si ri san ba wa gbe won se o tori o ti so adehun ti wa nle awon kan won la mo so ninu eko yi so yi tan ta gbo yo mo obirin kan ni ranse obirin ni o ti bimo meji oko re wa ku gbe se toko je yawo na mo pe oko je gbe se tori gba tan de ko so pe ko so mi pe je gbe se o je kan gbe se
1: ko so be
2: a ri pe a ri isoro gbe se nbe a ri oni gbe se nbe a ri tan fe fi san gbe se re ko lowo ati san pada so gbogbo consequence la wo now kini ona abayo tan fi san gbese nbi a mo wo ko can we use in a relevant world today to pay our debt abale tele ni o mo ro pe bi ni awon finances awon kini ti ma gbadun waju ko si won wo tete si wa daada gba ta ba nde bi kan le advise you are more even on net now e je ka wo kini tumo kini a npe ni gbese gbese a boni what you hold someone on te niyan je niyan keji
1: o le ma se owo nikan ni o
2: on to ya lowo eni keji gege be ti wi
1: be ni
2: o le ma je o le je owo
1: o le je owo
2: number 2 o le je moto abi be ko
1: be ni
2: o le je property
1: be ni aso gan papa
2: o le je aso eyan ma
1: ya
2: won ya ko da won ya bata
1: ibi won ya lati fi se igbeyawo
2: kodan won ya le lo
1: be ni
2: o ni anything to ma pe ki se tire
1: to lo gba lowo
2: o lo gba lowo eni to ni
1: pe o tun da pada fun eni yen
2: pelu ele awon property awon kan aso tan so le mo je ele ele le mo wa nbe pe bo ti gba na ni wa da pada mo to ba juna bo baje damage si ba wa nbe oni lati sanwo damage sabi ko ra mi di to bo se wonu ara won niyan to won sin interest hour gbedeke bayi o si wa di pe lori bi to ti ya interest ju interest lo
1: okay o to ni o jura won lo
2: o sora interest to mo gba ni pari o si ni bo mi to ba ti lo ye owo in the next 6 months at times ye to ya
1: eh
2: ben
1: eh
2: to ko si n to kan won pelu orisan orisan ko mo ri se yan gan
1: ni
2: do
1: ni no wan do ni no wan do Hey.
2: So something you hold persons or one another. Unlangpe ni gbese. It can be money or something else. Like a debt of gratitude. Even gratitude di gan pe yan dupe ki yan mori, yan je gbese. Beni. A ma moye igba ti a mori ka dupe lowo Olorun. Gbese ni Olorun wa.
1: Ta ba dupe.
2: Ye, beni, gbese ni.
1: Gbese ni.
2: Iye nto so kiyin.
1: Ah, kini.
2: Nje ale calculate iye gbese ida mewa ta ti je ta san pe
1: ise
2: mo abowi owo re to ye card
1: ise mo pe nigba mi na ti oba ri iranse olorun to ko dede ri to ah baba e ma ku ojo meta o se ni owo taxi ni o fun ni 1000
2: ben
1: se o ran ti ati san ida mewa lori 1000 yen ni se bi owo oko lo
2: owo oko ni
1: le o ba dan na ni
2: eh to ba ma ba dan na ni amo income lo je
1: owo o ti gbagbe o owo oko ni won pe
2: ko ju owo oko na lo
1: eh gbese ni ya
2: o da so se ri pe ati ku oni ati mu tara ati tun mu temi
1: che ri ba mo kiss ni won lo le kan ni gba ti mo fe bere oro yi oni boya o wa ninu awon ti o je gbese
2: won
1: eh emi na wa ri pe a ko se de kan
2: ko se de kan to
1: to seku ti o je gbese
2: woli je
1: bene
2: pastor je
1: bene
2: alufa je oruko bishop je
1: bishop je ga
2: eh obirede je
1: bene
2: alagba
1: je
2: yawo pastor
1: je
2: ko ro mo pastor
1: je mo pastor go papa je elomiran ko de akole o ma nko kale ni
2: ah
1: se
2: o ba padi
1: ko ri somo
2: e just like we
0: easy
2: ko easy olo pe ni gbese leleyi now te ba wa wonu owe owe ori keji le logun a wo ese ikeje verse 7 verse 26 and verse 27 proverb 22 o e ma gbo o ese ikeje yen oni oloro si olori olupanju a ji gbese si se iranse fun oni gbese en to ba je oloro eh yo kan ma lu en

0: e ma jaje tan le kan ko se nti ko se nti o le kan ko se nti o ni to n fowo se to eni yan san ni sa ro ko si lowo kini je be en ta ni ko wa san se mi ni kan wa mu ibi to n de ni ya da ye ko loju anu be ni wo lo fa yo lo wa ni o e ko tun lo ya nbo mi ko fi di but he was in my fakiri ni eto tun lo ya yo tun lo ya nbo mi asiria mo bo ama ko wa fje pe mi no fi di wahala ara ore ni mo se
1: okay
0: ko si ye ko di bi ah si ti te ti de bi o ya boya ka sun si waju on so fun wa pe ago wa ti npe won ta ni pe the wisdom of the Bible teaches us that it is not a good idea to go into debt se ni gbata ba nso iye bi iye gbese marun to wa boya jo mejo a mo ki si dada tu la si ko sa ni ka je gbese nkan mi sugbon mo fe da bo ti da bo fe se bo ti se me ni onikaluku irin ajo onikaluku orisirisi ni o ele jo ma do lo church ka jo ma se tu ka jo ma se gbugbu e ama pla onikaluku ototo lo ran lori ta ni ka ni ototo lo ro bo se ri niyan
2: oruko akunrin ka na
0: to so to the consequences of a debt can severely affect a Christian spiritual walk ta ba so le fo ye bo yan o nte ra nte se ti le fi jo ojo yan ni gbugbu aye en to mo po ya o mo lojo
2: mo mo
0: to at the same time going into debt may be a necessary evil e gbo ta pe
2: yo di je
0: necessary evil o ti kan mo kan lo o ti fun e mo ti fun orun e ko si n to fe se ki la fi njo cooperative ko le da na ni kara tun le tu wa
2: be ni
0: romina si gba ko si ni da ko si ni ta pa te awon to ku to ya o ba ma san ti won bo ni wa se ri ya o si ya ti o si san wo pada mo ese ni o o fe ka ye da o si fe ka ye lo mi da so ina awon kan ta mo yan nan nan ninu oro o se gbese ko se gbese o ni eleyi adura mi nu wi pe to e ko se ni ta bi ti o ri wi e ta ti je olorun aba wa san
2: amen
0: e ta ti je je ka oro ka to
2: ka to so glo je ka to lo ti ti run bo
0: won ni eran kini kan yanmu yanmu ta ba nje o mo ndun lenu ta ma yan en eja ko na pe won ba je tan ko ke o ti se san wo e
2: o di gbeje
0: o si yagbe
2: anyagbe ajadu
0: eh so ti ma gbe ban e ban ton dan
2: ah
0: mo se sun ka mo sin su elenu e o ba je tan ko
2: bo ba je
0: alajagbo alajagbo wo re to olorun yo sanu fun wa yo si di wa mu bi lati denu duro ojo meja o tun tesi waju
2: eh ni ati duro fun sai ejo oro lori igbese la soro le
0: be ni
2: to ba je igbese san igbese re o bibeli gan so pe titi o fi san o kan to
0: be ni be ni be ni
2: san igbese
0: re o esi agbadura kan san
2: eh
0: se pe lomi o fe san olomo jara jalu olomo jara re lu ta lo nko sanu yin e seun
2: ona ma jara jalu
0: be ni be ni
2: ati are
0: lu tin ta ro mo bayi tan ro je yes sir e seun
2: o ma gbiyanju
0: han to
2: ni ati duro fun sai ta ba de nikeni to ni awon ibere to ta koko to fe bere lowo wa ko ma sha like pe asori ero won yo
0: 070 33 33 46 41 41 at 081 61 67 67 99 99 98 Rumu ri ketala ese ikejo e ma se je ni keni ni gbese ohun kan
2: ma se je ni keni ni gbese
0: ohun kan be ni
2: ohun kan
0: koda bo se oko lo yawo lowo yawo e san wa san oro is my wife o ko
2: e be yawo re ni
0: e ma gbowo mi o oro
2: e bo wa je ijesa ti gbowo ni
0: ma gbowo mi o enikan ya yin ni
2: oni ma gbowo
0: tori ojo mi o to
2: wa gba
0: daddy asawo mommy mommy asawo daddy
2: owo da puti mo te gwa
0: e ja wo bere wa
2: kini bere wa jare
0: awon okunrin merin ni ogun ti olorun bukun fun ninu bibeli
2: okay ni ati duro fun sai an dupe lowo olorun to ba wa se toni toni ta ni gbagba ti dan loju pe yo to ba wa se tojo mejo loni be na la se dupe lowo iranse olorun ta fi wa sori ti ni eni owo Emmanuel Ayegulu agbaladua pe oluwa ninu anu re yo tu bo ma fun yin dogun imi ati oyi
1: amen
2: e se bubo e ku atotonu ki e to lo e gbadua
1: adupe lowo re olorun tori pe olorun ibere atokun ni o tun ba wa se toni oluwa gbo pe wa
2: amen
1: o mo ja so lasan o pin sori sirisi ona loro gbese ah olorun mo be ita hasinu re ba wa san ki o so na bayo baba je o to wa na je o to wa je ko tun seku bo asiri wa ile se diamond ebe o ma ni igbega olugbo owo itojo ban foundation ko ni buru fun
2: mi
1: ah e ma ni si okan yan si bale jesu oluwa wa
2: ah

0: jẹjẹ
1: e kaabo pada o dingyo kalengbo ni kan diamo 88.7 fm ni le lorin pelu omo yin ore yin ololufe yin olarin waju omo yi wole ibi aboro dile kan won ni pe soju opo le o e ri bi pe mo ro si to taro to ni mo nfara bale ba wa so ki oye un ta yanana laaro to ni ko le yi wa le o e mo ja tanra wa
0: eye fomo sile fobirin ni
1: boda wa responsible toju awon omo re eyi to ya ru ese ti ya won se o lara awon omo won yo mo to ge o mo mo nto la o wi o mo mo nto la o so awon omo to pati to ko lati toju yi hey iwo gangan o mo le so nti o pada gbeyin re lojo waju o se se ko je pe awon omo to ko lati to yi awon ni won pada toju re lojo ale awon ni o pada ku o ku o ma shagidi ma o ma fi binu pa radio ohun ti o se ola anfani lo ngbo yi o
0: ko sa so ko ro njeje
1: e ma o kuku ma ori sugbon lo ran mi si oni ti egbe igbese je ka won mo re ori o gege bi baba gidi
0: o fo mo sile fun mi kan
1: to lo to lo ti fe yawo mi o ti n bi mo se bi won na lo bi kini iwo lo bi keji iwo na lo bi gbogbo awon omo won itoju won iwo saipa ati e yala won mo won mo iwo sapa ati e je ki oba deda seda ori otan wipe gege bi baba o gbiyanju ipa ati e to le sa lori awon omo won yi se won ba to le se o mo fo Olorun be yin eyin okunrin eye fi omo le fawon obirin nikan lati mo to wo iwo anti na eyi to wa awon omo won maya o mo to baba won o ti ku o si n pariwo sawon omo leti pe baba yin ko yato si oku aye awon oro buruku to nso se ti awon omo won yo da be kederi ko han sawon omo re wipe iwo lo pagidi na iwo lo je ki baba awon o ni access si won Olorun ri o awon okunrin mi si wa to je pe tori pe akata re lawon ma wa o je ki ya awon o ni access si won iwo nu Olorun
0: ta lo momo ta toju eni
1: e pa wopo ke toju awon omo yin e fi gbogbo awon ija ti ba nbe laarin yin ko kan awon omo yin e ri pe lori eto yi nigba ta di agbonrin bi kan mo so nkan kan mo wonu awon omo mo ni ija ti ba nbe laarin awon obi won bi won o ba le ri pari ki won mo to ipo si ki won si mo da si be loro ri ki wa lo de to je pe ese ta awon omo yin o se lewa mo fi ya re je won se beyin le rira yin te gba pe fe fe ra yin eyin le tun rira yin te le tun fi ra yin mo wahala ti yin niyan be ni wahala te yin mejeje niyan e wa nfori awon omo yin e fi fo agbon awon omo ori toju aso gidi o si lara won won ro nje gidi je baba di awujo laarin awon akegbe won won mo bi won ti mo nkara ro kara so ba awon akegbe won ba tin soro nipa itoju ti won ri gba latodo awon obi ti han psychologically awon omo yin o balance e mo ni loju aye re boda e pawo po ke toju awon omo won yi gbogbo ija te n ja yi egbe ti segbe kan e gbajumo itoju awon omo yin nisi won mura ati wole eko bayi ki lo fe se boda bayi sa ma wipe ngba to mobirin yin o ti yo elenu da mu re biri owo school lowo awon omo mo se lo n ga pakiri bo ti wa sorun lo n wa sowo o wo po free isin lo free sojo ale ti so fun po free sha hey kai Olorun wo ani sojo ale re n so fun po free o toro ni mo n bo so yi o soju ale re so fun opo free anti eyi ti won na ko eyin awon omo si baba awon o to ge fun baba awon omo won laaye jo sojuse re lori awon omo nawo o ti block we gbogbo medium to fi le access awon omo lo ti block ta so jewo lo da won bi ni anti okan yin kan bokan re o ba kan ki lo de iwo nikan ko lo da won bi tori ka won mo le ri obi malaika bi angeli won ki won si le ri baba awon bi eyan buruku olorun ni mo ndaju afiyin peran to ba lo jere awon omo yen to lorun ba wa koju awon omo yen sodo baba awon ko kotan ati ri labi orun yi na ninu aye ta jo wa yi to je pe obirin unikan lo da gbogbo awon omo to omo merin ototo o daya ko won ko je ki baba won access awon omo yen debi pe yo le soju se re gbogbo e si han sawon omo lawon awon omo na play along pelu iya won tori pe won o fe se iya won won o si fe ki won o fe ki igbamu igbaju igbamu ti keri keri nbarode won o fe ko ma todo ya won ro bi awara ojo sori won awon na play along ni kete tolorun saanu awon omo won yi tan won wa baba awon kan won si bere si ni toju baba won koda won toju baba won ju ya won lo tori won mo wi pe koro to se bi oro laarin awon obi awon mejeji baba awon wa responsible o han si won iya wa nsun ko eleda mi ada fun yin e fi ya je mi e gbo sa won mo yen fi ya je sa sori won ba to ba fun e iwo gba e ton re ni anti bo ba je 100,000 lowo ileewe awon omo re to ba send 50,000 si e gba bo ba send 30,000 si o gba be ni je ko mo wi pe iro a jo to awon omo won ni emi ko mo da won bi eh e gbo je soju opo le iwo bo da iwo na kun iyawo re omo birin yen kun lowo so fun wi pe ejo da won mo ejo bi awon omo won ni e si jo to won ni iwo ndan on jeun to wo on wo so to wo awon omo re nwo akisa akiri iwo nu olona mama pokunrin mi o mo fun mi lesi pe mo sapa na awon gbogbo ipa mi ni mo nsa lati assess awon omo won yi o ni o fun mi laye anti iwo na fun laye mo ni ke ejo pawopo toju awon omo won se e ma weaponize awon omo yin against ara yin mo ke ba le latun bo tan to da kojo ale yin ba le san yin ko ba le nitumo seyin gan to ba ni iwo nikan lawon omo toju beleda ba yiju awon omo re sodo enikeji nko ti won wa toju eni ti o ti e se wahala lori won rara ju wo lo ki lo fe se okan mo sunkun na ni leyin ore yan pada gba kamu gbeyin ni ani ejo toju awon omo won ise eje en soju opo le ojo ti lo 0913655592 ni number tell anfani lati pe si oju opo itin bu na wai wai iseju kan fe eyan kan ni mo beyin lo ko olodun be ba ti pe wole esuko ni di apoti radio yin o ko yin ibi e ba tin pe o hello e se won ami olodun
2: eto te pe wa bi ara tipo olo olo je ko ye won ju be se so lo
1: emi
2: iyawo eyin oko e je ka toju omo wa ojo ola wa ni won tori pe bi yen bi wa se to bi to ni se ye bi ese to ba ya ta ni le se nke to omo ilo ma ku eje atoju owo ajere omo wa wo mo ki lagba
1: ona ami olodumare e se gan iyawo li ayodele mo dupa o ma je keni keni o tan o toju awon omo re o hello e mo ka ro sa o
3: dokito ya se teni mo npe yen pe ku se
1: eh olodum mo ni ki mo mo e se gan sa
3: olodum ma ni se
1: ami olodum
3: seri to eh oro le ti so yin
1: e mo ti daruko yin sa
3: sodiki lo npe lati oke o se
1: e se o
3: ya se tun di eje ran ni gba da ba nda se o mo da si bo se ti soro yin ti ku e ti so gan seri o se ni lanu pe ikonsile akoko ogba ede ni ti koko se ni o ti baba nla wa adam ati ana yefa to won to se su ko su na e su won to won de ku lati gba yin so òun náà ló ń pa gbogbo n tó ń ṣẹlẹ̀ tó àwa alákànwòrán nígbèsù láyè gbogbo bi igbeyawo le so man duro si gbogbo to ba de ti ko e so fe unionism

0: oke o kok sile won go roju tojo mo gbo mo ti di brother grandma kan ni o ti lo bi gbo mo si won so bi ti pe lawon mo nbe so baba ni gbo wa baba de je kan nbe be lati nle se awon mo ka ni fe le se bi ti wa yin da ti raun je je nta o ma nle lara fun mi ati gba lo party mo to ba fun mi ma nle ma fe lati mu wa sile mi ni fe ra kan je because I love my home, I love my home, I love my family mi wa lara won ba jo ma je do ko to Olorun aja ti gbo wa se
1: ami o e se gan mo dupe ya o mo lagbara o onuje nso le kan wi pe amoye awon omo mi ti won ti balaga to je pe obi won gan o le so n ta awon omo yen gbe koro se mo o ra awon omo re tan fa be ni mo so fun o idi ni iteyin mejeji se gbudo gba lati toju awon omo won ipapo e lo ta ni tun be nbe o e o re bete o 0913656952 hello e kaaro o
2: hello e kaaro sir
1: e seun sir
2: e ku se mi o
1: adupe o
2: oluwa dari lare o
1: ami olohun sir
2: pastor ayodele lati airport do nso
1: e se gan sir
2: ah se ri eto ke mu wa yi o je oto eto to ko yan logbo gidigidi
1: adupe sir
2: igbon kokon ni mo ti fe lati foundation sir ni bata angwa omo eje ka tun mo olohun ka ma toro omo rere latodo olohun ni be ni ninu psalm 27 o ti ko wa ti pe omo ni ni olohun omo si ni ire e abi be ko ni sa
1: be ni sa
2: e je ki
1: e pari e mo nbo sa e lo sa e ba n pari e bi ofa ti ri bi ofa ti ri le wa alagbara o ya e wo koro yin gunle sa
2: e je ma toro omo latodo olorun o ti mo fe so laaro yi pe ati bi pe awon obi na e je ka mo ba se ma to awon omo wa nigbati awon obi pa ba n ja nule ta fu wa buruku nule bawo la se fe to omo bori na e je ki awon obi ka se ra wa lokan
1: o
2: ma ti ja bawo la se fe ra wa to ti bi pe a tun wa ja a tun ne oilo mi o ti bi mo gbogbo omo e to ti bi mo merin to obirin ni a tun lo tun fa ku tade o fe ku lo nibo mi e je ka toju awon omo wa
1: e se gan sa ami amilu ami olodumare se ri idi ti mo fi ni ke mu la yen dele pe bi ofa ti ri lo wa lagbara be ni awon omo iwe ri bibeli lo so be o bi ofa ti ri lo wa lagbara eje en sare son kankan fun gbogbo eyin obi te mo eje mo wupe bi ofa ti ri lowo alagbara o tumo si pe bo ba se invest sori awon omo re se mo wipe bi alagbara ba fe ta ofa bayi tagbara ni o fi fa ofa yen seyin yo fa orun yen ti o le dan se ri to ba wa jowo ofa yen tan ofa yen o le rin jina on toro olorun sori o igba to ba fi energy si itoju awon omo re bo la awon omo re se fe rin jina ninu aye o bi ofa ti ri lo wa lagbara abi si olodumare tani tun be nbe hello
3: hello
1: e mo ka ro sa o
3: e mo ka ro
1: e se sa
3: o sa mo na ike ni
1: e se o e se o
3: ah e gbe to
1: olodun ni sa
3: olodun bi mi ninu je pelu
1: ko olodun
3: se ri program te mu ala ro
1: yi yes sir
3: a program to da ni
1: olodun
3: olodun mo re ko da ko ejo bo yara re o se meta
1: e tun
3: mo to awon eyan si
1: o da
3: tori awon na wa system tan cancel di ru awon kan bayi lo si wa you understand
1: so
3: the name of the people the leader oko ati yawo kini mo fa se pressure laarin won te fi wa do mo kale
1: tabi si o
3: pe aka di won fin fun ra yin fine na be bi ra yin te le fe fe ra yin o wa ye ke tu agba gbe lebu ye atoko ati yawo ke di gba ti di gba le ni pe to kada to lo pa ko pe ko lu le ni baba mi te ba di post office ni si
1: yes sir
3: e lo wu awon omo to wa nbe e ri awon ti de pe ya ati baba won se pete ni won be si mu buka krimi
1: yen tabi si olodumare
3: gbogbo ori ato bere ti ba se bo le yi olohun bi le ri tori pe kini eyin ni pe omo yi waye baba won lo se police kankan ni ana ori awon omo 11 years 12 years tojo omo kere tele ti bi won
1: kabiyesi olodumare
3: 11 years 12 years won kan se won odo lo si school won be si mu mu ka
1: kabiyesi olohun
3: ah nigba je pe
1: pelu olohun ami sa e se gan officer mo da keke mo dupe o

0: bo la ti fe se bayi iwo anti bo ti loko mi o wa lo ko awon omo to ku olodede okunrin kan oloda sodo awon obi ti e o tun je ki okunrin oko iyen baba awon omo yen o tun jo ra awon omo yen toju ki lo de se won na si enjoy life re bayi iwo n gbadun aye ti e o ko awon omo re sinu inira ah egbo bo ba dojo mejo a tesiwaju lori koko yi oda I pe atun ni lati soro npa re die si sugbe je ntu welu mi tin benbe o hello
1: hello baba balagba e kweto
0: sa olohun la gbalagba oye olohun lele to sa
1: opolo yo ni debi ke ti mo olohun ni jo tan
0: sa ami olodumare sa
1: buruko temi ni ewuko temi ni Mr. Ibrahim ta wonyo mo si IB
0: check ese o
1: Yeah, the topic is moving for all bagba mo ke bo la la mo suma wole sa fe mo better.
0: Responsible, iwo la da, iwo gangan lo da, won pada toju baba awon yen. Be ni mo so fun o to ba ti yan sawon omo re pe iwo lo n pagidi na to je ki baba won o se eto lori won awon omo yen to ba da fun won lola won o toju baba won gbogbo wahala to kan ko ra re si ye si mi edo iwo na ti e fe do lori ororo e ja mo le sika ma lo fun taaro yi
2: hello
0: e mo ka ro sa o
2: ka ma ri o ni ba je o
0: ami olodumare
2: e ku eto
0: olohun le leto
2: Ẹ ṣeun. Wa lo n fẹ ko le ti re lo. Bo ya o mo meta ni. Gbogbo Ọlọrun o le jẹ pe meji lo ni se baba ya lo. Kabiyesi Ọlọrun. Adupo ye. Agboye. Ta lo ya ti me pe eh baba ti le ni awon ma yin mo si ni. Nitori ka bo wo ewo, so wa fi mo. Baba ya kan jo pa awon mo mo jo to ju omo. Kan ku won lo si ni omo. Ami Ọlọrun, e ṣe gan sa, mo dupe o. Ẹ jẹ mi ọmọ lọ wẹrẹdi wẹrẹ lori eto futa aro yi. Se rẹyin obi mejeji, e je nso nkan kan fun yin. Ọlọrun nikan lo mo eh iye omo to fẹran baba ati iye omo to fẹran iya. Bo ba bi mo mefa. Bọlọrun bo ba wo Ọlọrun le jẹ
0: kuku ko fi sodo iya merin si le feran iya ki meji to kuku fi sodo baba o lagbara lori e oni kapa lori e olohun ni pin be a se yo wu lohun idi ni ite se gbudo wa akoko fa awon omo yen toju won gbogbo eyin te je single mothers single fathers e wa aye lati toju awon omo yen co-parent o e toju won tori oni ko tori ola ni o ola wa o lẹyin oni ola tun bo yoda fun wa e je mi omo lo o a tun pade bo ba di ago mesan abo lori eto ta pe ni wakati atunse ile wa oni daru o odede wa oni gbona labadi olohun loke ogo ni foruko re a kelembe a mo tun ri tu ogun ba mo tun je laaro tun ni olodumare o se o to ba dojo mejo a tesi waju lori eto yi boye fe ba mi soro leyin eto eh o ni nkankan te fe ba wa so nipa akorita nba bo yi e le pe mi sori number yi o 09031198638 09031198638 amo bi o be ni besu atele si abena we ni bani alo kama bola ni de bangba ti esogun awo ni ku eyin na ni ku gbogbo apata pata bayi lajo fi aiku degbera olariwaju oye wole lo ko temi o e ma gbe ninu anu olo o tun dojo mejo

0: abe ni eni to da oju wa le salai riran bi eni to da iti wa le salai mo gboro bi olorun to da o to da mi lowo re ni kokoro atunse aye wa wa o ko so nti o le se o ba ni nkankan taye ti ro pin ninu aye re tan ni ko le se se mo iro mo fi nda o loju loruko oluwa laaro to ni pe aye re yo gba atunse e ka bo sori eto ta pe ni wakati atunse o ni Diamond 88.7 FM ni le ilorin yin la wa olorun be pelu wa awon se agbara tolorun lo iko ati iriju re fun baba wa ninu oluwa woli ati oluswagutan samsoni abidemi ajayi opo lo jaran melo la fe ka ninu eyin adipele ni somode apoti radio re laaro yi olorun setan lati ba aye re pade o e mo wa gbagbe ni gbogbo ojo tuesday ojo isegun nínú ìjọ Vision Prophetic Global Ministry tó ń bẹ ní number 9 Stadium Road nínú ìlọrin ọlọ́run dábìrà ń bẹ̀ nínú ètò tapò ní wákàtí àtúnṣe nínú ìjọ yìí níbi ètò yìí láti mọ́ láǹfààní láti gbàdúrà àgbàyọrí ọlọ́run sì ń gbọ́ tiwa Tuesday yìí jájọ pàdé ń bẹ o wákàtí kan gbáko ni aago 5 ìrọ̀lẹ́ sí aago 6 ìrọ̀lẹ́ yóò dáa fún wa mọ́ wa tún gbàgbé o bí pé ní ọjọ́ 15 ìyẹn 25th of September year 2026. Night of the Supernatural. Asale agbara gege be ti gbo ninu foran ta fi guri ati eto fun taaro to ni yo waye o. Ninu ijo Vision Prophetic Global Ministry ton be ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin. Jesu nduro de ho. Yo shiti la si pe. Aje ma bo wa sodo baba wa o. Woli ati oluso aguta Samson Abidemi Ajayi. Baba ya kaabo sori eto laaro to ni sa o.
1: Ekule
0: Esiunsa
1: Olotu
0: Adupe baba
1: gbogbo bi te ba tin gbo mi lowo mo mo kiyin gbogbo bi ti kan ni ide
0: yes sir
1: mo kiyin o ni oruko Oluwa
0: Adupe
1: kiyin ni oruko en to da aye ati orun adura mi ni fun yin ni pe ajinde lara o ma je
0: ami ami ami
1: mo de gbadura fun yin pe ileri Olorun o ma se lori aye
0: ami loruko Jesu
1: mo ni mo gbadura fun o bi Oluwa ti n be temi wa wa mu iranse la
0: ami loruko Jesu
1: ki Oluwa ni fun wa laaro
0: yes sir
1: do Oluwa ni fun mi ati laaro to ni ka so o ni lori oruko
0: ki le pe baba
1: oruko
0: oruko
1: be
0: ibi emi mimo tun gbe wa lo laaro o lagbara o
1: be ni sir
0: oruko
1: oruko oruko wo la fin pi o oruko wo gan lo fi wa sora re
0: abisi o
1: oruko wo ni rin ajo re so gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi gbogbo orúkọ tó bá yàtọ̀ tó lòdì sí àyànmọ́ rẹ̀
0: Jésù
1: orúkọ gbogbo orúkọ tó yàtọ̀ sí ìmúṣe ògùn Ọlọ́run lórí ayé ẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ yí padà láàárọ̀
0: yìí àmì lórúkọ Jésù
1: mo gbàdúrà fún mo ní orúkọ tí mú ìránṣẹ́ òun la máa fi pè ọ́
0: àmì lórúkọ Jésù
1: bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ní kí n jẹ́ oyè ọ pé orúkọ jẹ́ àpèlé tá a fi ń pinnu orúkọ sì ní ìtumọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀
0: orúkọ ní ìtumọ̀
1: bẹ́ẹ̀ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló bímọ àbáwa gan tá a lórúkọ
0: yes sir
1: tó jẹ́ pé orúkọ tá à ń jẹ́ ó dára lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n kìí ṣe orúkọ tó fẹ́ mú àyànmọ́ ṣẹ inú orúkọ yẹn kọ́ lèèyàn ti mú ìránṣẹ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run kan ń sọ̀rọ̀ lórí ó kíní kan sórí Facebook bí ọjọ́ bíi mélòó kan
0: yes sir
1: ó ní tí Olúwa bá ń bọ̀ sọ̀rọ̀ pé orúkọ tó ń jẹ́ yìí ó ń tako ìmúṣẹ ògo òun bọ́ bá wù ọ́ bọ́ bá gbàdúrà sí ọ lè change ẹ̀ bọ́ bá change ẹ̀ ìwọ kọ́ lọ ọjà kọ̀kọ́ àwọn iléeṣẹ́ gan-an tí ń ṣiṣẹ́ tí ń pètè nǹkan jáde téèyàn ń rà
0: yes sir
1: wọ́n bá ṣiṣẹ́ ń gbà míì tí ò bá fẹ́ jọra wọn mọ́ wọn ni wọ́n rí brand
0: wọ́n pààrọ̀ orúkọ
1: wọ́n pààrọ̀ orúkọ
0: pátápátá
1: wọ́n á dẹ̀ pààrọ̀ packaging n tí ọ̀rọ̀ náà la á dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rọ́nà
0: náà
1: ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n déédé kọ́ nínú ọgbọ́n orí o orúkọ tá à ń pè ní àpèlé tá a fi ìdánimọ̀ yìí láti ìbẹ̀rẹ̀ lolúwa ti jẹ́ ló ti fi nǹkan ńlá sínú orúkọ jẹ́ kí n jẹ́ oyè ọ láti ìbẹ̀rẹ̀ nígbà tí Olúwa dá ayé àti ọ̀run tó dá gbogbo ohun tó dá tán nígbà tó dá alase ninu aye ti si adan mo ati ifa
0: yes sir
1: ise akoko to koko gbe fun won ni pe o ni gbogbo eran to n dai e so won loruko
0: o ko si adamu pe ko fun won loruko
1: ti oluwa fun eniyan ni pe e so won loruko
0: e so won loruko
1: mo de wi pe gbogbo oruko ti adamu so awon eranko
0: yes sir
1: o ni oluwa pe
0: titi do ni olone
1: titi do ni olone be ni kini mo fe mu jade ni pe
0: yes sir
1: oruko je n to le teyin ogbodo fi sere
0: kabisi
1: bo ba wa wo inu bibeli lati ibere dopin
0: yes sir
1: gbogbo nti oluwa ba ti fe se ninu aye eniyan
0: yes sir
1: o ma n se jade lati inu oruko
0: kabisi o
1: akoko bere latori abraham baba wa abraham loruko e igba ti o dori genesis ori ketaldini ogun
0: yes sir
1: iwe mimo wi pe oluwa ni abraham to nje yi baba agba
0: yes sir
1: oluwa ni pe baba agba ni oloto olowo olola laarin ilu alase ni o sugbon o baba agba o kere ninu ogo ti mo gbe fun
0: agbale won nikan ni
1: agbale ni oluwa ni ti mo fe se fun
0: yes sir
1: ninu iran ti mo ni fun ni pe iwo lo je baba gbogbo aye
0: kabisi
1: inu re si ni gbogbo aye o ti di alabukun fun Abraham le gbe sugbon loni ma yi oruko yen pada mo so di Abraham baba aye raye baba aye
0: baba gbogbo aye
1: eniyan
0: kabisi
1: o wa ni fun idi yen sara ara re omi doni ayaba mi ni sarai ayanmo ti e na tin be nu oruko oruko yin o le gbe ayanmo ti mo ni fun
0: kabisi
1: o ni lati o ni lo o tun pera o so mo loruko o oruko to so aya re ni sara
0: ko ni je sarai mo
1: ko ni je sarai ayaba mi yo wa di sara mama gbogbo aye
0: kabisi o
1: nitori ogo ti oluwa ni fun ni je so so tele si o
0: yes sir
1: gbogbo oruko to nje
0: loruko je
1: to ti gbe gap to ti gbe odi won
0: gendeke
1: to gendeke lori irajo aye re
0: kabisi o
1: loruko jesu e meme ma ye pada
0: mi jesu
1: oye to fi ye pada so n to dara loruko jesu oye yen to wa
0: mi jesu
1: ori ni to ba wo pe abraham ni kan ni wo ti jacob na
0: yes sir
1: jacob eni 419 ni tun mo oruko e atanije
0: yes sir
1: ninu we genesis ori keta le ni ogun sugbon ni iran ti oluwa ni fun oun ni pe ko bori pelu ohun
0: kabisi o
1: nigba ti oluwa yo si
0: yes sir
1: oni oluwa bukun mi angeli oluwa yen so fun pe bukun obo wo
0: pelu oko to nje yi
1: oko to nje yi oni ki loruko re bo se ni bukun mi o ye kangeli oluwa o mo bukun ni
0: yes sir
1: o ye ko mo so so tele si ni
0: yes sir
1: tumbara oni ki loruko re oni jacob ni angeli oluwa wo pe to inu oruko yi o le mu iranse
0: ibukun o le so kale sori e
1: oba ni ko lo fe yawo won gba oni iwo nu mo gba won
0: kabisi
1: keji re na o gba so bi n ba bukun ninu oruko yi o kan lo ya ogbologbo 419 oluwa wi pe lati oni lo oni je jacob mo o mo je
0: israeli
1: abori pelu oluwa ayi lati eni etan
0: yes
1: sir jacob
0: yes sir
1: aso di israeli
0: olubori
1: olubori pelu oluwa
0: kabisi o
1: bene lati mu iranti olorun ni fun se
0: yes sir
1: itumo ni pe oruko leyan fi mu iran se
0: oruko leyan fi mu iran se
1: bene sir bẹẹni
0: baba o
1: wa ri elomiran
0: yes sir
1: ba wo ninu bi ilu ta ti jade
0: yes sir
1: lori ede ta ti jade
0: yes sir
1: elomi tan gbe kale ohun ti o le se tele tan ba bere si ki
0: yes sir
1: ori ri awu
0: bẹẹni
1: sir awa inspired a de mo gbegbe si ati se
0: yes sir
1: iyen ni pe bo n tan ba n pe ni
0: yes sir
1: to o mo ni n to n se pelu ayanmo lati mu je so tele yan oruko se
0: yes sir
1: oruko ni ko ni ke ko ko se pon ni fi se pelu ayanmo oruko ni mu ayanmo se
0: oruko ni mu anyan mo se
1: Isaiah ori kesan but oluwa so asotele nipa Jesus
0: yes sir
1: oni abi omo kan
0: yes sir
1: oruko bible la omo pe
0: yes sir
1: a mo pe ni baba yeraye
0: yes sir
1: a mo pe ni olutunu
0: yes sir
1: a mo pe ni omo lade
0: alaafia
1: a mo pe ni olorun alagbara
0: yes sir
1: ki la won ko Jesus lo ni omo lade alaafia ko so lo mo olorun alagbara ko ni
0: yes sir
1: oruko asotele ninu we Isaiah orikeje oni wundia ko bimo abi afufu yin wundia ko bimo amo oruko re ni
0: Emmanuel
1: asotele lo luwa so oni so asotele yen ko dede so pia bi
0: oruko oruko
1: so oruko because oni no oruko ni in ti o se ti wa
0: ka bi esi o
1: apeni Emmanuel olorun wa pelu wa si Jesus ba de to de ba olorun de bo lalejo ni o le mi benu baba John orike wa
0: yes sir baba se benu mi hey
1: o kan wa
0: yes sir
1: so oruko le yan fi mu iranse mo nto fo iwa bi amoto oloyun sinu
0: yes sir
1: abi wo to ti bimo awon oruko wo no so mo re ti isoruko ti before you name a child it must come out of revelation
0: ati nu isi paya lo uruko buru ti jade wa
1: kani kan ma so fun pe baba kan je gba omo to nbe bi ko tun so ni uruko baba ye se ogo baba ye lomo yen fe lo ni sa
0: abi se eyan mo ru ogo ti baba yen ja ngba na
1: omo to wa sese bi enikan wa ogo tenikan party
0: yes,
1: no tun wa gbe sinu aye omo yen ni uruko
0: abi Olodumare
1: o mo pe oruko to ba pe ni o fi iriri ati
0: eda
1: be o fi han mi
0: hey
1: iwe mo ko ni party obirin oni so ese o eje wo so oruko re mo opolopo awon ni ti Jesu wo san oruko to fi npe mo oruko arun won ni
0: kabiyesi o aisan won gbe oko won ni
1: aisan gbe oruko mi oruko yen na fi npe nitori pe yen na ti mu se iran aisan ni mu se
0: kabiyesi o
1: obirin oni so eje nitori pe so so eje
0: hey isoro re fun loko
1: so for
0: yes sir
1: nti oluwa je kin joyi olaaro ni pe
0: yes sir
1: ma so mo re loruko koruko o je ko wo lati nu ifino opolopo awon obi awon laju omo to yo toju wa sinu ogun nitori pe ogun ta won kan ti party
0: yes sir
1: to ti party to bokale
0: yes sir
1: sibi sa
0: ti won ori ja
1: ti won ja tan o tun ti omo yen oni baba kan de oni baba kan se kini kan o wa foruko je pe omo nge ogun ti e bo tele jo ma bori o tun ra mi fun
0: kabiyesi olomo
1: baba mo je nje oyi o eni kan wa ninu we kore ni chronicle kini ori kere ja besi la npe
0: beni
1: so ti we mo so ayanmo re iwe ri mo describe we ninu ese keso oni o si si olola ju awon eyan
0: ju awon eyan re to ku lo
1: oni olola ni ninu ayanmo ninu ogo to gbe wa ogo olola lo gbe wa
0: obiyesi
1: sugbon iwe mi mo wi pe aso ni jabesi ti o tumo si ikoro nitori pa bi pelu ikoro
0: hey
1: wa wo adura to gba ni ese keso si kewa
0: yes sir
1: o jabesi wi fun oluwa pe oluwa
0: yes sir
1: je ki owo re ko wa lara
0: mo wi be
1: yo wo ko buku mi
0: yes sir
1: ko si so agbegbe
0: mi dinla
1: igba ti o pari e
0: yes sir
1: ni ese keso
0: yes sir
1: oni oluwa kemi o mo se ri ibi mo
0: yes sir
1: ati ibanuje
0: kabiyesi
1: itumo ni pe olola ni ogo ti oluwa ko mo ogo ola ni ogo alagbara ogo oniyi ninu ilu sugbon ibanuje ati ibi lori nitori oruko ta fi
0: nitori oruko ta fi npe
1: boba

0: dara fun yin sir nitori pe iran to mu se laye oruko yen ni oruko yen na wa ma fi pe ba se fi obirin onisun eje ta oruko yen pe awon mo tin se danduku be ni o ri pe awon mo tin se se nabi na laare won oruko ti ya so won wa yi pada won ma pe na won oruko inagije bi oruko awon eyinbo to short
1: spicy
0: won ma pe ra won be
2: odo
0: yes so for nitori iran ta mu se
1: mi
0: be oruko yen ti jade
1: lo ti jade
0: o mo mi aba olawale na pe o si se nabi
1: se
0: mo wa yi oruko re pada won le ma pe ni oruko ti o ni mi ni

Iwo Olorun wa ma ni lakunrin. Jowo aye re fun mi. Iwo ma mi lo berin. Jowo aye re fun mi. So se to lati jowo aye re fun Kristi. Nitori pe Jesu ni ona iye ati otito ko si eni kani ti o le di odo baba bi ko se ni pase Jesu Kristi. Ijo se tan lati mura de bibo Jesu. Ijo se tan lati de bi aye mi ma fun Jesu. Ijo se tan lati rin ni ona ododo fun Jesu. Ijo se tan lati ti asoju Jesu ni toto. Arakunrin arabinrin to gbo mi. Jesu fi o pe jowo aye re fun mi. To ba se tan lati jowo aye re fun. Ki lo de to pe Jesu sinu aye re pe Jesu. Mo jowo gbogbo e fun o. Jesu iwo lo ni mi, iwo ni ma tele ninu abale lekeji. A te si waju nipa oro nipa bibo Jesu lekeji. Sugbon emi be bi yo wi pe Jesu o pada bo lati wa fun o ni ju sile ti o gaju. Jesu o pada bo lati wa lo mi ji aye re mi. Jesu o pada bo lati wa fun o ni ayo aye raye. Jesu o pada bo lati fun o ni aro ogo lati mu o lo si ile ti o ti lo pese sile fun o nibi ti ko ti ni si eku mo ko ni si ose mo ko ni si irora mo ko ni si ebi pa ni mo ko ni si esan mo ko ni si ibanuje mo ko ni si gbogbo wahala ogun accident abo ara ko ni si mo ko ni si mi o rowo le gbe san mo ko ni si pe mi o ise mo ko ni si pe mi o ri omo bimo itusile ti o gaju ni odo Jesu lo wa eleyi o sele ni gege ti Jesu ba de ipo kipo to ba para ara ko ni ko mo gba Jesu gbo ki lo le to teri okan re ba ko pe Jesu sinu aye re ko so wi pe Jesu mo ko ese esu ati se owo re sile ani ti eni ma se nitori pe iwo ni olugbala mi nitori pe iwo ni olugbade mi nitori pe iwo ni olutusile mi nitori pe iwo ni ireti mi ti mo n reti loni teri okan re ba nigbati a gbadura olorun to le funi ni itusile jesu oga ogo mo gbe gbogbo awon omo re ko wa lokunrin lobirin mo si fi aye temi dandan le iwo olorun lowo oluwa e gba wa lagbatan fun gbogbo ọkan to gbọ ọrọ rẹ e sise itusile ninu aye won e sise igbalaye ninu aye won e sise alaafia ninu aye won e je kun o le mura de bipo yin jesu e gba wa la e saanu fun wa e fun wa ni isegun lori ese lori esu ati awon angeli re ki ogo ki o je ti ki ibuko ki o je ti wa jesu oluwa wa mario ninu abele lekeji nipa bibo jesu lekeji nibi kibi to ti gbe eto yi o le darapo mo wa ninu ijo seven day adventist church ni ipinle Kwara jesu yo wa pelu re yo si dara fun okan re ayo re yo si ni kokun o si ni kabamo pe o n kopa ninu eto yi jesu oluwa wa amen.

Araju Radio lo dara lati ma gbọ se ti Diamond FM lo dara ju kapolowo oja kaye bu baje iroyin ekunrere ti ko lede itulo.

bẹẹni eto oye ijinle latinu bibeli gbara otun wo lori kan ni diamond 8.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluṣuagutan ekonowo olukopa pataki lori eto yi ni oluṣuagutan ak ogunyemi lati csc oke mole to wa ni opopona unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro latinu bibeli laisi amulu mala tabi ṣugbọn bẹ ẹ jajọ mọ tẹti si eto yi ni gbogbo ọjọ isinmi john bat foundation ni onigbọwọ eto yi bibeli wipe ọrọ rẹ ni fitila fun ẹsẹ mi ati imọlẹ si pa ọna mi bẹẹ ni ọrọ rẹ ni mo pa mọlukan aya mi kemi ko ma ba sẹ si ọ jesu ni ọrọ iye naa

Eka bo pada iroyin na re ni ekun re ijoba ipinle Kwara ti kesi awon akeko teleri nile eko girama kan kun ijoba lapa lati pe won pese ayika to dunwo fun awon ile eko girama kakere tibutoro ipinle yi commissioner fun eteko asedagbasoke omo niyan ni ipinle Kwara omowe lawa olorun gbebe lo pe pe ohun nibi ayeye ogojodun oju tunrare ti awon akeko teledi nile eko girama ijoba ilu lorin ti odun 1986 o salaye pe egbe awon akeko ohun ti se iranwo fun isakoso gomina abdurazake lati pese awon kan tan nilo nile eko are egbe awon akeko 1986 ohun alhaji kayode aremu salaye pe won ti pese kangadero to lo itosorun ati awon tanki meji silegbe awon osise papa julo igbese ni won gbe lati pe won se iranwo fun awon osise ile eko ohun ati molebi won ege bo se we oni awon 96 ohun ti ile eko na saju won ti pese board igba lode fun awon class 5 won ti pese ibi ton tin pon mi fun awon akeko ile eko gan kekere won ti pese tanki omi meji fun awon eyan ohun ega bo se we won tun se ranwo lori bi won se nte iwe idanwo are apapo egbe awon akeko okunrin teleri nile eko ijoba eko girama ti ijoba ti ilu lorin oloye olase ni ibiwoye san nibi eto ohun lori awebe si gomina ipinle Kwara abdurrahman abdurazak gbe si akin ase won abayo si awon eyan ton tasagere so ile ile eko ohun ati awon ipenija miran ton koju ile eko na nenu iroyin miran minister keje nile yi fun oro ise ode right honorable Bello Mohammed Goroyo ti pase fun awon to moguto ona marose to lo lati lu suleja silu mina lati pe won gbegbe si akin lati se atunse sori ona hun laarin wakati meji din ni adota lati wa ona ba si sunkere gba kere oko ton wa ye lojo ona na o pase na nigba to se abewo si oju ona hun oju foju ri inira ton koju awon ero loju ona won ton koju ipenija sunkere gba kere oko fun opolopo jo nibi abewo hun on lo se latari sunkere gba kere oko ton waye ni apa maja sidiko ni oju ona hun o se pase pe loju ese kan se atunse ege bo se wi ijoba Nigeria faraje lati pe o kwa ona bayo si ipenija irin oko fun awon mo ile yi

0: Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo. Emi o ma yin Oluwa. E ma yin Oluwa. E ma yin eyin iranse Oluwa. E ma yin oruko Oluwa. Ibukun le oruko Oluwa lati sisiyi lo ati si lai lai. Lati la orun ti o fi de iwo re. Oruko Oluwa ni ki ayin. Oluwa ga lori gbogbo orilede. Ogo re si wa lori orun. Tali o dabi Oluwa Olorun wa ti n gbe ibi giga. Eni ti o re ara re sile lati wo ohun ti o wa le orun ati le aye. O gbe talaka soke lati inu erupe wa. O si gbe olupanju soke lati ori akitan wa. Ki o le mu joko pelu awon omo alade ani pelu awon omo alade awon eniyan re. O mu agan obirin gbe inu ile lati ma se oninu didun iya awon omo e ma yin Oluwa eke haleluya
1: haleluya
0: eke haleluya
1: haleluya
0: eyin Jesu Christi logo adupe fun ore ofe ati aanu nla ta ri gba loni lati wa laarin awon alaye eniyan ti yo ma yin oba awon oba Oluwa awon Oluwa lori eto eyin Dafidi ni Diamond 88.7 FM Ilorin ki se mimo se ki se agbara wa ore ofe ati anu nla Olorun lo so wa di oni ti se ojo isinmi keta ninu osu kesan odun 2026 adupe fun ore ofe ati anu nla alailegbe yi mo ki gbogbo eyin ti e n gbo wa fun igba akoko bayi la se ma yin Olorun lori eto iyin Dafidi ni gbogbo ojo isinmi Sunday bayi laarin ago meji si ago meta ku iseju meedogun emi ni tin to to Oloyede Seyiji Kobo kan ninu awon omo wole itori anugba lati owo otun mi oga glory baba ti won fi ara won ji lati ma fi duru yin Olorun logo arakunrin David Olatubosun baba wa Kayode Ogoluwa alagba Victor Ogoluwa ati arabirin Damilola Oladeji ti ajo ma yin Olorun lori eto eyin Dafidi Christiana Okewa pelu wa ati arabirin Esther Salako ni waju wa ni osan oni awon ti Olorun yo lo fun wa na ni Voice of His Praise Gospel Ministry International lati CAC Kenanland to wa ni tanke agbede Ilorin baba wa pastor FOP Oyinloye ati mama wa evangelist Dr. Funsho Funmi Funsho Oyinloye ni Olorun yo lo fun wa losan oni orin ta fi wole yen na ni ko seni bi re okan ninu awon orin olokan ojo kan ti Oluwa titi owo Lady Evangelist Dr. Funmi Funsho Oyinloye gbe jade laarin iseju kan ko to di wipe outes waju o lope lati gba okan tun re lara awon orin ti Olorun ti owo iranse re Evangelist Dr. Funmi Funsho Oyinloye gbe jade e je ka jo gbadun e.

0: ayin Jesu Kristi logo adupe lowo Olorun alaye eni ti gbogbo ope wa to si bi e ba se ndarapo mo wa awon ti agba lalejo loni na ni Voice of His Praise Gospel Ministry International lati si Sikina land Tanke Agbede area ilu Ilorin mo so fin pe Pastor FOP Oyinloye ati Evangelist Dr. Funmi Funso Oyinloye ni won wa ninu studio nbi pelu wa laarin iseju kan si meji ma fe bere oro lowo Evangelist Dr. Funmi Funso Oyinloye nipa ise iranse orin kiko gege bi ajin rere ninu agbo igbagbo eyin ti e ba wa bere lati bere e ti gbo awon orin orisirisi ti ati safefe fun yin eyin na mo pe pure gospel ise iranse iyin rere ninu orin yin ni eleyi lady evangelist yo ti to bi odun melo te ti bere ise iranse orin kiko ma
1: nipa ore ofe Christy o tin lo bi 18 years by
0: odun meji din ni ogun te ti bere ise iranse yi se o kon yin lati ma korin abi be ba ti wa ni be through me ma korin awon eyan ma ni ah arabirin yi ohun re dun e kuku fi kini ke ma fi se bawo ni itaniji ati igbiyanju ati bere orin kiko bawo lu se bere fun yin
1: ese God bless you sir
0: amen
1: ah saju mo dupe lowo olorun fun ori ofe yi lati gba ti ati wa ni ewe ta ti wa ni odo awon obi wa baba mi afun to be a church pastor ni our small village
0: church pastor ni daddy yin
1: ben sir
0: church pastor loko yin Oluwaseun e tesiwaju eyin na aji rere
1: so ni akoko yen akere gan ijo yen na de kere ijo bi ijo to wa ni awon villages oko yen so o wa kun pe emi na ni mo tun wa fe dagbaju laarin awon omo members to wa ni church yen
0: okay
1: so ta ba fe se ni anniversary boya fe se Christmas a fe se Easter wọn ni eli oya ko awon eyan jo a fe korin
0: be se pelihun o ti je ka mo pe ah international ni loto
1: so kekeke bayen a de korin a de se so lati gba yen interest yen tin build up in being bet mi o ronu lo ibi ti olorun mu mi lo
0: hallelujah
1: ṣugbọn nigba to di 1996 ni ipe yen wa nwa mo ti ma nlala ki ma gbo kan ma korin ki wa loju ala kan ma korin ma kan ri ti orun si ma de ma gbo awon kan awon angeli won ma korin so beti ni gbogbo gba yen ko wa si moye mi awon orin yen ki ma kole ma kan ji ma tun ko ma tun fi sere ma ma ba temi lo sugbon nigba to de ko ri ta kan mo wa ri wi pe ipe ni ma kan gbo lojiji pe prepare to work for me mo ra lati sise fun mi ko tun ni ye mi sugbon nigba ti mo wa ndagba ti mo de faye mi fun Jesu mo wa ri pe ipe yen ndaju so nipo ori ofe olorun abere asan ko ni an join choir ni church gbogbo church ti ma ti lo ma join choir mi o mu bi pe ipe ise
0: mu gege bi ise iranse
1: exactly sir
0: eyin kan se pe
1: gbogbo church ti ma ti wa
0: we are working for god just as a church worker
1: god bless you sir so bi mo se nse niyan ki to wa ma ni idaniloju wi pe olorun fe ki lo sinu ise iranse igba to si wa de akoko kan ti ipe yen ti wa nda mi loju tin ba tin gbo orin ma ji ma sare kole awon orin ti olorun fun mi ni lati oju orun won ko ipa pataki tabi ton po ninu awon awo tolorun ti ran mi lowo lati se
0: to ye
1: pe mo kan receive bayen so ari awon yen so ngba ti ipe yen wa daju olorun wa tun pe mi pe kin lo gbe awo jade so leyin gbogbo ijade
0: olorun ko si yin pe ke gbe awo jade
1: to release an album a de fun mi lawon orin to fe kin ko si album
0: sinu album yen
1: exactly sir so in 2008 I released the first album
0: kile pe akori re nigba na
1: ipe olorun
0: 2008
1: ipe olorun ben sir so
0: that was 18 years ago
1: exactly
0: nte ka ni igba te koko gbe awojade ki se igba te bere si sise fuluwa ki se igba te bere ise iranse
1: exactly
0: igba te koko gbe awojade 2008 e pa mi kokonu aworin yen
1: mo fi bere wi

0: eleyi na la ma fi bo si abala dupe ti e lori eto yin dafidi owo se ni okan ninu awon olorin wa ni akoko yi ni won se eleyi ti won gbe jade awo tuntun nene na ni eleyi lati inu jo wa CNS movement number 1 etu ma gbo si dada si waju si abala ti awo ina ni abala dupe ti e e la nfani ati pe wole 091 3655 6952 ni number ti e fi pe wole ta le ri kan hello
1: eka san
0: sa
1: yes sir oruko mi ni adebayo lati ibadan state
0: lati ipinle osun ta le ri kan ilu wo gangan le tin pe wa lati ilu osun lati ipinle osun iba o nitosi
1: nitosi ile ile
0: ha e seun oya e so re ri yin
1: be se on ja fun wa
0: a o mo imo la re
1: sa ni

0: won fi orin dupe lowo olorun e ba wa ki gbogbo awon ti ilu iba ipinle osun nitosi re ni won ti npe wa yen e se gan ni 0913655952 ta lerikan
1: hello
0: ta lerikan
1: emi lerikan
0: oruko yin ati bi te ti npe wa
1: mo lerikan ni lati kilanko
0: E soro eri yin ka ba yin dupe. Ah. Inu awon eyan dun leni debi wipe orin. Ni won fi ndupe abi anointing mami ni o spread the 0913655952 hello e ka san o ta le ri kan 0913655952 ni number ti e fi pe wa lo san o ni hello Hello, a cousin.
1: I'm a little bit of a girl.
0: I don't go in your

0: Pastor FOP Oyinloye won ni awon ni eri oya daddy
1: ah mo dupe lowo olorun fun eri ti mo fe je yi
0: oluwa sun
1: sukarun to koja
0: okay
1: ah ani awon kan ti won reti iyanu olorun
0: like 5 months ago bi osu marun seyin
1: o ti e ti ju be lo seyin awa bere si gbadura o wa de lewu kan mami wa so fun mi pe ewo eja fi adua ile eja mo dupe lowo olorun
0: eh
1: awa fi akoko yen dupe lowo olorun boya bi ti wo so so se gbata ma gbo won eniyan o ti ba wa sire
0: jesus
1: laaro abi bi wa kati kan o kan tun chat wa pada ni pe there is a success for him.
0: Hallelujah.
1: I will share my testimony koju koju wakati kan lo
0: leyin te ti gbadura gbadura gbadura gbadura gbadura gbadura gbadura mami wa ni e je ma dupe o
1: ma dupe pe je fi le kale be ka fadua ka ah fadua kale to lo pe na ara dua ni
0: be
1: bata wa bere si ni
0: olo tabi beere beere beere ile ka sa dupe
1: o to ma tele ni pe breakthrough.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: So bless God for that.
0: Yes, sir. Oh yeah, efori kan dupe.

0: loruko Jesu eri awa ti yin yo daju loruko Jesu
1: amen
0: gbogbo awa ti an woju olorun fun rere kan nipa oro eri yi a o ri anugba loruko Jesu
1: amen
0: dadi e ba wa sure fun awon eniyan ti won gbo wa loni ki esi ba wa se ore ofe Pastor FOP Oyinloye lati ijo CAC Kenanland ni tanke agbede ilorin oya dadi
2: awa dupe lowo olorun aye raye loruko jesu oluwa gba ope wa
0: amen jesu
2: ngogbo okan to ti se won eri fun ton si ti jeri ati awon okan ti won ti e jeri to se iyanu nipa ti won oluwa gba ope wa
0: amen jesu
2: loruko jesu oluwa gba eyin wa
0: amen
2: eri ti a ti je ni gbogbo awa ta ni lokan atawa ta o so jade loruko jesu oduro titi la
0: amen jesu
2: ohun ko ohun to n ba eri je ko ni sele si wa
0: amen jesu
2: a ko wi pe a segun re nipa eje odo agutan
0: ati
2: nipa eri enu wa tori pa ti jeri iwo olorun to je ohun to die la so ati ta ko lorin ati ta so jade a wi pe loruko jesu eri na ko duro titi la la
0: amen jesu
2: gbogbo enikeni afi akoko ise point of contact gbogbo okan gbogbo eda to n fe eri olorun egba eri olorun
0: amen jesu
2: gbogbo ti enikeni le ma la koja to n gbo wa ni akoko yi ohun ko to wo kaye wa ma la koja mo so wi pe eri ko tele
0: amen jesu
2: loruko ti jesu christ eri ko tele
0: amen jesu
2: loruko jesu christ eri ko tele
0: amen jesu amen
2: yo si ri be
0: amen
2: jesu oluwa wa
0: amen
2: lo fe ti baba
0: ko
2: ma ti emi mo gbaro ga ogoju lo ko sure fun wa ko fi eri kun aye wa ni loruko jesu oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesu bi e ba fe pe leyin eto e le pe pastor FOP Oyinloye lori 08035802917 08035802917 tabi ke pe evangelist Dr. Elizabeth Funmi Funso Oyinloye lori 08039438665 agbadura ki oluwa ki o bukun fun yin loruko jesu
1: amen
0: adupe lowo awon alejo wa titi ojo mejo ta tun ma pade eto ti opon sunkan bayi na ni iran lowo lati oke eyi ti ijo CAC o titolere se onigbowo re e di alabukun fun bi e se ngbo loruko jesu
1: amen

ti wa pẹlu Mose be ni emi wa pẹlu re emi ki yo fi o sile be ni emi ki yo ko Olorun ti wa se leri atileyin fun pe bi mo se ti oga re leyin o be le mi no ti o leyin mi o ni je ko ju o ti o that means pe when you have been faithful to the work of God God always have your support he will always be at your back yo wa leyin re yo ma dari re yo ma ko koni fi o sile o gbadan je mo wa pelu re o bi mo ti oga re leyin to se se yori be le mi no ti o leyin o carry at leyin re ninu aye Joshua pe owo ti leyin wa so kini kan fun o ni segiri ki o si mu ayale nitori iwo ni yo pin ile na fun awon eniyan bi mo ti bura fun awon baba won o tun wa tun so e ri pe o te pelu o tenumo o ni sa segiri ki o si mu ayale mo ma so kini kan bi la pe mo beru o mo pe o eru wa nbe o mo pe ko gi se on to rorun o mo pe ipenija ma wa ninu iyajo igbagbo there's a lot of challenges but ninu imuduro emi ati e ninu ririn ninu ife olorun ninu ririn ninu ona olorun olorun wa nibe lati sise o wa se leri fun o ni ninu gbogbo to ko mo la koja emi wa pelu re kiyesi mo wa pelu re o fi da loju pe o le ni la koja o sugbe segiri mu ayale ma beru ma je ko to nla koja nisi ma je ka won kan to ori o sa lo nti mo se ri kiri agbe to ri bo se ri sugbo wa so fun Joshua pe segiri mu ayale segiri o tenumo oni kiyesi lati le se oni kiyesi emi wa pelu re ki wo ki o si kiyesi ati se gbogbo ofin ti mo se ranse mi pa lase fun o lati ma se pasi lati pasi ya kuro ninu re si otun tabi si osi ki o le dala fun o nibi kibi ti iwo ba nlo ma se ya si otun atabi si osi ko le se kini ko le o se le ri pe yo dara fun wa ti a ba ti duro ta o ya sotun ta o ya sosi opolopo wa kristiani a so pe olorun o ti da olorun o da wa lo olorun o se le ri to se ko mu se se bi to ni ko wa lo wa sawo to ni ko ma se se o ti se sigba to pe ko to da olorun se o ti yese se o ti di apeyinda ko de si apeyinda to le ri ogo olorun to le ri iyenu olorun mo nro olosan gege bi eni to n gbo oro mi losan yi gbogbo ikorita gbogbo ti o ti peyinda tabi to ti ku die ka to ti wa duro to tesiwaju akoko ni lati tesiwaju o oni kin se olugbo nikan la la bi adola le tabi olu so bi ko se olu o to ba n gbo olorun to ni olorun ni ko se nkan to se o le ri esi opolopo o ri esi ye ka do pe akini akọ lati tele ilana olorun akọ lati tele itore ati yasotun ati yasosi mo de ma n so kini kan to ba pelu olorun iyen le mo po lodo re but one with God is a majority ti ya ko ba pelu olorun o da ko si n to fe se ti o le se ko si fe to le je amo to ba ti tele opo eniyan wo goro ku oni waju olorun o si lodo olorun mo sugbon olorun so fun mose o so fun Joshua koko gege bi o fi to n fi fun mose iranse un na ni ko ma tele o mo ya sotun o mo ya sosi o onigba lo na o se ona re yo se kini yo dara fun loruko Jesu yo dara fun eti to n gbo mi atoju to n wo mi yo dara fun o sugbon duro ni ona olorun duro ninu ireti olorun sise fun olorun ninu otito ki a le ri ise re o le ni mo ise re o olorun mo ise re o ninu iwe ifihan o ni mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu bo ba ku gbona ko ku gbona bo ba tutu ko tutu sugbon ko gbona ko tutu mi se kini mi o po jade lenu mi mo ja po se seyin sohun duro lori ese re to ba nise to se fọlọrun se bo ti to ati bo ti ye ko le ri esi to dara loruko Jesu yo si dara fun wa oni iwe o wa so kini kan fun oni iwe ofin yi ko gbodo kuro ni enu re o sugbon iwo ma se asaro ninu re ni osan ati ni orun ki iwo ki o si ma kiyesi lati ge bi gbogbo woyi ti mo ko sinu re nitori nigba naa ni iwo yoo se ona re ni rere nigba naa ni yoo si dara fun yoo se ona wa ni rere ba ti n tele ona re yoo se ba ti n kiyesi ofin re ta ba le kiyesi awon itoni re ta de n se o da yoo dara fun wa pata ko sunday school laaro mo ri pe sunday school wa oni o so nipa way of life the way we can live our life in our environment in our community wherever we are ba se le gbigbe aye to dara lawujo ta o fi le tan imole tori imole la je ise wa gbodo le fi imole tantan agbodo le je imole ti n fi ogo won won ti po ni awa ni iyo aye ilu ta tedosoke ti o le farasin ko si obe ta

0: ti o ba niyo ko le dun be na ni ise mi ate ti se wa ba dara yo bu adun wa yo mo riyin wa won le mo yin wa loni sugbon ni ere ani bi kan ta fe lo gba ere fun ise ta se loruko jesu emi ate a o de bi ere a o si gba ere loruko jesu mo ro wa sise fun oluwa fi aye re si olorun fi akoko re fun olorun ma se ni se pe mo se kan le yin mi mo se kan le fun mi lere olorun so fun ole mi nbo kankan o ere mi si nbe pelu mi lati san fun olukunuku bi ise re ba se ri iba se rere iba se bu ise wa la nbo wa dalejo ki ise awa ti kalara wa so mo fun oko to ngbo mi ki ni ise re fun oluwa sa le fi oyan gan sa le yan lati lo drop eni to ti lo pe labaja ti lo ri aloko lo sise re ta ba ti de korita yi a o ti mo nta gba o loruko jesu yo dara fun wa mo fe gbadura fun awon eniyan to ngbo mi lowo lowo to ba lo mi legbe gbe siwaju to ba de ni fun wa re di ori ara re mu ni oruko jesu mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi ti o fi tan lati pinu lati fi aye won sin olorun akoko won sin olorun fi gbe aye won fun olorun lati tun du lori ese won lati ye ma ya kini kaakiri tori po gbo oro yi to ti ni ipin lati si olorun bo ti to ati bo ti olorun ko gbadura fun agbara kristi ko to fun aye re o lo fe kristi ko to fun aye re gbogbo kan to gbo to de fe ni ipin lo sugbon ti o mo bi o se duro number to mo pe si ni o 08033748289 loruko jesu ipinu tutu to ni yen loruko jesu olorun yo ran lowo agbala imuduro dopin ton ko ofin ni ye o ni sa ton ko ofin ni ye o lese olorun yo yo nda re fun o mo gbadura ise to ni ere ise to ni ogo olorun yo mu ode be agbara ori ofe kristi yo to fun aye re gbogbo ikorita gbogbo to wa ti nilo to ni ila koja kan ti o mu ayo wa olorun to ma n ba eni eniyan pade olorun to pe o to n tiyan leyin yo ti o leyin yo mu ila koja aye re kuro yo saanu fun o yo soju re yo mole si o lara ibukun atoke yo darapo mu aye re lati ako gbogbo eni to nilo iwosan ni ago ara nibikibi mo pa lase tori pe onisegun nla wa ni iye olorun to n sise agbara ago ara re ko gba atunse gbogbo bikibi to ti ni kudie kudie aisan ni ona kan tabi omiran awo san loruko jesu bibi do pa ina re lagba mu wa larada nipa ina kristi amu o larada gba idande gba itusile gba idande gba itusile o si ti ri be na ogo ni fun oruko oluwa lasa dagbara jesu kristi oluwa wa amen amen amen loruko jesu
1: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi Eja tu pade, lojo mejo, fwa kotun ito ironlowo lati oke wa. Fun imoran, tabi igbani niyo ju, ati adura, lenye eto yi, ekpe woli olorun alaye, suri ero ibani soro yi, 08033748289. Ki oluwa.

0: aja mo kira wa pe e ku dede akoko yi jake jado le agbaye ti e ti lori ofi ati anfani eleyi ti e tin gbo ikani to ta won yo damonde ti 0.7 fm nilo ti lorin lori to ta pe ni ona abayo eleyi ti egbe osilo people democratic party pdp eka ti ipinle ekora ti won se agbatero ni kan ni damonde ti 0.7 fm nilo ti lorin sugbon mo gbagbe o pe eto ye gbogbo ti asoju egbe oselu pdp paso abeyin ara ile ti e ba da seto nigba to ba tu akoko ko ni kankan se pelu ikani damonde 8.7 fm ni lo ti lorin tabi atoku eto o tin wo ko ma ona la fin kin le kan si pe e ku kale nibi ti e tin gbo mi lori to foto ni olari waju ogun ni yopa ibi ti loruko ti mi eni tin soju fun egbe oselu olo brother pdp e ka ti ipinle ekora lori eto foto ni odu ni won ki se aimo foluko awon ni malam olaitan obalu ti won je state organizing secretary fun egbe oselu pdp ni ipinle kwara eje mo ki won kabo ni yara gbara bi e ku dede akoko isan
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mo ki gbogbo omo ipinle kwara olugbe ipinle kwara ati gbogbo bi ti kan ni diamond fm ti o tawe to tagode ajinle aro mo je gbogbo wa
0: ami olohun to lagbon be na ni mo bi mo shin kin kabo ibi tin ti bere to toni yo tun yato die tori pe n ta n gbo tele ni pe won nawo gan yin o won ti yin mole o won se wa won seyin o awa ti o pe e ni lanfani lati wa sori eto fun toni sugbon mo se to wa ri yin lori eto aya mi to lagaraga pe abi se be ni be ko sugbon to enu ni kan lati n gbo pon eje mo lati gbon be won ibe gan mo ti fe wole fun eto toni tori pe ibi ti mo lo loni jina awon bi ti mo fe ya o se ko to meji meta mo ro pe ko ye ka rin lori eto ngba ta n gbo royin lotun lo si awon aye sori pe boya aye so ni boyo to si ni amo eja gbo latenu yin sa
1: e seun olotu mo si ki gbogbo awon ti won gbo wa le na mo to ki gbogbo ololufe egbe osilu pdp ti oro wa kan dada ta si je ko won o si wa pe o kan awon ki won pelu atileyin ti won se fun wa ko se en to koja ofin but ya to kan wa nu won mu lagbaja won fi we pe lagbaja ni ile ise olopa
0: won mu bi won fi we pe ya
1: to wa nbe so eni ti won mu le ni ti won lo arrest si won lo fi panpa ipa ofin
0: panpe
1: ofin gbe eni ti won fi we pe le en ta fun invitation
0: ti won ran se pe
1: pe edakun wa fe ri o ni ile ise wa so ito je temi to wa nbe ni pe won fi we pe mi ni
0: ki se pe won nawo gan yin
1: nawo gan mi so ojo ta si pe mi o jejo ti o ha die fun mi mo si so fun wa pe pelu ogun lodo olohun ni ojo to tele ma wa yi lati wa
0: okay
1: le ti mo si si be gege bi pe ko se en ti o koja ofin aniyan lati bo fun fin ni stand there ba ti mo de be gege bi awon to wa nle na tan ma pe mo ti lo e ma pe sometimes ti to ba gba lo ngba mi
0: afi ko
1: ba mo gba bo but ti ti o fi gba bo na ni kiyan salaye ti yan ba
0: bo lati
1: ba bo ni so won ni awon oloyi egbe oselu apc kan won ko iwe esun wa fun ajo commissioner of police Kwara state pe ninu eto kan ti mo se ri mo fi esun kan abi mo tun dupe tori ninu gba ti won fi faran oro yen han mi o je ibi ti mo ti dupe lowo ijoba ipinle Kwara lori awon oro ti won ni mo so pe won ni won ninu isijoba yi won ti ti awon kan mole ti o si je pe awon oro ta won ni ye so ko ti to nkankan ninu ti won ti so si senator Abubakar Bukola Saraki
0: okay
1: pe leyi to je pe ninu foran yen o mo fi safihan pe senator Bukola Saraki won allow freedom of speech to ba wa misuse freedom of speech to ni as in freedom to ni lati soro so won fayan lọlọrun lọwọ because the same people to so lana lati gbe fun kijoba tenide awon na ni won soro leni to de ni ti won fi panpe
0: ofin
1: gbe
0: okay
1: so and gege bi pe se mo pe olopa baba biji ni won to je pe awon na lo mu otun ana lo mu osi to je pe yi to ba wu awon mo ni omu so one of me ni fear hearing
0: okay.
1: And there is justice latari pe nton so npa re ni nton ti mo mo si nton so npa mi ni le je pe ni ola ode ni la tun fi pade si pe ati mi ata won
0: a jo pade
1: lodo olopa so dede ba se gba oro lenu mi tan didi ti won need la todo mi ta ti jo so la ara wa gege bi alaye so ni mo ti wa si le mi lati ojo yen so kete ma ko because was that something lo ba bi 3 or 4 days now
0: okay
1: so to ba pe mo ala mo 3 4 days ni o se se kan te ma ronu pe pdp pdp program le ni sunday
0: bo
1: balo ni o wa
0: n gba re yin na ni mo
1: pe to and ni awon kan be ti won arrest e pe mo ti so ya to kan arrest yan abi kan invite yan ni ojo tuesday awon ni yen le aworan egbe osilu pdp but inta kan dupe fọlọrun ni pe awon to nle aworan egbe osilu pdp won nle ladugbo won gege binu won se ndun si
0: sebe to tole won le si abi won kan le si
1: meji la so se an pe temi ba wa lati ile mi ti mo ba wo po ki yikin lo le le aworan egbe mi si le opa meji ni mo ti ta se agere si bi ti oye elekeji won ba mo wo pe ile opa ti mo le si sebi to ye kin le si ni mo le si abi be ko so awon eni ta nso yi awon na ni adugbo won awon lori won ya tori apc ni won se tele ti won ko asi awon laga pe awon o se APC mo ton la de PDP so inu won to dun ni won fi desire lati lo le poster fun egbe oselu PDP ko de mi te nso yi gan awa ta je PDP gan jo keji la to mo pa won kan le poster loruko egbe wa
0: peyin gan o mo
1: a egbe gan o mo because mo ti mo so e pe egbe gan o ti bere activities wa proper awon omo oye wa gan won o bere activities wa proper awon ti won jo lolufe awon omo oye wa awon ton jo lolufe egbe wa awon ni won se so le to je pe a lo si a division lati lo le sabe o si won pa ta si debe area commander awon na si dada pelu apa time ti won ko won de awon soja lo ko won awon bi lu pe ka won gba won sodo ko fi dijo keji ka won wo dede tan si se won le sibi to to ni abi won le sibi to to so pa ta si se wa di awon pe won le sibi to to then adugbo won ni ibi to won ni won le si ti o se pe boya bi tan le si awon to ni be wa
0: bi won se sonu
1: won wa fi ejo sun so commissioner of police na tun ni ka je ko won ri won lati gba won ni moran won si salaye de de bi tan le then commissioner na appreciate pe ah ele si bi to e ke le si akoko e keji e tun le lasiko ti odo mi alafia luru because poster te ba level le lo san gangan irole ni aro ni o se se ko mo do mi alafia awon kan ru lasiko te ba nle lowo pa pe te tun le ni dede gba te le loru ye awon tun appreciate yin pe ti e fa wala awon ton si ri yin nibe na tan ko yin to ja an soja awon ko won gege bi pe igba keje are nbo wa si ilu ni se pa awon soja o mo patron ti won so to ba si ti ri nkan to yes ko mo ba do mi alafia luri e to won o si se wadi lori pe so me ni fe do mi alafia luru ni abi ko do mi gba ti ri pe poster yato si ti igba keje are ti nbo lo fa ti won fi ko won fun si a division so awon niye ijo yen na ti fi won kale
0: lojo yen na
1: ijo yen na because ero mi ba wa nle ka ma je ki omi tutu bo sokan eyan gbogbo en to ni lokan lati se iru nkan ba yen fun egbe wa ki won ma lo se akoko be ba se ese ni itoto si toto na si
0: lona to to bo fi mu
1: ekeji awa ti a je egbe ti e ti siwaju nu egbe atawon alawon ko awon lawyer to je pe ani local government ani ni central district ani ni state level to je pe won stand by pe gbogbo eni ti won ba fe fi owo ofin gba loju awon lo jigiri si eniye so come up beru pe boya ta ba se mo ju lo ni egbe nso fun won iya oni jeyin lata leyin igba te ba ti se si ofin so adupe lowo awon ti won gbo then lati je kan mo pe ti won to ti gba lo yen na an la je kan gba bo pe ko si kankan to se gbogbo omo egbe oselu PDP ti won le poster even leyin gba yen opolopo poster mi te tun ti lo ko da awon eniyan gangan tun ti le
0: to won leyin tan fi won
1: le won le gan pe awon yen 100% this awon le 10% tan fi ma won won tun ti le gbo bi 80% mi so I appreciate won pe won o kaare okan then kan si mo kaare okan ibi orun to wa nle o to asogbe Olorun ni je ko baje.
0: Eyin ke to ko lori oro yi, eyin bi ojo bi melo seyin meta merin seyin. In to gbagboro kan ni pe won ka alemo giri yin, poster yin won ka won se won seyin, bo te je pa won ajo to wa fun agbanole yi. Awon na bo sita won ni boya bi ele si ko bo fi mo abe gba aye ke to le to egbe oselu yin awon na gbarata won lotun lo se se eleyi bo le ba de se ti yanju e laarin ara yin
1: eh a ti yanju re
0: e ti yanju
1: e ba ta ba pare election la tu so pe ati pari re
0: okay
1: because igba ta ri awon owo ti won gbe ta ri pe ko to to na sofin ati pe won sa kesi lona to ye ka wa pe won sa kesi because two wrong cannot make a right okay pe awon se ti o to ajo kwasa londa ijoba ipinle kwara ona ti won gbe gba ona ti o to ti o ba ofin mu ne
0: eyan ro pe ko to
1: no mi ro be se be mi ni mo soro mo si soro loruko
0: egbe oro ta won so lo je ki mo so be
1: emi soro mo so loruko egbe oselu mi se bi gba ti mo so kan won ni ki won invite mi ni police headquarter so tun ba tun se le na won tun ni right ati invite mi elomi ni case bi 20 to ba fe gba joba because se ba fe gba joba en te fe gba joba lowo ko so gbo eyan leni olodun ti o gbe kale so la be pe lobi le mo fe gbe kale o le won le invite me 50 times and I'm ready to answer the invitation ona ti won gbe gba lati yo ona ti o to ni so ona ti si gbe gba ti o to yen ona ti won gbe gba ni pe ti e ba ri nkan to ti o lodi sofin abi te ro po lodi sofin because it's only iwadi boya le ejo ni o so fun yin pe nte ni se o lodi sofin ni o abi ko lodi sofin ke se individual target pe boye mi de diamond nsin mo return le diamond kini kan sibi kan mo wa ni diamond tin wo yi mo gba approval lodo ijoba e si de si verse e lo baje no e to yin lo le le e cross face eniye gege bi kwasa e si call reports teni e ba de be lati report service kwasa e beere awon necessary question to je pe yo wa ran pe kilo mu ole nkan yi so lai fun niyan fear hearing ti e ba lo le ya aworan eniye e ti se n to load si ofin so eleeto si tun se na so pa wa ko la se awon to jololufe awon to ndije nu egbe wa lo nse
0: eleeto
1: awon lo si ni omo ilu ni won
0: se eleeto na le lona ti o bo fi
1: be ni tun won so be omo ilu ni won ti e ba ri nkan to wrong nilu e pe won ni so to ba wrong wo salaye fun yin ti o ba wrong anu salaye fun yin eleeto awon na si se to wrong to je pe won ti se to ye pe ko so dun kan si meji ko to di pa awon le se titi won a pe won sa kiesi re
0: awon
1: egbe oselu APC okan wa ni ati yasi family house malam abraman abrazak aku won sa kese okan wa ni roundabout pakata roundabout aku won sa kese pe
0: se bibodu na
1: e mo gbo bibodu ni pe eyin te ri ti PDP ti o ti po se kan ko te ri ti APC to ti le lodun meta and mo se n ba yin soro yi ijo ti a allege won o le ejo yen osu tan fi lo le gate ti APC na me so ko te ba be se bere pe sa ti yanju ara wa ti mo ni ati yanju ara wa se mo pe mo ni eri pe leyin igba ti a challenge awon ijo kwasa pe won fe wa won ti wa one sided and won o si fun wa ni fair hearing pe den ka si ma do mi alafia luru because ti won o ba bowo fofin ta wa si n bowo fofin o se se ki nkan baje so a si ri awon later point a ri pe won ti lo le gate ti APC na asati mo se sorry so olori oro billboard ati wa ni pe ajo nsoro la ara wa pe te ba ri ti o to eyin je pofinle e je ka gbo to ba je individual lo se a mo bi te niye ti wa ani data awon megbe wa a se online registration to je pe ko si out of 2887 polling units ta ni Kwara state ko so megbe wa kan ta ni data re so ti awon o ba ni data eni to se awon ope eni to se ti a si bere to ba e ka bere lowo re a si mu wa si ile ise won so but se ba bo sibe tan ba dukia wa je inu wa o ni do because our symbol egbe wa lo wa nbe egbe si ni asa di wa because in as much as we pa won to fe joye ninu wa won gba personal income tax won odo state government na ti gba so ko se en to san less than 1.5 million you know to je po ninu wa so if ti en ba san 1. something million as his tax ni state kan
0: bi owo ori
1: gege bi owo ori re so te wa rawo re te wa pe tun wa ni fun ni fair hearing e ti mo pe ti se to lodi sofin ni and egbe oselu taworan wa na wa nbe gege bi PDP brand name ni le ti je pe egbe ti e ba ri nkan ti o to te le trust si e ja office won o e ja fi we ran se si won o so a wa lori we laarin awa ati ajo kwasa and kwasa ko la ba ni business awon ajo to wa ni kia re ni pe eni ta ba gbe fun ta n pe practitioner
0: okay
1: awon practitioner ni won leto ati challenge pe okay o ari billboard kan yayin opa lo ni billboard opa billboard reto ni yayin to esa ti sawo re ni eyin wa sawo re so arin kwasa ati practitioner lo wa so eti o ba trace odo practitioner won ni right ati trace odo si party won ni right ati trace si odo individual to wa nbe as much as to pe eni yeti pass through tax personal income tax ni state 27 state government so as it is o awa laarin pe ayira wa lo olohun je ka yira wa jale
0: adupe malamo laitan oba lowo ti won je state organizing secretary pdp kwara ayin eja wo baye ni bi ojo melo seyin ti governor yen papa julojo ojo ru wednesday ti o koja yi ti governor ipinle yi malam abraham abrazak ti won fun won ni oye ke bi oye nla ni eyi tu je ti ilu lorin emirate ti amose sadanangere a ri pe igba keji are won wo ipinle yi wa to si je pe won wa si awon akanse seko kan na ninu awon ise ti governor ati abi ka pe ijoba to wa lode yi ti won ti se lare na ni garment factory to je ile ise ti won ti nse aso ni ipinle ti won si ati awon kan mi ti won lo re si lawon bi okukona ati bebe lo ajajo wo ga bi egbe oselu pdp kini really se lero po ye ke lu joba logo enu gege bi egbe oselu lata ko ya nigba mi o ti joba wa se da o ye ke pato fun ke lu won logo enu se lero po ye ke lu won logo enu lori le
1: e seun olotu se ri awon yoruba won ke wu gege ba wa se ma so n lo re ama won oni tira
0: won
1: ke wu oni tira e ba mi lawo ta mo so si ojo waju awon eniyan to je pe tan ba ti pa owe kan kale te ba ko owe yoruba ni se po owe ni kesi pon ko kale fun wa tira ni te ko pa mo pe so nkan yen to ba sele e ma ri e ri pe ni jo kini ana ti joba ipinle kwara ti won fe change cargo terminal si garment factory boya bi oro 3 years ago awon gbe oselu pdp ni kwara state a kwakesi joba malam abraman abrazak pe te ba me se run kan bayo e gboro ni concrete plan te ba ni bukola saraki o da cross state university le e na wa fe se kini kan ti o da fi cross state university e gboro wo process ton fi da cross state university kale to je pe igba ti bukola saraki o sin government mo cross state university sin exist te ba ni afata ahmed o da vitech kale lajase Afata Ahmed Oda Kwara State Internal Revenue Wakale e wo process ti awon kini igba e wo awon ojogbon ti won da si ti won ti wo waju ti won wo eyin ti won wo arin re ko to ri pe awon kan yi di gbigbe kale bo nijo yen ta nso won ro pe boya n fi oro egbe oselu so tore mi ma nso ti o ba si ipolongo ogbo akiyesi legbe odikeji gboro je e gboro jalata ko funra yin ibi ti joba ba ku si e a ko won sa kesi bo a ko won sa kesi njo e won gbo at the end of the day
0: awon wole ko sa kesi
1: a pe ijoba ipinle kwara sa kesi pe e mo e mo kanju da an te fe da kale and ibi te fe lo fun e wo future an te fe da kale kini future ibe yen cargo terminal won so pe lagos state ti wa congested so ta lo mo boya ni future kwara state ni o para mo wa keru wa to je pe ti ba lu o mo wa ti revenue wa o increase tawon eyan wa orise won o gbonjo yen laarin odun kan si meji ti won se garment factory lowo ni ijoba papo wa announce pe cargo terminal leko o ti wa congested won wa wo nearby state to ni cargo terminal
0: lateko
1: pe kan tun wo state mi tan le mo drop awon eru si igba ti won wo ogun oni oyo to susumo ogun iyen na oni the only state to sumo ni Kwara state to ni so gba ti won de Kwara state won ti wa kon tin change si garment factory bi mo se so fun yin Ogun state ti lo rush cargo terminal Oyo state ti lo rush cargo terminal ta ti ni as far back as boya bi 10 15 years ago so gba to ye ko je wulo fun wa ijoba to wa nbe yi awon su wo pe ka won take advantage of pe build it lo tan si kale yo e je ke mi renovate o e ke ko ma se sibe o e je ka ma visit lo
0: se lero pe awon ara ilu omo ilu na ni o tun mo ri
1: sembe eje kin ba en soro mo ni kan to da cross station university le oni process to gba den gba tan da kale won gbe si under parastata oke o awon osu olo osise be ti mo pe under prostata lawon wa ko to di pe won da KWRS kale oni bi ti won gbe si ko to di pe won da Ivtech kale ni ajase oni bi tan gbe si pe en to fe ri se nbe gan o ti mo e ti o gba to ba ri se bi te boya school sat ni abi bss bs ni o gbogbo result e ba ni igba ti won da cargo terminal kale ko si deep process ti o so fun o pe boya ni house of assembly o won ta ba ti da kini kale o iye owo osu ti o si se bi o gbare
2: se lasi ko joba yin pada lengba na
1: e mo gbo garment factory ni mo so yi o ti malam abraman abrazak ti won da kale won ti da kale nsi boya bi odun meta ni se ni o igba ton fe da kale la npe won sa kiesi pe ko seni to kanju wole ti o ni kanju jade so e gboro farabalẹ e je ki kini igba state house of assembly e je ki gbogbo awon assembly kokan kan je ka won ilu mo pe ijoba ipinle kwara fe da kan bayi kale to ba da kale nti o jere je fun awon mo ipinle kwara ni te ba be ran so e lo ran so gbalode nbe o awon mo wa orise nibe o then bo se ma sanwo fa awon mo wa re ijoba ipinle kwara awon o da wa lohun won o je ko mo ipinle kwara mo debi pe ka ko mo dede anfale ti kan yo se fun wa ni igba ti kini ilodun kan seyin nisin ni October 6, 2025 ti won ti bere kini yan already ta ti gba awon eyan sibe la re awon osise be ti won jade ti won se protest ti won se iwode pe ikini garment factory ti ijoba ipinle kwara ti won da kale ti won da kale ta ti gba awon osise sibe ti won ti ni won ti nsise garment factory yo awa osise agbaju 48000 naira lo
2: se beyin se se wa bi
1: emi ni mo nso fun yin pe just in fact awon online news then the national news gbe asat egba ti mo so fun October 6, 2025 won gbe tawon eniyan jade sita
2: iwe ile iroyin yo lo gbe jade
1: iwe just defense gbe mo ko ti just defense pe
2: national news
1: it is a local newspaper wan bi bayi ni
2: e ja wo national sir ma ja
1: e je kin ba so won ta so is local matter is it national no local matter ni oro Kwara ni awon iwe iroyin Kwara lo gbe so tun ba so pe iwe iroyin kan gbe kini kan labuja adams pe mo n paro fomo ipinle Kwara ni e so mo so paper teyin gbo temi mo tawon to wa le mo ni mo so yi so won gbe awon oluwe iroyin orisirisi lo gbe mo kan court date titi won mo fi so lele ni pe October 6, 2025 awon osise garment factory yi wa jade won wa se iwode pe ijoba ipinle Kwara o owo te nso fa won owo yo to wo oko lasede ko pe awon to bi awon o lawon soriri awon rise
2: se awon ti won sise nibe ni won ni won jade be
1: won ni won jade emi ni aworan pe won jade mo ni video pe won jade mo tun wa court paper to gbe iwode won nijo ti won jade because te ba ti e ma gbo ti mo so te ba ti jade sori titi te ti gbe placard lowo te ti se iwode o ti ku oni dense na o ti di pe nti e ko nti e fe le ti ko te jade te si yen oro ti mo nso yo odun kan seyin ni ijoba ipinle Kwara o wa joko pe eja safikun owo won o eja so tun o ma gba lowo won because enlistment letter ni letter ti won fun won njo yen to je pe won o le so bi ta won wa boya prostata ni boya under harmony holdings ni which is Kwara properties so awon yen o le so but awon yen se won de pe 48000 naira ta won gba njo yen owo yi o below stage ti Nigeria wa nigba ti ijoba san 70,000 as minimum wage.
2: Malam.
1: Igba ti ijoba ipinle Kwara wa dale ise kale. E wa lawon ose te gba sibe o. E mo fun won ni 48,000.
2: Malam Obalowo, e ja wo bayi tori awon ara ile to n gbo wa ni o. E ja ka sa fun me dada. Awon te ni won gba ite ni won jade pe awon gba 48,000. Se lero pe ile ise ti o ba gba yin sise yo je ke mo pe iye bayi mo fe mo san fun yin o to ba ti Olorun ni ko gba se o. Bi o ba ti Olorun pada le re o. Se lero pe te won Olorun na se gba se ngba na.
1: My Deborah. Eri pe mo ni enlistment letter na fun won so enlistment letter tan fun won yen won o ni ko ti sire ti fun won eni te bi ba si npa e le fi oro lo not until to ba deputize te for oro lo to ba wo pe kini yo pe ohun ni o to soro so awon ni yi wa soro ko ye ki joba se bayin la nso fun yin won ti wa ti ile seyin latodun kan seyin that is where I'm going to
2: pe won ti ti pa
1: won ti ti tori pe awon osise be se wode pe owo ti ijoba ipinle Kwara fa won
2: a gbo pe won se si ni
1: e ma gbo na ani won ti ti lodun kan seyin October 2025 na titi
2: te si leri e lowo
1: mo e ri na ko mo prove yin ah mo ni video clip e lo mo ni paper to gbe lowo so that means pe ijoba en to wa ji adari ijoba which is Malam Abdulrahman Abdulrazak won wa fe joye nilu leyin odun kan ta titi tan lawon dale ton fi odun mejo because odun mejo la ka fun won o ti le odun meje leni leyin tan titi nkan ti won fi odun mejo won da kale
2: ka kodun meje
1: leni odun me o ti le going to 8 years ni itan fi odun mejo won da kale mo so nti Bukola Saraki for odun mejo ti e da kale won da Kwara State University kale ohun exist is the scene more than 20 years that ti po njoba mo so Afeshe College o si exist the scene o seni ti won fun ni appointment letter Kwara State University as o si sebe ti gbogbo ran re oni sadua leni ko seni ti won fun ni appointment letter Afeshe College leni ti ran re oni dupe po mo wa ri sere mo wan so yi ti Abfata Ahmed da kale la odun mejo ti e pe o da KWIRS kale ko si omo to ri se KWIRS kale nisin ni Kwara State ti inu obi re oni dupo mo mi ri se ko si omo to ri se ni kila pele ele to wa laja se to wa Ivy Tech ti inu awon ran won oni dun at least mo mention meji ninu isejoba kokan so this is the only one ti isejoba yi so pa won ri awon se mo wa ni ninu isejoba won gangan won ti fodi do odun kan won ti fi ti le se yi engbo leyin odun kan tan wa fe joye so sadauna ni won se wa pe ta re vice president nbo wa bi oye tori won pe vice president wa bi oye ni ke se pe won so fun vice president pe mo pari si akase ti mo fe ko wa ba mi si but won wa fe take advantage pe vice president nbo inte ati tiji owulo fo mo ipinle kwa lodun kan seyin mo e wa le si of what grand levisi say at review salary awon osise be ni that is our question to e ka be lo won and ibole gbe e ibi ikini isi then say e gba won megbe oselu apc si be ni abi e je ko mo ipinle kwa mo pe kini yi o ati fe gba osise me because at ti vodu kan e wa si omo ipinle kwa omo igba te wa si wa je jo te njoye
2: eh malam
1: elomi den so ko boya jo ka fi fo yesi jo alarubanu mo ni oyan o kan mi because ati gbo pe awon kan so pe oye yi o lajo tan tin je nlorin ijo ejima ni o si jo tan laaro o ki jima lo san ni enikan si ni pe awon kan ti je sunday ri gbogbo to ba je aro na fi njoye we fo so we fi role joye so boya o kan mi in to kan mi ju ni pe ki won wa salaye fo won ipinle kwara
2: pe
1: awon tin ta da kale yi o awon egbe oselu pdp temi je state organized secretary fun I'll allege won then I lu won logo enu ki won wa so tenu won pe elo ni salary awon osise garment factory
2: ti won gba
1: then awon ni won ti laarin odun kan se ni ki won wa so ile se radio kan wa so fun omo ipinle kwara pe won o ti kan wa so fun omo ipinle kwara pe awon osise be won o se wode
2: e ma la mo ba lowo e jawo bayi opolopo so pe be se so yi pe ah nigba to wa ni ko to di pe won so di garment factory pe ngba ti won to wa ni cargo won kan bi tan keru si ni osise ti o wa me gan o le maju meji meta lo sugbon ni se so di factory to je pe garment factory ni ah osise ti o gba bi 1000 ni se le ro pe o da kakuku pe kesi se o po yo tun mu airi sese ko de ko laarin iluju ko kan wa lasan bi tan keru si ti o si je pe opolopo eru na boya ki fi gugu arade be ngba mi
1: se awon osise odun kan tan ti dale le be so popo nsin
2: ni se mo pe awon
1: kan ruwa be ba ton se be no mi o agree pa awon osise wa nbe o
2: e gba pe
1: o mo pinle awon lo ye kan wa so fun wa kwa property ni kwa state lo ni ke se Malam Abdulrahman Abdulrazak o ye kan wa na o se ba awon kan da kwatma le abe ma awon ton pass moto ton ba wa moju to ri titi ngba ti won da won le won so yo wo su ti won gba na won so bi ti won gbe won si awon ti o apply jade ke se gbe oselu na bi apply
2: eyin o gba pe ko se wa ni
1: emi o won o ni osise nbe tan ba lo osise nbe kan wa
2: sabi
1: yes
2: ti won se si
1: ani won o lo osise awon osise be lawo gbogbo osu tan ba
2: won se ile se wa mo wa ko ba so osise
1: ani o si ile se nbe tan ba mo pe ile se wa nbe se gbo ti mo so fun yin kan jade wa Kwara lo ni ile se owo Kwara na fi se kan wa so pe capacity ile se yo yi osise ba lo le gba iyo osise oka o iyo owo osu won re o under bi bye na wa o won ni pension ni won ni gratitude tan ba pari ni gbugbo o ye kan le sara fun mo pinle Kwara
2: ka wo pe ijoba n paro fara ilu
1: ijoba o sododo fara ilu
2: a je pe ko
1: se pe yoruba bo yoruba ni yoruba ni san laarin aje lo ma mu ni pe koro so awa fe to ba je pe won o won fe sododo fo mo ipinle kwara e pe mi o na paro mo ni to ba pe won fe sododo fo mo ipinle kwara kan wa salaye na e lele sikini kan loruko mo ipinle kwara ko mo ipinle kwara mo mo tumo re
2: a je pe ka gba pe ko si garment factory
1: emi o ti ni gbagbo pe won ti si sen garment factory e ti ni gbagbo pe won ti ko si se sibe amu mo po wa o lona tan gbe kale ki so na to mo ipinle kwara gan le dupe pe to ma won ba ri se sibe to ba je pe be mi se so yi o ko ba ri be a challenge boya anybody from state government angle ki se ko boya enikan to kan rin lo ninu egbe oselu APC to nwa owo owo ko tan funra won sin ni o wa reply wa emi wa emi wa
2: ka to me to jo ko
1: owo ti owo te fun yan ni odun merin marun seyin ta won yan kan ra lati 50,000 te ko olokada te tan ra lati
2: so yin na ti gba lati ni
1: emi o so olokada emi o si ni gbaru re that point pin owo kan na be ri ti o pe awon eyan challenge awon tan pe fun ko do da awujo mi ru tele se n bo bayi ti won fa awon oni bread 100 million alata 100 million oni kokori 50 million igba yen la ma pa egbe kan gan wa so awon egbe te si fun 100 million gba yen na a reti pe te ba fun won si 1 billion e fun won o because e wo value 100 million ko to di pe e yo owo yo subsidy lori epo ke wa wo value te na fi gbe project jade leni so awon egbe oni kokori te fun 50 million ni 2023 a expect pe kan fun gbo won ni 500 million bayi because half a billion le ka won yen gba awon to 100 million gba yen a reti ka won yen gba 1 billion but lo ro garment factory ko si ododo ninu isejoba
2: malam
1: abrahama abasa so ko si ododo ninu re ti won ba le jade ki won salaye fun wa
2: malawo ba lowo e soro kan laipe ye ni ngba ti ijoba ti laarin odun mejo won o se gbugbu anfun ni lowo won tin ko ba sile tan won fa won yen lowo 50,000 ati olokada ti gbugbu e opolopo so won ni ngba teyin na wa ni ijoba won ni se ba ri teyin na gbese pe se bi sunset isa n pa won kan ni sunset isa ngba na ngba ti ijoba fe ko ba sile lekan ba won kan jade pe sunset isa won ni awon oluko to ye pe ojo ti ngba ti orun ti fe wole to gba won sise pe ko si yato nu egbe oselu abi isejoba won ni nteyin na si labele yin na ngba le ni e ki le fe so lori lisa
1: e ki ma en soro osise ta ni ni kwara ko to di pe senator Abubakar Kurasaraki won di ori apere ni 2003 ni igba ti ijoba won fi ko gba wole leyi to je pe sa ati senator Kurasaraki ati Alhaji Fatai Ahmed to fi po nbe ati ni more than 50% iye osise ta ba
2: to tayo ilaji
1: to tayo ilaji
2: awon to wa ninu ise lowo
1: to tayo ilaji eyan ta ba and igba ta n so yi kwara wa ni boya bi age of 37 years kwara wa bi bi omo ogboji yes meta ni logoji
2: 38 37
1: ni kwara wa
2: asaba
1: 2003
2: okay
1: so awa ni awon kan wa lo odun 16 lasan won ti wa gba osise to ti to ilopo kada osise ti kwara ni si meji pe won ti gba mo fe ka won na jade pelu statistic temi fi soro yi a tun mu proper statistic wa a mu wa ni state government then a mu wa ni superb a so ye osise ta fasiko wa gba compared to iti won fi odun mejo ti won gba a so ti odun mejo senator Bukola Saraki a so to odun mejo Abu Fatai Ahmed
2: se yo se tan gba
1: e mo gbo be ni a wa fe ka won na so yo se tan na gba because if you ri pe ijoba kan ni fe ki ara ilu ki won ni se lowo jura won lo awa ko la so osise ni sunset o alada isejoba ti wa ni kan gba yan sise
2: pe yin ko le so lori
1: awa yes alada isejoba na ni ko mo ri se e kan ma gbo pa mo kan ti ri se legbe wa e yo ma so ti yin ladugo yin elomi o so ti e
2: awon oluwa so lori so
1: awon ijoba to fe blackmail wa ijoba Malam Abrahaman Abrazak nigba tan de awon ni won tag ya omo yen ni sunset teachers pe igba ti orun ijoba fe wo ni won gba
2: won sise
1: awon to wo gba ngba ti orun eti mu nko ki le so awon awon ti mo la gba yi nigba to orun te ti ran rara ki na so won fine all well and good awon ti won gba nigba ti orun fe ro te pe sa omo yen so omo ipinle Kwara ni in to funny ju ni pe won aleja omo yen pe elomi o mo we elomi o se kikan kan gba won lona ito ni awon omo yen lo so radio to si n ko re ti SA governor o correct commissioner governor pe oyibo to so yo correct o si correct oyibo commissioner
2: se lori afefe
1: lori afefe bayi emi gege ni mo gbe lo radio won le mo we radio
2: se pelu
1: e lori radio bayi
2: SA na wa pelu yin gba
1: na SA so oyibo ti e
2: ero SA wo ni
1: e mo gbo SA so oyibo ti e nijo e commissioner yen na so oyibo ti e nijo e omo yen na si dori radio ti mo gbe lo pe to won le koju osun won omo yen na si correct awon ibite commissioner it is a mistake which is so pe ta omo yen o ba koju osun won ni awon nu oni le jade pe eni to la koju osun won yo oyinbo to so yo o ku die kato so oro ta so yin si boya bi oro odun meje ni because ka si le mo pe a tin pe joba isa case case ni that is 2019 loro ti mo so fun yin ijoba kaka o taku omo yen ko si commissioner kaka to pe omo yen si debate pe ya jo se debate to ba mo ko omo we n to to
2: se won ni dabi arifin abi iwo
1: re arifin be wo okay ijoba to n fi copper as a commissioner to wa n ba omo to ti serve for the past 5 6 years to wa n ba wi so yo wa so pe en to ti serve to ti ku ni pe mo si ijoba lodun 5 6 seyin so yo wa ni copper julo ni ko sa arifin be oluko la won eniyan so e wa taku sala won o si le taku o si la won awon ori be se so emi so fun yin pe ijoba ipinle kwara bi ijoba na se mu ki omo rise lokukudun I'm not sorry to say mo fu gbenu so ijoba e ni omu lokukudun lo fi je pe won tan fun ni se gan won o le so yi owo osu tan fe san fun won
2: awon tan fun ni se
1: awon tan fe fun tan fun ni se gan iba la se kan le so oga mefa di tezo yi
2: ero sewu
1: ala fe kan jade kan so
2: so se kan yo fun yan se ko mo mo yi ti o mo gba ni
1: se bo kan lati so yi ebe na daga mefa di le
2: eye so pe ko ra pe ko so si se nbe o
1: I awon la won o se be la won o si se mo lodun kan seyin tan ba wa bo pa won ti gba yan si be si kan so yi tan fun won
2: gege bi owo osu
1: gege bi owo osu so awon eniyan a kan ro won okuta anabi anani ti yan ba ni 16 years o odun kan won ba won ba san osu odun ti Kwara State ni problem salary osun na ni problem salary Oyo ni problem salary Kogi State ni problem salary leni ti won fowo osu yo wa ki won so ilu to je owo osu osise se osun je gbese se Oyo je gbese
2: Kwara na lawon je gbese
1: se Kogi je gbese
2: Kwara na
1: lawon amọ lana awon ta nso yi je gbese 27 states lo je gbese ti Kwara na si wa ninu won lana leni ko wa si state kankan to je gbese ijoba apapo tun won so pe owo ta nso fun won o owo ta nso bo si se goya ko ti ju be lo tori lo po sona marun la location to lo state kankan so e wa n fo odun meta ti ijoba apapo ti problem fi wa lati sanwo osu e fe fi yo wa awa kole yin o sise ni tori te fi yo won ni pe e je ni kin sawo ti e ba lo si osun owo ti oye to la je kale APC lo oye to la nse
2: nigba ko wa
1: yes PDP ni senator Afata Ahmed kilo kore senator Jackson yi
2: okay Adeleke
1: Adeleke
2: losun
1: ohun lo clear gbogbo areas to ye to la je kale because o mo pe government o rarity asset and liability ni
2: ijoba ina leyin na je
1: e mo gbo ijoba awon na agree pe ninu state to je gbese Kwara wa lana but ninu asset ti ijoba e rarity ni pe won ba owo la ko to ijoba ipinle Kwara
2: o mo lawon won le je gbese
1: e mo gbo won ba owo la ko to ijoba ipinle Kwara emi ni mo soro to ba pe ko ri be kan tun wa kan to fun mi ni invitation mi mo re lati ona any invitation ti service election
2: won ba owo lakoto
1: lakoto ijoba ipinle Kwara
2: bi elo na ba ngba
1: won gba 5 point something billion
2: 5 billion plus
1: yes won ba now liability te ba lowo osu osise kilo data yo wa sanwo yi nigba ti ijoba apapo ti sanwo to po fa awon eniyan to ba je pe won o ma fi yo osise ni
2: won lawon ti sanbo
1: won o san emi wa nu osise ti owo yen to
2: abet won lawon ti sanbo
1: e ma gbo e je kin ba soro owo osu osise o yato si owo osu osise feyinti
2: won lawon je owo osu
1: e ma gbo emi le mi so fun yin pe to ba je pe won o fi yo osise e won rarity asset which is won ri owo lapo ijoba ipinle Kwara njo tande won tun wa ba gbese le nigba tande awon osise lo wa ni gbese yi ti won ba le ki lo de ti won o fi owo ti won ba sanwo gbese osise to ba je pe won ni fe osise ki lo de ngba ti ijoba apapo ti won ti se alekun allocation to wa si state kankan ki lo ti won o sanwo awon osise yi
2: osise won na je lo
1: won je subebu je wo now local government ti je wo e je ki tun wa le si
2: Kwara
1: Benny,
2: so Bawala o je ni
1: kakalo. Eh,
2: mo fa
1: ke. But you want credit and liability. Asset and liability. So assets ti won inherit, ti won inherit lowo tan ba. Liability ti won inherit ni gbese ti ijoba na je kale. Mo wa ni ijoba na ni kakalo lo je. Ijoba na ngba ti o de 2003. Ijoba na na ba gbese. Ti ijoba ta wa na gba ijoba lowo re, ijoba Muhammad Lawal kolon ba forun ke won. Awon na je gbese. Kuna gbese tan je ju to ni ta wa je kale lo. Ti won je local government mi ni about 16 months. But ijoba kolon sara ki san laarin sa akoko won. Lai pariwo, lai fi tabuku Lawal nigba yen. Eyin won pariwo leni e fi tabuku ti wa e si fi fi osise se yeye. To te ba fun osise se yeye ni to ba fi le mu ijoba yo 27 billion. Lati lo le fi se kwaro hotel. Gbogbo owo osu ta je osise yo pe 10 billion naira. Kilo de te ronu pe se te fi yo 27 billion. Ninu apoto ipinle Kwara ni boye lo le fu oruko ipinle Kwara ya ni kilo de te fi sanwo osu osise den yo won yi
2: ki wa lo na bayo
1: ona bayo to wa nbe ni pe kan mo yo osise mo ki won san gbese osise yi ni tori won ba owo then owo to nwole owo to wa nwole o nwole loruko mo ipinle Kwara ni owo te ba mo ipinle Kwara
2: lo osise feyinti
1: osise feyinti je ki tun so fun yin
2: ka yen ni
1: osise feyinti ti bukasa akide be gratitude tan se kale last ni 1995 lo si 70 gba owo ajemonu won gbeyin ni 1995 bukasa akisi je governor ni 2003 e wa wo 2003 bi 2019 ti joba fe yin ti joba po be awa san owo ye titi di 2015 ye ti aba ni program allocation ni 2015 na ni program allocation ti wa o possible ki o si seven ti kakaka ma ni gbese rele awa la wa so 96 awa la so 97 awa la so 98 awa la so 99 awa la so 2000 awa la so 2001 awa la so 2002 se bu kola sa ki ti je governor 95 ni mo je governor titi ko e ti je governor ti 2002 so ti joba ina ba wa ba lati 2015 just 4 years la wa ba won wa ti san won ese san di 2018 ni won ese so odun meta ninu saa ti won le to je pe gbese odun mejo ti wa nle ninu saa ti won nibi ta wa ti san gbese ogun odun ninu saa 16 years ta wa
2: so ni pe 2018 tan sanwo yi da bayi awon na won ti sanwo yi tan
1: won o san debi kankan ni compare tun ta wa san mo ni lati 95 awa san de 2018 as in 16 years
2: mala baba lowo tori akoko wa bo loro amu ni odin a ma ngba mu ni odin gba kan ninu siyo to lo ki lo sele ni amu ni odin lasiko ta wa
1: yi tori akoko because akoko yen gangan
2: ni bo ba ni ka te pa meleyun awon kan kan wa tun fe bere lowo yin nipa awon te n babo sugbe ja file
1: e ta be ko ya awon to wa nle ni pe owo osu osi 70 ijoba ana won sanju isejoba teni lo
2: sugbe awon ijoba to ni so pe awon la won ba yin san gbese
1: ta e mo pe sometimes te ba fun kini kan ko so ku ya re bo se wu yo se mana mana awa ore lati jade si won tele ba ti jade nsi pelu proof ta na ba ni proof ka na jade wa
2: oda bo lo ra money odis
1: owa money odis
2: ni seju
1: fa won to wa nle amoni odis yen isejoba na lo dale tele ani eka joba to je ti aladani ibe ni kwara ote wa ibe ni kwara express wa ibe ni kwara property wa te pe awon kan kokan wa ni
2: abere
1: okay bo ki enu apo igba pawo wole won mama ya ni joba na fi da amuni ode sile ni ana yen awon to fe gba joba lana won pariwo pe bukola saraki o ti ta dukia joba lo fi gbe gbogbo e si amuni odis bukola saraki o si joba mo leni abufata ahmed o si joba mo leni are ni kankan to challenge so joba na pe ota property joba boya fun family re ni abi fe ni kan ga ti te sare ti joba our property that one so yi ara re ni kwara hotel ta ni joba fi 27 billion sa tun se re ara re ni kwara express ta ni joba ipinle kwara teni ti pare because kwara express ko ye ko pare
2: won pare ni
1: abi won ti pare more than 7 years na ti tibe so ijoba isi ko su melo kan ti o fi pari so ki na fe so fun wa because kwara express to wa fun ni pe won ma subsidize moto fa won eniyan ni won ma fi se ediwo boya ti garage ba ngbo ko ni 1000 won mo gbe 500 naira mo se se lana ni e asiko ti Kwara Express wa wulo fo mo pile Kwara ni osise mo yi because asiko ile po won ibi ta tin gbe oko ni 2000 tele won tin gbe 10000 eko 2015 na ngbe ki joba e to de be eko ti di 12000 ni se 13000 naira so asiko to e ka won yan de Kwara Express ki won ba lo ledi wo ni ijoba apapo tun wa se kini kan won wa tun wa se CNG le awon oko to nlo gas pe ki awon ilu kokan ko fi se dekun fa awon ero nibe mo fe so fun yin pe instead ki ijoba ipinle Kwara lo le fi opportunity yen lati lo fi si Kwara Express won lo le ko faladari ni kodo e je ki e mo gbo aladari na ko fun leyi to je pe won tun ni awon ta ko fun won tun ni relationship
2: pelu state government
1: moto to lo CNG te ba de ebi property la wa to wa lona Saddam lona gere after gere alimi e ba ta ko sibe so any time to call fun family government ni
2: so
1: ijoba lo ko sibe ke ijoba papo
2: ijoba ipinle yi
1: ijoba ipinle Kwara lo ko sibe state today sometimes te ba ntinu velo mi yo pon smart

jade lenu ara wa sira wa oro to dara o gbodo le mo jade lenu ara wa sira wa koda agbodo mo bi atin bara wa wi ninu iwa pele ninu oro tutu a o gbodo mo bara wa wi ninu okan lile so ibara eni wi gbodo mo mu ayo ati ifokanbale wa so ohun akoko to mo ran ni lowo ti eniyan fi ni ajosepo to dara ohun ni wi pe oro pele o gbodo mo jade lenu ara wa sira wa keni ohun keji ti mo fe menu ba ohun ni wi pe a gbodo le mo tete darijin ra wa ajosepo e wo bibeli so fa ninu we mo si ori keta ise keta o ne ni meji a le rin po bi ko ba se wi pe won re ti ore ana o ba ni di ota loni ti ore oni o ba ni di ota lola agbodo tete le mo darijin ra wa agbodo tete le mo darijin ra wa iwe kolosi ori keta ese iketala e gbo nkan ti bibeli so fun wa o ni e mo fara da fun ara yin o ni e si ma darijin ara yin bi enikane ba ni esun si enikeji bi kristi tin darijin yin gege be ni ki eyin ki e ma se pelu so gege bi eni to ni ajosepo pelu ara won agbodo le mo darijin ra wa agbe mo ja okan okin si iwe luku ori ketadinogun so fun wa wi pe ko sese ki ohun ikose ko mo wa be gele ni ko sese ki ohun ibinu ko mo wa sugbon agbodo le mo pese idarijin mo mo so bayi wi pe agbodo le pese okan idarijin fun ara wa so ohun ikeji ti eniyan gbodo se eniyan be ni ohun iketa ti eniyan mo nse ni wipe eniyan gbodo le mo gbadura fun ara eni agbodo le mo gbadura fun ara eni e o ri wipe bibeli salaye bi kristi se gbadura fun peteru fun wa o ni peteru o ni satani fe lati gbon o ni sugbon emi ti gbadura fun ona wipe ki igbagbo re ko mo se ye o ni nigba ti iwo ba di alagbara tan o ni ohun ti mo fi so di akoni iwo na lo fun awon arakunrin re Peter, I've prayed for you that your faith fade not. He said, when you are converted, use the same strategy to strengthen your brethren. Wipe nigba ti mo ti gbadura fun, iwo na gbadura fun awon arakunrin re. Wipe nigba to ba ti ri wipe satani ti fe mo lo won si o, iwo na gbadura fun won. Wipe nigba to ba ri wipe okan won ti fe mo saare, iwo na gbadura fun won. Wipe nigba ti iwo na ba ti ri wipe igbagbo won ti fe mo mehe, iwo na gbadura fun won. Iwe Jacobu ori karun, I think James chapter 5 verse 16. O na so nkan ti ojo mo ru eleyi, o ni e je wese fun ara yin, o ni ki e si ma gbadura fun ara yin, o ni ki a si le mu yin larada oni si adura olododo olohun sise agbara pupo so agbodo le mo gbadura funra wa kini ohun ikerin ti mo fe menuba oni wipe agbodo le mo paye le ri mo we should be able to keep covenant or promises agbodo le mo paye le ri ati ma je mu mo laarin ara wa iwe Matthew ori karun eja sare lo be yen Matthew ori karun eja wo ese iketa dini ogoji oni sugbon je ki oro yin je beni beko nitori wipe ohunkohun ti o ba ju won yi lo nipa ibi ni o tin wa so agbodo le mo pa ileri mo laarin ara wa agbodo le mo duro ninu oro ti a jo nso pelu ara wa so ohun ikarun ti mo fe menu ba ni wipe agbodo mo gbe ni alafia pelu gbogbo eniyan agbodo le gbe pelu alafia pelu gbogbo eniyan ta ba wo iwe Rome ri kejila yen ese ikeji din ni ogun re oni bi o le sese oni bi o ti wa ni ipa ti oni e ma wa ni alafia pelu gbogbo eniyan e ma wa ni alafia pelu gbogbo eniyan o wa ni olufe e ma se gbesan ara yin sugbon e fi aye sile fun ibinu nitori ati ko pe oluwa wi pe temi ni esan emi o si gbesan so ese bibeli yen so fun wa wi pe agbodo le wa ni alafia pelu gbogbo eniyan mo gbijara re fi ohun gbogbo le fun olorun fi ohun gbogbo le fun olorun ohun to mo mu ki aye yi ko dun gbe fun wa ni o se ni laanu wi pe opo awo omo olorun a o mo bi won tin ni ajosepo pelu awon eniyan o se ni laanu wi pe opo awo omo olorun a ko bi won tin ni ajosepo pelu awon eniyan ajosepo pelu awon eniyan o ji ona ti adura wa mo fin gba ajosepo pelu awon eniyan o ji ona ti esi adura to mo fi n wa fun eniyan nitori opolopo ohun ti eniyan n gbadura fun nipasẹ eniyan si eniyan ni yo fi mo wa kini anfani to n be ninu igba ti eniyan ba ni ajosepo to dara pelu awon eniyan o mo pe ni alafia ati isokan Psalm 133:1 o ni iba ti

ara kandijo mo gbe ni alaafia o lo da bi ororo ikunra eyi ti a da si ori aroni oni to sisan de irun gban re de atelese re mini that wi pe gbogbo eniyan inu won ni won jo mo dun be ni ire o jo mo saka ri gbogbo ara won kini anfani keji ti mo ri be ni wi pe won jo mo dagba ni inu emi nigbati ajosepo rere ba wa iwe owe ori ketala ese ogun oni eni to rin pelu ologbon yo gbon won jo mo dagba ninu emi iwe owe ori ko etadin ni ogbon 2717 oni irin amọ pinrin be ni ore amọ pon ore re so eniyan jo mo dagba po e o jo mo dagba po e o jo mo dagba po kini o keta ti mo fe soro ba ni wi pe o mo fun ni ni okun ni akoko idamu o mo fun ni ni okun ni akoko idamu nigbati aare ba mu okan enikan enikeji yo ran lowo Ecclesiastes chapter 4 verse 9 oni eniyan meji san ju enikan lo oni bi enikan ba subu oni enikeji o gbe enikeji re dide mo gba ladura fun wa nitori ojo mi to se be to ti lo ni wi pe atemi ati yin ori ofe ta fi ni ajosepo to dara pelu awon eyan emi olorun yo yonda re fun wa eyi ti a si ti gbo emi olorun fun lara re yo bomirin mo si gba ladura le kan si wi pe ba tin lo nirin ajo ose tuntun yin atemi ati yin ori ofe ifarada ti okan to mo ndari jini emi olorun ko yonda re fun wa lati gbe ninu ose yi mo si gba ladura on gbogbo ta ba fowo le nirin ajo ose mo ni ko yori sire loruko jesu oro ti egbo ina lo wa lati olu ijowa kruba serafu ni tesiwaju district headquarter oruko mi ko yi pada oluwa komi yo oye nirun god bless you all

Eka bo pada lati bi idanduro ranpe yen iroyin kaakiri agbaye ohun re lekun rere Are Bola Tinubu ti so di mimo wipe igbakeje are Kashim Shettima ni yo lo shoju ohun ti yo si lewaju awon asoju Nigeria lo si bi ipade nla ajo isokan agbaye elekokan leni ogorin iru re ti yo waye ni New York ile America oro ohun waye leyin ti opolopo ose tawon eyan tin gbe ipo yenu boya Tinubu yo lo si bi ipade ajo nla ohun abi yo ran eyan lo si bi ipade awon olori lagbaye ninu oro to fi lede loni lati odo oluran lowo pataki si are lori oro ibara lo soro ati iroyin l'office igbakeje are Stanley Nkwocha o selaye o wipe ileise are ti kede wipe Shettima ni yo soju awon asoju orilede Nigeria ti yo si lewaju won lo nibi ipade elekokan leni ogorin ohun ti yo waye laarin ojo keji lelogun si ojo keji dini ogbon osu kesan odun 2026 labe akori wipe dida ifokantan pada ati sise akoso ayipada ajo isokan agbaye ti o nse fun gbogbo eniyan Are Bola Ahmed Tinubu ti se apejuwe egbe oselu APC ati ijawe olubori re ni idibo awon ti won se idibo lopin ose fun merin ninu won lo je omo egbe APC to jawe olubori eyi je eri aridaju wipe egbe ohun ni atileyin ni ese kuku ati pe ayipada ti egbe oselu to se ijoba lowo nse nla iparere lawujo are Tinubu to ki awon to jawe olubori ku orire ninu idibo atundi to waye ni Gombe Kano Bauchi ati ipinle Delta salaye o wipe Nigeria gbudo te si waju lati ma je anfani atunto eto oro aje ti eto isejoba ohun se lati nkan bi odun meta seyin leyi to ti foju han kedere bayi ninu oro to fi lede loni lati owo olugbani nimoran nipa ogbonu ati iroyin bayo onunuga Tinubu salaye o wipe esi idibo ohun fi han wipe awon eyan nigbagbo ninu ipa APC lati se ijoba ati lati mu ki ara lu je igbadun aseyori alase papo Tinubu ro awon to jawe olubori mararun wipe ki won ri ijawe olubori won gege bi ipe lati sise ki won si ri daju wipe won o ja awon eniyan nitan mo ni ekun idibo kaluku won nipa sisoju awon eniyan won botito ati botiye egbe oselu APC jawe idibo lona merin ninu ona marun ti won ti dibo ohun lojo Saturday nigbati egbe oselu APM jawe olubori ni ipinle Bauchi nikan ninu idibo mararun leye to je wipe merin ninu awon ipo ti won dibo si lo je ti ilegbimo asofin ipinle eyo kan pere lo si je ti ile igbimo asofin papo Wayo Bishop Ijo Anglican ti Diocese Ipinle Kwara Dr. STG Adewole ti ro awon loko laya lati ri daju wipe won se agbero eje igbeyawo won ki awujo wa o le ni alaafia o soro ohun lasiko ti o nse akoso igbeyawo laarin eni owo David Gbenga Adelegan ati Omowe Iyanu Oluwa Marvelous Fadeyi ni Mount Olive Anglican Church to wa ni agbegbe Pipeline Road Ilorin Ipinle Kwara ninu Iwasu ni Venerable Professor Idowu ti o pe akori Iwasu re ni yiyan dara dara ti se alufa ijo salaye o wipe ti a ba so wipe eniyan yan dara dara o tumo si wipe o gbe igbese yiyan laarin awon opolopo anfani to ni lati yan o lo awon apere lati nu bibeli Noah nipa yiyan lati ko oko oju omi Abrahamu o yan lati fi ilu abinibi re sile
Ruth yan lati tele iya oko re to si je wipe igbese akoni to gbe ohun lo se okunfa ilana ibi Jesu oluapere Maria iya Jesu wipe o gboro si oro Olorun o si tele ase Olorun eyi ni gbogbo eniyan je anfani re titi o fi di oni yi o ro gbogbo awon olugbo to wa ninu ijo lasiko na ki won ri daju wipe won tele awon apere ti ohun fayo lati nu bibeli bakan na lo ro oko ati yawo tuntun wipe ki won tele ilana yiyan ohun rere nipa titele oro Olorun ati sise ilana itoni emi mimo ninu gbogbo ti won ba fe se oni ni aitele oro Olorun lo nfa awon iwa buruku to nda idile ati awujo ru loni egbe awon agbe labe apele Kwara State Fadama Federated Community Association ni won ti ki gomina Abdulrahman Abdulrazak fun yiyan ti won yan gomina ati wiwe lawani gege bi Saudana ti Ilorin Emirates egbe awon agbe Kwara State Fadama Federated Community Association so di mimo ninu oro ti won fi lede lati odo alaga won Alhaji Isiaka Salala Afon leye ti won fi sowo si awon niroyin nilu Ilorin won sakiyesi wipe yiyan ti won yan gomina gege bi Saudana ti ilu Ilorin o je ipo to lo koloki ipo to yayi gba to si je wipe o to si eni ti won gbe fun latari ise takuntakun ti gomina ti se laarin odun meje ti won fi wa ni isakoso ipinle yi gege bi alakoso bakan na ni won dupe pupo lowo emi ati ilu Ilorin Dr. Ibrahim Sulugambari fun yiyan ti won yan gomina Abdulrazak si ipo oloye Saudana ti ilu Ilorin beni egbe ohun so fun gomina wipe ki won dekun ki won ri daju pe won gbajumo eto aralu nipa titesiwaju ninu sise ijoba rere wayo ajo eleto aboju popo ti se iroyin ofege kan to njaranran lori era ilujara wipe awon ti won ti furuko sile fun igbaniwole si ise ajo eso aboju popo ti oruko won o jade ti won o si ti igba iwe ewa a nbere yi ki won ni iroyin ohun so pe ki won lo si olu ileise ajo eso alaboju popo to ba sumo to si won fun ayewo ati igbaniwole ajo eso alaboju popo FRSC ninu oro ti won fi lede loni lori itakun alujara X won ni won ti se apejuwe awon iroyin be bi eyi to je ofege ti ko si tele ilana ti ko wa lati odo ajo ohun won ni ki awon ti won ti foruko sile ki won sora ki won ma gbe igbese lori awon iroyin ofege be ajo eso alabo ohun salaye o wipe eyi to njaran iran kaakiri pe ki awon eyan ki won ma lo si awon ibudo ajo eso alabo oju popo to ba sumo won ko to di ojo kedogbon osu kesan ta wa yi ni ki se otito rara bakan na ni ajo ohun salaye o wipe awon ofi oro be lede rara rara bi e ba se ndarapo mo wa iroyin kaakiri agbaye le nte ti se ni Diamond 88.7 FM Ilorin iroyin yo tesiwaju leyin idanduro ranpe yi aroyin e ma yiku ni ikanni wa ikanni to tawon yo yi Diamond 88.7 FM Ilorin.

0: edarapo mo wa ni itakun kai lu jarawa itakun ibado re Facebook itakun abeyefo Twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.
1: E kaabo pada lati bi idanuduro ranpe yen iroyin kakiri agbaye ntesi waju won dibo lowo ni Russia loni ti se asekagba ati yan awon eniyan si ilegbimo asofin bo ti je wipe egbe oselu to je ti Putin ni United Russia ni ireti wa wipe o sese ko jawe olubori ninu awon idibo na United Russia lo ti n jawe olubori ninu gbogbo idibo ilegbimo asofin to tin waye ni ipinle ni orilede Russia lati odun 2003 idibo ti odun 2026 yi ni yo je idibo akoko ni Moscow lati gba ti won ti bere ikolu si orilede Ukraine ni osu keji odun 2022 to tumo si wipe o sese ki ayipada die wa ninu ilana idibo eleyi eyi ti o sese ko se afihan erongba awon eniyan nipa ogun to nwaye laarin Russia ati Ukraine amo ni osu kejo ile ejo to gaju ni ile Russia ti pa lase wipe egbe oselu alatako yabloko pe awon na lanfani lati kopa ki won ma se wogile oruko won lori apoti idibo to tumo si wipe awon ti won ba je ondije won le dupo gege bi olodoni ni ile Russia lawon ekun idibo kokan bi idibo won tin waye ni olu ilu Russia nibi ti ikolu ti sele gege bi oro ti gomina ekun ohun ti se salaye ninu oro to ti se apejuwe wipe akolu to waye ni Russia o je eyi to tobi ju ni ilu nla na lati gba ti ogun ti bere ni Ukraine. Iroyin leka ere idaraya agbabolu lowo waju iko Coventry Taiwo Awoniyi ni won ti pe lati wa ropo Victor Osimhen ni iko agbabolu Nigeria de idije ifeye ile Adulawo ti odun 2027 bi won o se gbena woju iko Madagascar ati Guinea Bissau. Iko ajo to nroju si bodu afesegba lo ilede wa Nigeria NFF ni won gbe oro un jade lori itakun ero ayelujara X won gege bi won ti salaye wipe won yo Osimhen ninu iko ohun latari bi agbabolu ni iko Galatasaray ohun ko se ni lanfani lati kopa ninu ifesewonse ipregede mejeji latari ifarapa to ni ni apa otun re ni bi isan won ti kokoro wipe ifarapa na yo san kiakia ni won fi oruko Osimhen si awon agbabolu ti akoni mo gba Eric Chelefelo amo nise ni ko ti bo sipo to bi won ti se nfe Nigeria yo koju Madagascar ni ojo ke dogbon osu kesan ko to di pe won koju Guinea Bissau lojo kokan din ni ogbon osu kesan ti a wa nu re yi ni idije ipregede idije AFCON 2027.

ka to danduro lori iroyin ka kiri agbaye ti role oni egbe awon kokoro ta ti menuba ninu re lekan si afito yin leti pe igba keje are Kashim Shettima yo le waju awon asoju Nigeria lo sibi ipade ajo isokun agbaye Bishop Adewole ro awon tokotaya lati gbe adehun igbeyawo won ro ajo eso alaboju popo se iroyin eke nipa gbigba osise tuntun ni le okre lati mu wa se ti gbo yin pe idibo ilegbimo asofin lo lowo ni Russia le ka ire idaraya awoniye yo ropo osime ni ko Super Eagles ni bi ifese won se pregede idije AFCON ka to ma lo nje mo pe ni ru ojo oni lodun 1964 okan pataki ninu awon ako ewi ede oyibo Christopher Okigbo ni won pa ni eni odun mound ni ogoji nigba to nja fun iya soto ati iya lo awon kan ni agbegbe Nsuka lasiko ogun abele Nigeria nigba na nigba ye ti mo bo ba ni onkun te fe fitu awon akoroyin wa leti e pe sori number ibani soro 091 60 627526 abiodun akinwumi lo se akojopo iroyin kakiri agbaye ti role oni Oloye de Sheyi Jacob lo tun si ede abinibi to mu wa si eti igbo yin e seun popo be se nte ti gbo ikanni wa ikanni yin to tawon yo yi akun simi oni opo re la se loke epe

0: Olorun mi ranti ma jemu ma je obo lowo mi ma je ntaraka kin to se rere o ba ranti o Olorun mi ranti ma jemu ogo ni foruko Olorun alaye Olorun oni ma jemu ti ki dale ma jemu ada gbogbo ogo pada si odun re ayan nitori pe o se anu re duro titi lai lai fori ofe to fi fun wa lati le wa lori eto idile onigbagbo loni ogo ni fun oruko re Olorun ayeraye an wonu eto lo emi memo gba akoso geri wa laye re ko awon eyan re fun ara re enu to lo ti o fi soro na ya si memo fun ogo re ki oro iko ni itumo ninu aye wa ogo ni fun oruko memo re baba Jesu Oluwa wa ami Aki gbogbo ayin eniyan ni oni pe ku irole e ku simi oni ni gbogbo bi te tin gbo eto idile onigbagbo aki yin pe anu Olorun ko ni fi yin sile be ni ile ati ona yin oni daru bi Jesu o ba ti de a o se opesimi bayi laye ati laye wa loruko Jesu Christi anu Olorun ko ni fi enikankan wa sile o ada gbogbo ko pada si odo Olorun to fun wa ni ore ofe lati wa lori eto ti oni ogo ni fun oruko re gbogbo ko je ti Olorun bakan na atun ki ile ise Diamond FM pe oke oke ni ile ise yi o ma lo yo si ma tan fun ogo Olorun ile ise yi o ni daru loruko Jesu gbogbo eyin oniyawo ose to koja aki eyin na o eku inowo eku inora ile tebere yen ko ni baje satani o si ni raye nbe loruko Jesu eyin ti esi ti dajo sona te nwoju Olorun fun rojo rere bayi agbadura pe ojo ayo yin na ade o iso ni ba ojo eye yin je ele darapo mo wa bayi lori ero abanidore yin e ba darapo mo wa lori Facebook e search for page mi Abimbola Adekeye ele ma wa ni live bayi anu Olorun ori ofe re ko ni fi enikankan sile loruko Jesu Christi amen emi ni arabinrin yin lori eto idile onigbagbo emi ni Abimbola Adekeye elese nla lati ni ijo Prayer Faith and Miracle Church ori oke agbara Olorun ma jemu abani mule ma dani ni Asadam Road gbogbo ogo je ti Olorun alaye fo ori ofe to fi fun wa loni lati le wa lori eto yi gbagba bi eko ti a tin kon lori eto idile onigbagbo ari wipe a n wa labe awon ti a tin eko ta tin kon bo o na la nso nipa ogbon ni ka kikora wa ninu ogbon imo ati oye Olorun fun aseyori rere ninu aye wa eri pe ni lati bi ose meji seyin atun ti bo sori pe lati kogbon ati lati gan imo Olorun lati gan ogbo Olorun lati gan eko re ani akoko o le mu o mu iku ara ati ti emi wa that is rejection of God's words brings physical and spiritual death eta se ni jejo ni wipe kikogbon Olorun ilana re ofin re sile o mu iko sile patapata wa lati odo Olorun bi yan ba ti ko gbọ Olorun ilana re Olorun na lo ma ko sile that is rejection of God's words instruction leads to total rejection from God Olorun ni ko wa sile loruko Jesu Christi amen loni a wa te si waju kini bi ta tun lo lori topic ta wa ni ogbon imati o kiko are ni ninu ogbon imati oye Olorun a wa lo si ibi kan ta ni under na la si so sugba tun lo si ibomi to yato ohun ta wa fe so loni ni wipe how to face or how to handle a stormy situation in your life, marriage, or home. Benyo shele doju ko igbaiji ninu idile, ninu ayenya, ninu igbeyawo, ati ninu idile. Bo la shele doju ko igbaiji, igi igbati akoko. Loruko Jesu Christi gbogbo eyin te gbo wa nile loni. Boya la en la on kon koja tabi omiran gbogbo adura pe igi igba ti akoko ni bori enikankan wa ka to bere kini nkan ti a pe ni igi ta ba soro nipa igi o ta ba ni ka wo that is a physical storm ta ba we are talking about storm kila npe ni stormy weather that is when I'm talking about stormy weather ale so pa le physical one ta le foju ri ale pe ni igba to ni agba that is a powerful disturbance in the atmosphere igba to nira to le to nda and to nda to nda to nda igba laamu ti je pe to ma mu ki ategun lile wa o ma mu ategun lile ojo to ni agbara ojo to ma ro to je pa dabe ni ko fe ya ile danu o si ma nje ki na koko yen oju orun a dudu yo da to ba je po san ni ojo iro ojo yiro a da be ni pe oru la wa ojo orun a dudu patapata leyin ti ojo yi ba ro pelu ategun to ni agbara o tun ma te o ma ara ati monomona o ma lo to ara to je ko ma san ta da bi eni pe ki aya eyan gasi meji ta da be ni pe ki do fatu akoko n ta n pe ni iji ni that is the stormy weather ni o ni agbara be ni monomona ma ko yeri yeri ni baba akoko yin o n je akoko to mu iberu ati rududu wa tori ki se akoko ki se rojo ti a ni po odo ro ta wa lo fe lo sun koda awon to ba sun gan won ji kale ni tori iru ejo ele ta n pe ni ti storm yi o yato ti iji yi o yato gedegede pelu ogo agbara la lo ma fi ro papa won to ba ti e tun wa gbe bi to sumo odo o jaja gba pakaleke ninu aye won o ja o ta ba daruko iji in to mu eru ati rududu wa ni taba wa ni ka so taba gbe wa sinu aye wa mo ko so that is the physical storm pe iji bo nkan to ri bi weather se ma ri taba ni pe iji nja o ni mo describe fun wa yin taba wa gbe wa si en ta so the stormy situation that is akoko iji ninu dile tabi ninu aye eniyan we are just using this this storm as a metaphor an lo gege bi pe ka fi safere ni ka le mo bo se ma ri o je akoko idowo akoko iponju la ni ninu aye eniyan mo mo fa fi apere ti igi to se foju ni ka wa na foju wo bo se ri be ni akoko igi ninu aye eniyan ti ni idile to je akoko teyan la won nkan koja akoko ila koja to ni agbara akoko ila koja to ni agbara o ni akoko igige mo ro wa mo gbadura pe loruko Jesu Christi gbogbo enikeni to ba ta gbogbo awe ta wa labe igba ti akoko yi nipa agbara ru ofe olorun abo ninu re loruko Jesu ta ba ni ke wo kini apere awon kan ta pe ni iji ni aye eyan idowo latowo satani iji ni ti idowo ba wa latowo satani sinu aye eniyan iji ni ile ti o fararo tabi okan ti o fararo iji ni iku aitojo iji ni tori ma je mu olorun koni pe ka ku ni rewerewe ti ku aitojo ba tin farahan ninu le iji ni financial crisis nko asiko ti owo si ti o si ti nkan lo ton lo ti o ba kan iji ni barrenness iyagan o le ge iyagan ti o ma bi nkan rere iji ni toiling day and night with no reward or nothing good to show for it kenyan ma fi tosan to ru sise lai simi lai sade ko si ma ri nkankan mu wale igi ni o sickness nko sickness and or any ailment aisan tabi onko igi ni gbogbo situation tabi ipo teyan ba wa to ba ti yo alafia to yo ayo to yo ifokanbalẹ kuro ninu aye eniyan igi ni tori pe ti igi odo ba nro lowo odo to mu igi dani to ba nro lowo ko se to na ni ifokanbalẹ rara so gbogbo to ba ti yo alafia ko nu aye eyan igi ni gbogbo ipo teyan wa to mu ewu dani igi ni confusion yara ndia rududu ti o ti ki o ye eyan bi nkan se lo igi ni gbogbo situation ti o ba ti funyan ni ifokanbalẹ igi ni koda wayward children bi o ba bi omo teyan ori omo to teyan ori omo abi teyan to omo sugbon to mo funyan ni ifokanbalẹ teyan ori ayo to fe lori omo igi ni aye oni fi je omo jawa loruko Jesu egun ko egun atiran diran gbogbo awon kan wonyi igi ni kedi nkan ti mo fe ka mo loni ni wipe gbogbo awon igi te gbogbo nkan ta ka sile yi o tun le lawon mi ta tun le ya si o sugbon gbogbo ta ka sile yi o je igi to n dojuko eyan boya modi re aba modi re tori opolopo ni ijinja ti o modi opolopo si modi re either knowingly or unknowingly igi ni gbogbo e boya wa lafa aba wa ko lafa sinu aye wa sugbon ti mo fe ko mo ni wipe gbogbo igi to n ja eniyan laye yi ki se ife olorun olorun o plan igi fun aye mi ati e olorun o plan igi fun idile re olorun o plan igi fun igbeyawo kankan sugbon aye ta wa wa ninu re nko aye ta wa je aye igi o je aye wala o je aye to kun fun okokun aye okokun ni bibeli so pe egbe ni fun aye tori pe olufisun ti sokale sinu aye ti je satani yo si mi oni kalu ko fi wa bo se won nitori na nko any ever experience ji yi ni ona kan tabi omiran as long as ta ba wa lori ile alaye ko si eni ti oni experience nkan ta npe ni ji mo fe ka kini awon kan to ti e wa dilin fa igi gan ege ka mu ni pele be yen tori eko ta nko e mo fe ke e gbogbo yin te gbo mi mo gbadura pe bi mo je le so emi olorun a tumo ninu aye a tutumo e fun yin ju be lo tori agbodo mo kini koko nkan to nsele beyan ba mo bi ti ogun tin ja laye yi ko ni mo bi o ti bo ninu ogun igi ta so tun ta ta ka gbogbo re sile yi to ba tun ni mi ta tun le fi ko to ju be lo kini nkan to fa igi eyin eyan olorun gbogbo te ngbo mi awon nkan to fa igi ta mi le toka si ni pe se ri igi ma nwa nigba mi nipa idanwo igbagbo esi ma don wa wo olufisun ni satani o le mu idi wonu aye eyan nipa idanwo igbagbo tori ari apere re ninu bibeli apere na ni jobu gbogbo na lati mo itan jobu awa ta ba ti gbo itan jobu ri bibe olorun gan fun alade lo po so po looto atolododo ni olorun fun alade gan tun pe o ni en to be ru bi ni ṣugbọn esu alafisun o ni ka dan jobu ka le mo pe boya looto lo be ru olorun bi olorun se ro po be ru ni igba idanwo lowo satani igi ni o satani jade o ma mu iji wa sinu aye eyan ikeji tun ni pe egun tun ma egun ara won kan to nse okun fa igi ni mo so yi o cause egun it may be unknown cause egun to mo di re o nja yan igi ni it's old it and it might be a generational cause boye egun adogun ba to je pon sele ninu le ton bi yan si ṣugbọn ti o le sa ma se ga awon mo ta bi ninu le yen igi ni tabi self error or self mistake afowo fa fun ara re tori eyan ma fowo fa egun sori ara re igi na ni igbe aye ese keta ni igbe aye ese lo ma fa ki igi e to ma fa idajo olorun the divine judgment to ma fa sori aye eniyan tori elomi la igi mi koja nipa ise igbe aye ese re to ko ti ofi sile ni to si bo sowo idajo olorun igi kan niyan then kilo tun fa aigboran na under ise na niyan na wa alaigboran eniyan to je pe tinu re lo nse alafoju di ti oro olorun ti nkan kan ijo loju mo wi mo fo ani tinu lo sha ma se igba igboran o ntiyan sinu igi bakan na ni igafara carelessness akiye sara o ntiyan sinu igi o je ki igi bori eyan keyan fa kankan si mo lo ti nigba kan emi arabinrin kan mo mo ninu dile ti won igi matojo lo npa won ja untimely death o de ti so fun mi ngba yen tori awon to je bi asaju e lo ya isan e fun dagba ton fin ku won dagba rara kimi saisa isan kimi accident kimi ni attack bi won kan se ma lo just like that ni ojo ti arabinrin wa lala to wa ri o lo ri ohun fun e lo lala yen lo lohun fi han fun ra de lori pon di meje ohun wo ra onilele o tun di ton duro ngba ti arabinrin wa ro life mi mo ni arabinrin iji to ja yin ninu dile yin ohun lo nbo lodo re yi adura ni ko ja mura si ja wa olorun ka gbadura olohun ti gbo igba to lo bi ojo keji abojo keta ba de ah oni mo mi e ma be won o so fun pe ogun ti se ogun to lo ba ti firan ti se mo ni be ni mi omi na I'm not disputing that sugbon e awon nkan kan wa to lo ma npe wa la kiyesi si to fe ka mura si arabi a pe ko si nkan kan ko si anything o ti se o ti lo to emi na abi won ni alara lara oro wa se wa lo ku aisan ku aiwo ni e ma je ton yen te gbon mi ninu le igi lo pada bori arabinrin koda pe a lo tu odun kan si akoko to lala yen ti igi gba lo se ri awon nkan awon iwa ijafara aikiye sara o fa igi to ti gba opolopo lodo ni mo so awon nkan to fa igi sinu aye eyan e wo se ri ta so ta ba soro nipa igi igi dabi o le loru ni bibeli ni pe o le abi o le to nwa to njayan be ni igi se ri and o le to si njayan bibeli so pe o le oni wa bi ko se ko jale ko pa ko si parun thief comes not but to steal kill and destroy nkan ti igi ba se ninu aye niyan ninu aye eyan niyan ko jale ohun rere ninu aye eyan ko jale ohun rere ninu idile ko jale ohun rere ninu igbeyawo ko si pa aye yen abi idile yen abi igbeyawo yen ko pa ko de parun igi n wa sinu aye awon eyan lati wa dan the level of your stability in the word of God. Bo lo se duro to ninu oro Olorun. O ti jiwa jowo ninu aye re niyan. Iru foundation wo ni aye re wa. Iru ipinle wo lo gbe aye re le lori. Iru ipinle wo lo gbe idile re abi igbayawo re lo gbe le lori. Awon kan ti a ma fi di test gbogbo e. So why did the foundation of your life ipinle to gbe ile re aye re le lori. Ipinle ti ile re ati igbayawo re ba wa. O lo ma determine boya ile re ma duro. Boya aye re ma duro. Boya igbayawo re si ma duro nigbati igibade. Toro ma wa. O ma soro kan wa ni tough time never last but tough people do. Igbe igba to le ki last igawa tun lo o. Igba to le ni igbaji ko le last sugba won to ba le ti won duro to duro tiri awon lo ma boriji. Sugba awon wo lo le. Awon ta pe ni tough person gangan to le bi ti mo lo gangan ni. Awon ti won gba oro Olorun. Awon ti won pa ofin re mo. Awon ti won gan ma ti won gan gba ti eko Olorun. Awon le eyan to le duro to le withstand igi to je pe awon la ma so pe tough time never last but tough people do sugba eni ti o ba ti to ba ti gan gba ti eko Olorun eni to ba ni pe oro Olorun Olorun o ja mo kankan to fe fi ogbon re to I'm telling you iru won o le tough won won se tough kini kankan tough time lo ma bori aye won igba to le yen lo ma yi won mole loruko Jesu iwo to n gbo mi loni Olorun a ran wa lowo lati le ma gba satani laye abi lati le ma gba igi laye ko sise ninu aye re mo se lati ko oro Olorun sile lati ko eko lati ko ilana Olorun sile o lewu gidigidi nitori pe o lo nje ki igi ko ja aye eniyan Olorun fun wa ni eko fun wa n to wa se ona sugbon awon opolopo eyan ya gbogbo ona sile o lo fa ti opolopo lewa to ti igi n bori ile to n bori idile to n bori aye eniyan loni iwe Jeremiah chapters 6:16 Olorun so nibe o ni eduro ni oju ona na eko ke wo bi awon egba ni ti rin to dara fun won keyin na le ni isimi fun okan yin sugbon ki na wi won ni awo ni rin ki lo de ina awa ta wa ninu aye ta lo di si tin se ti Olorun iwe o se ori ke ni ese kefa o se 4:6a o ni aki awon eyan mi kuro nitori aini imo kini imo Olorun ni oun lo je ki aki opolopo aye kuro ti opolopo idile di kikedanu iwe owe Proverbs 29:1 o ni eni ti a ba wi ti a ba n ba wi ti o gba orun ki yo paru lojiji laisi atunse he that been often reproved to ba n ba yan wi ni gbogbo igba to ni ti yin le n so yen jo bibeli ni yo paru laisi atunse oyin te gbo mi loni e o ni parun Proverbs 13:18 o ni ose ati iju ni itiju ni fun eni ti o ko eko to ko eko Olorun ose ati itiju ni iwe owe 10:17 ni eni ti o ba pa eko mo o wa ni ipa ona eye sugbon en to ba ko ibawi o sina awon kan won yi lo wa ta ba ti ko ilana eko oro Olorun sile ohun lo ma je ki iji ko ni agbara lati bori aye eniyan eni to ba gbo ibawi a joko laarin awon logbo sugbon en to ko eko o gan kan ara re ta wa fowo so wa can we now fold our hands ka wa da do ka ma wo pe ki iji ko bori aye wa bi se mo ma wa duro ma ma wo ki situation yi ko bori re ati idile re ati igbeyawo re ni se o ma wo rara o gbodo dide ti we must stand against it o gbodo dide ti igi yen igi to se ko fe so di dakuda to fe ba le re je yen either no only or no ni boya igi to mo di re fun ara re ni abi le to je pe o ja wa sowo satani ni a gbodo dide ti sugbon kankan to wa nbe ni wipe eyin te n gbo mi ni le loni o ma le doduko igi yi pelu agbara re. No one can face or handle the stormy situation by one's wisdom. Oh, le dodu ko nipa gbori re. Oh, le dodu ko nipa ability re, nipa ipa re, o ni bi ti ipa eniyan mo. Capacity de o ko ma to, ko ma le dodu ko igi. Your capacity is not enough. Ko le dodu ko, be ni imo re ko de imo na da. Imo to o mo nkan to le sele lola. Ko le dodu ko igi. Lati le dodu ko igi ko bori re o depend lori iya to ba ko si Olorun re se ta ba wonu we iwe Johanu yen John chapter 16:33 Jesus soro nibe o ni nkan won yin ni mo ti so fun yin tele ki eyin ko le ni alafia ninu mi ke eyin ko le ni alafia ke ti gbo ti mo ti so fun yin tele Jesus lo soro o ni ninu aye eyin o ni iponju sugbe tuju ka mo ti segun aye Jesus o rule out oro Olorun o so pa o ni ni iponju iponju ma wa surely niyan mo fe ke gba yen gbo that is the bitter truth this stormy situation will come, you can't stop it. O ti ba o ti pele si awon kan o ti o si ma wa sugbon Jesu ni wi pe o ni nkan won yi mo so ka ile ni alafia nu pe ninu aye o ni ponju sugbon tudu ka mo ti tegba oye fun yin awon ti oro yin ba wi ni awon ti won duro ninu ogbon ati imo Olorun awon ti oro yin ba wi ni awon ti won o gangbon ati eko Olorun awon ti won duro la ton mo pa agbara won ati pa won oka ti won duro ninu agbara Olorun awon ni oro yin ba wi the reality ni pe sheri igi awa ko si nkan to le sese o da ma wa without notice to tin ja opolopo eyan olowo o lowo awon olowo na ni igi ti won ti won ba yi iwo to ni igi kan pe ni olowo en to ni gan ni kan ti e to tun ba fa agba omo Olorun omo Olorun godly or ungodly this stormy situation the time of storm will come ko de ni fun oni akoko sugbon ko ni wale kan na iwo to ba la kan kan koja lo ni ma ro pe ti e ti baje pe ah aye ti pare iwo to si ti la koja lo ni ma fe to la koja se yeye mo fe ko mo po dabi iyo ati ori ni akoko ni iyo ati ori te ba gbe won kale ti odo ba ro e ori nu ori a ma dun abi ton ba da omi si ton ba do mi le awon megegi lori inu ori a dun sugbon iyo a wa ninu ibanuje tori igba igi ti eni yen tori ko gbodo ri omi sugbon to ba tu akoko ti o ti odo ba da ti orun ba de tabi to ba get time ti ina ba ta ba da ina kale hey inu iyo a dun sugbon in ori nko ori bere banuje ti e se wa di foundation o ye awon megegi lo a ma determine bi awon ma bi awon le sustain igi yi te ba gbe iyo sinu container to da dada nigba ti ojo ba ro abi to ba domi si iyo le yo sugbon te to ba wa nu container ko ni yo danu ko ni shan danu te ba gbe kana te ba gbe si orina e tun ma ri ge iyo yen pada to mi ba gbe tan iyo atun jade pada ti ba de fi orina sinu container to da to orun ba de ti ina iti ba de to ri ba yo sinu container ti o yo danu ti o dagun ti e di samo to wa ni container nigba ti orun ba lo ti iti ba lo ti akoko tutu ba tun de to odo ba tun de ori a tun pada si shape e foundation wo lo wa ipo wo lo ibo lo gbe ara re le lori lo ma determine boya you will be able to sustain the stormy situation or not se o ni Olorun ninu aye re njo gba oro Olorun laye laye so gba Jesus Christ tori pe won lo le so this complex tribulation to face to lagbara ni igba je o le so di nkan ti wa kan match ko ja lori e bi eni pe ko si sugbon to ba je pe ji kekere ni to ba ti fi ogbon Olorun si ogbon to ba tin gan oro Olorun a so di nla to ma bori eniyan ninu oro Olorun ibe ni ibe lati le ni isegun ati bori igi ibi ti madaka lo ni ba tin tesiwaju ko ti tan rara asa apa kan niyan apa keji lagbara Olorun ti Jesu Biden a se a continue ni jo mejo nipa how to face or handle a stormy situation in your life in your marriage and in your home ege ki sare ti odu ope sile any contribution 091-36-55-6952 akoko wa ti lo ni ati pari 091-36-55-6952 eti wole o
1: Alafia
0: fun yin daddy God bless you sir
1: Oladeji lati ze Emma so ni
0: sir Ku isimi oni sir God bless you sir
1: baba ni e ki fenu ba ki Nigeria
0: ah ani aje nbo ni
1: eh wo ori kan to le di da lo ni nisin be an ba fe ki garage fa ni lo si oja oba be ni bi ta konde na lo abi 400
0: ni lo ni wa la
1: eh tele si ri awo epo ni pa ni 400 naira
0: me ni
1: Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá wo tá máa ń lè kíní orí kíní yẹn bá kàtẹ́lẹ̀ á rí ta Anna.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ṣèbó náà ń la ìjì kọjá.
0: Bẹ́ẹ̀ni. Ìjì àìrọ́mọ bí.
1: Ojú ó ti Olorun
0: rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Ó ti borí ìjì.
0: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Mo gbà ní àdúrà gbogbo aká la ìjì ká kọjá Olorun àbẹ.
0: Àmì ẹ ṣeun dájú. God bless you sir. Aláta amúbọ̀ díẹ̀díẹ̀ ni. Ìjì náà pressure situation. Gbogbo tá ń la kọjá nísìn. Bí orílẹ̀-èdè ò ṣe fararọ, ṣé ilé náà fararọ ni? Ẹ ti wọlé o.
2: Ẹ ló ẹ kúrọ̀lẹ́ ma.
0: Ẹ kúrọ̀lẹ́ sá o. Orúkọ yín bí tẹ́ ti ń pè wá. Yes sir. Yẹ bá wa ṣe kọ́mọ́ kọ́mọ́ táyì ti lọ.
2: Ẹ jọ a máa wó lẹ́nu ìgbà wa. Àwa méjèèjì alágídí ni wá. Àná dẹ̀ gbọ́ báyìí.
0: Ọkọ àti ìyàwó àbí. Ẹ ṣeun. A lè gbà yín nímọ̀ràn ṣùgbọ́n ẹ pè mí. Ọkọ jágídí ìyàwó lágídí igi kan nìyẹn. Sátani nìyẹn ó jókòó sínú lẹ́yìn nìyẹn. Ó sì lè ba nǹkan jẹ́ ó lè dalẹ̀ yẹrú o yán yán yóò fọtúká tẹ́ ẹ bá ti fọgbọ́n Ọlọ́run tó o. ogun olorun imo olorun le ni lo keto olorun alaye lo egbe jesu ne wa sodo mi o ni onirele okan ato ni inu tutu ni emi irele okan ti a ba ti ni emi rele to le mi inu tutu agidi ti ko ti pora niyan odo jesu le ti le keko o eto jesu christi lo oluwa ran yin lowo se ri lori eko ta seche bere yi lori ti how to face and or handle a stormy situation in your life marriage and home yi ati pari a ti n tesiwaju sugbon a ni le gba pe mo tori akoko wa ti lo so mo ro wa loruko ojo eje ka tu pade ni ojo mejo ni ti jesu ba ti de eje ka tu continue gbogbo ta la koja laye jini wala ni orilede ni kakiri jini opolopo leji ti wo be o ti wo ile mi patapata o ti fo yangangan iyawo ti lo loto ko ti loto igini sugbon foundation wo ni ibi ti won gbe ile won ka lo je ki iji ko bori won be ni a tu ma tesiwaju eh ola ni monday lori oke agbara ago mesan si ago mokanla na to ba fe ba olorun re pade gbe gbogbo re wa si odo olorun alaye ba sodo jesu christi won lo lagbara lo le se lori gbogbo nkan to ba yo lenu wa pade re to olorun ba fun oni aye lago mesan ni ele pe mi leyin eto yi ma ju number mi si tansin lati le ju yona fun yin te ba mona abi te ba ni anything te ba fe bere lowo mi for counseling number mi ni 070-32-49-50-16 070-32-49-50-16 anu oluwa ko ni fi yin sile o ije aye ko ni bori ami.

0: A dupe lọwọ Ọlọrun alaye Oba to ka emi ati eloni to je ka ri Sunday akoko a to je ka ri Sunday toni mo gbadura pe ile ologo ti an le pa Ọlọrun yo mu adebe o ibi ti a o ti ka oro Ọlọrun fun wa na ni Samuel kini orike dogun ese kejile logun for Samuel chapter 15 verse 22 ti o ka bayi Samuel si wi pe Oluwa ni inu dudun si ore susun ati ebo bi pe ki agboran ohun ka gba ohun Oluwa gbo ki si igboran sanju ebo lo ifiti sile si sanju ora agbo lo je ka tele ba fun adura oruko Jesu
1: amen
0: Olorun ayiraye gba ope wa
1: amen
0: gba yin wa
1: amen
0: an lo na oro re Olorun ba wa so
1: amen
0: oyin oro re o la fi ye wa
1: amen
0: inu oro na ka di alabukun fun
1: lai
0: loruko Jesu Oluwa wa amen koko oro Olorun ti a gbo ni eto aluyo ti toni na ni igboran dara ju ebo lo igboran dara ju ebo lo a ri pe opo eniyan fe lati wu Olorun nipase isesin nipase ebo adura ati awon ire ti won se sugbon Olorun ti Olorun wa ti a ri yin ko o fe ki eniyan ko gboran ninu ebo ninu adura wa ninu ise rere gbogbo ninu awon isin ta nsin a ri pe elomii in to ye ko fi rubo nkan la ni te ba wo Abel ati Kaini a ri pe ohun Abel mu ebo o mu nkan to dara lati fi ru ebo Kaini mu awon nkan ti o ku die ka to lati fi ru ebo awon mejeje ebo ni won ru sugbon tenikan se itewogba igba miran ebo elomi le kun osun to dara igba mi te elomi le mo kun osun to dara so ebo Olorun o feran of keyan ko se kini o ka gboran gboran se pada a ri pe Saul ta ba wo Saul ru ebo sugbon o ko lati se ohun ti Olorun pase fun lati se a ri pe Saul won ko lo pada amelekirun patapata lai mu nkan kan lati be sugbon says ko se be awon ti o dara lo pa kun o mu oba be wale o mu awon nkan to dara o mu wa se odo ara re sugbon Olorun wa to je pe wa ni bi gbogbo ori ni gbogbo nkan ti se bayi se n Olorun ni ko se lo se yen yemi pe o ti ko lati gboran si ase Olorun opolopo lo so pe n gboran si ase Olorun lo ti Olorun tun wa ran ni se tabi to lo wa so pe ko se nkan kan a tun se ife tinu ara re ise abo igboran abo igboran ti o ni ase pe ninu igboran ti a ri pe Saul lo o lo jagun to to Olorun de ti leyin lati segun sugbon ohun ti Olorun ni ko ma se ohun ti Olorun ni ko se ko se o se ife enu ara re o fi ife enu ara re kun iru awon nkan bayi o ma n ba irin ajo eda je laye ki je keyan die kun rere ibi to kan lo oni nitori na wa ri Samuel so fun pe igboran dara ju ebo lo lórí kíkiri ọlọ́run tó rán sáré nípa àwọn kiri tí mò ń gbọ́ nílẹ̀ ìgbọ́ràn dájú ẹbọ lọ ọlọ́run sọ pé kó rúbọ̀ nítorí òṣè náà ni ló gbọ́dọ̀ ṣe ló gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ẹ má jà á ṣe ìfẹ́ inú ara wa inú òfin mẹ́wàá tọ́lọ́run dá tọba lẹ́yìn òfin mẹ́wàá yẹn a rí pé náà ni kristi tó wá tó tún sọ di méjì ṣùgbọ́n tó wá tún wá lè ṣe ìfẹ́ inú ara rẹ èmi pè ní bí òfin kọkànlá jẹ́ ìfẹ́ inú ènìyàn ìfẹ́ tara ẹni èyí ò ṣe kí yan tí ò lè gbé èèyàn débi kankan ètò máa ń bayé èèyàn jẹ́ kí ni à ń pẹ́ ní ìgbọràn what is obedience ìgbọràn túmọ̀ sí pé kí a gbọràn tí a bá ti gbọ́ kí a gbọràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí a sì ṣe ohun tí ó bá ní ká ṣe kí a sì ṣe ohun tó bá ní ká ṣe tàbí ká ṣe ohun tó bá sọ fún wa tí a bá ti gbọràn sí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ká wá ṣe ohun tó lúwa ní ká ṣe a rí pé Samuel ó gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run sùgbọ́n kò gbọ́ràn sí ọlọ́run kò sí ohun tó lúwa ní kó ṣe ó ṣe ìfẹ́ inú ara rẹ̀ a rí pé ohun kan wọ̀nyẹn ó dẹ̀ máa ń ba ayé èèyàn jẹ́ kì í ṣe pé ká gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nìkan a gbọ́dọ̀ ṣe tọ́lọ́run wí ni àtàbáwòwe jákọ́bù oríkìíní ẹsẹ̀ kejìlélógún sọ pé ká jẹ́ olùṣe ọ̀rọ̀ kì í ṣe olùgbọ́ nìkan èmi pé tá a bá gbọ́ olùṣe ọ̀rọ̀ kì í ṣe pé ká gbọ́ a gbọ́ má ṣe ẹ̀yẹ́mí pé kò tí ì ṣe fi ọlọ́run ṣùgbọ́n tó gbọ́ tó ṣe òun ni kí ni o ohun ni to je pe o se fi olorun loruko oluwa yo dara fun emi ati ayin o mo ni o dara fun wa a ri pe aimo ki se awawi ignorance is not an excuse ki se awawi eh se so da da a ri pe obere a ri pe so lo obere se se awawi obere se se awawi so mo olorun se kini o gba o aimo le mu ki eyan se asise nla te o ba mo nkan o le je ke yan se se asise nla nigba ti a ko ba mo oro olorun en ti o ba mo oro olorun o le ma tu lodi lodi o le ma se awon nkan ti o to a le ma rin ni ona ti ko to a le ma rin ni ona ti ko to o le ma se awon nkan ti ko ye iwe ise a ori kerin ese kefa so pe awon eniyan mi nsebe nitori aini imo eyan gbodo wa imo ri a gbodo wa imo a ri ko carpenter wa imo carpentry awon to nko ko ase egbe na egbe na a ri pe mechanic en do ko se mechanic a wa imo yen ri doju doju ki se abo eko be na ni awa iranse olorun a gbodo wa imo olorun ri eh ka mo nti bibeli wi kini bibeli so kini lo wi laarin kini tumo nkan won a gbodo ma awon nkan to ye ka se ntori pe abo eko aisan ni aisan to si lagbara ni a gbodo wa imo ri loruko Jesu Oluwa yo dara fun emi ati en nitori na e je ki a mo ka bibeli e je a mo ka bibeli wa lori kore ka ma gbadura fun ranlowo olorun lati fi ye wa ka ma gba oye ka wo oye oye ka wa imo re ba kin oro olorun so ni bayi ka wo oye oro olorun ri kin lo so ni bayi kin to mean ni bayi a gbodo wa ri atun lo gbugbo do a le lo sodo awon to nimo ju wa lo iyan ni pe inu re olorun ma fi ara re han wa a ma fi oye re ye wa a ma fi imo re ye wa eh adua nikan o to bi a tin ka bibeli yen a gbodo gbadura pe kolorun ran wa lowo olorun yo rin mi ati won lowo
1: amen jesus
0: mo la si gbon koto eyan le mo ohun ti olorun eyan le mo ti olorun fe sugbon o tun le ko lati se opolopo o le mo ti olorun fe ti olorun fe fun mi sugbon eyan le ko lati se eyan le solu o mo ti olorun fe sugbon o ko lati se kini lati se awa gege bi omo olorun ki se nkan to dara ni yen a ri pe oga wa nipa titi aye to ba ra won ni se to ni ka se nkan kan lo to amon kan to ga wa lo wa sugbon ta ba ko lati se ki lo je aja lai gboran milo olorun aja lai gboran solu mo ohun ti olorun pase fun omo sugbon o yan lati se ohun miran o yan ife enu ara re se wo na mo se fe enu ara re bayi so mo se fe enu ara re awon mo ta bi ti a ba ran ta omo ti olorun fun wa ta ba so pe ko se nkan kan ti o ba ti se bi ati fe ko se eyan mi ko se fe na ara re tabi ko je ise yen labo o se fe na ara re inu wo le dun si ai gboran eni kan ba tin se ai gboran inu olorun ko le dun si eyi ko wa pe imo gbodo yori si gboran eyan mi ko ta ba wa mo ri o gbodo yori si gboran eyan mi ko ah nto olorun fe ni o da lati mo ife olorun nto olorun fe ni nto olorun ka mo se ni nto olorun ka se ni inu mo lati mo riru awon nkan won yen sugbon to se pataki juni pe ki a ni ka ni ife ka se ife re ka se ife olorun ta ba ti se ife olorun a ri pe inu olorun a ma dun si wa inu olorun a ma dun si wa okan re a ma ba a ri pe omo ta ba ni ife omo ta ba ni ife a ni ba teniyan ta ba ni ife a so gbogbo ti o ye ka se a ri pe jesu kristo o ni ife baba ohun ti baba de ran o de se bo ti to ati bo ti ye be ni awa na gbodo je apere a gbodo ni ife agbodo iyen ni pe Jesu gboran emi ko agbe awa gege bi omo Olorun ale so pa ori Jesu ma ri oro Olorun ta ba ti ri oro Olorun ta ma tin ka tan sasaru nu re lo sa ti loru a ri pe yo mo ya aye wa para ta si gboran si oro yen ta si se a ri pe yo mo ya aye wa para aye wo ni wa loju kan na mo loruko Jesu Oluwa yo dara fun wa kini gboran se sanju ebo lo kini lo de ti gboran fi sanju ebo lo ale a ri pe olorun fe okan wa ki se ise isin wa nikan olorun fe okan wa o fe ka sin tokan o ni o ma fi okan re fun mi so o fe ka sin tokan a le ru ebo sun ka ko lati darijin opolopo n ru ebo loni ko lemi darijin elomiran ki darijin So if we anybody alive born any we must of we come a daddy John money kids you are tabaka wana kali daddy by the door long. Yemi could be a couldn't say tawaba. I live bad one. So we got call that it say or long call that it say if you're long. I think bad way, Joseph, you're alone. Or if I don't build it, no, I don't have to cool it down. If we're in the bed, could it down? I didn't lose it, saucy. So we come on, man. Say, I burn. I didn't say, I burn. And to the alone, could fair. You grind your bed. Of a cat burn so long, you mean? You make it have a little too long, Tabavel, your long could butt you up. Tabavel, your long could smart. Tabavel, you know, long do so. I got a genuine thing burn. Lorukọ Jesu emi gboran yo wonu aye wa lo
2: Jesu
0: bawo la se le ni ni gboran ari pe bawo how can we walk in obedience bawo la se le ni ni gboran ari pe a gege bi omo Olorun o dara kanrin ni gboran ni ona Olorun e ti o mu ni Olorun do sun wa ma ka oro Olorun ojo won akoko ka ma ka oro Olorun ngbata man ka Olorun a ni oye re a ni mo Olorun ma feti si ohun ti Olorun so nipase oro re nti Olorun ba bo so nipase oro re feti si gboran si ase re yo si dara fun o ma se da duro ma da duro awon bi ti oye yen to awon to ma ju e lo kan le saraye be fun eko ma da duro wa mo wa ri bere fun ran lowo emi mimo Olorun ma ran ni emi ma ran ni lo bere fun ran lowo emi mo oye awon kan mi ran emi ma le fi yi o je onirele lati se atunse nigbati o ba nsas se en do onirele o ma gboran ti en ba bawi lo le satunse Olorun yin ni ati eyin lowo Olorun ki wa awon ti won ma mo ru ebo nikan Olorun ki wa won nikan so on wa awon ti yo je se fere je se fere o wa won ki sa won to nwe bo ni en to nwe bo ebo ninu ese ebo ninu egbon ebo ninu fe tinu mi gege bi solu ti se Olorun ki sa won to nwe bo ni o da lati rubo sugbon ta ba rubo agbodo re agbodo ru tokan tokan agbodo ru ebo ebo yen agbodo pe agbodo pe gege bi Olorun se fe ka se loruko Oluwa yo da fun e je ki a eje garanti pe igboran daaju ebo lo e ma se je ki aimo ba igbesi aye yin je aimo o ma ba igbesi aye yin je e ma ka bibeli lore kore e ma wa o e ja wa o yori ati nigbati Olorun ba soro egbon e ja gbon nti Olorun so ki e si se gege bi Olorun se gbe kale jagbon ka se ka tele Olorun bi Olorun si gbe ka Olorun yo re mi ati eyin lowo Jesu fere de o ronuku wa ko ninu ese re ki o si ko sile patapata Jesu yo si gba ola wa si odo wa si di omo Olorun ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa amen.
3: Have you heard about Daily Agile Foundation? Oh yes. Daily Agile Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Daily Agile Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Daily Agile Foundation, a family to be with.
0: Pass number 091-36-55-69-52 Oruko re ati bi chat n pe o si dara fun wa e ti wale
4: e ku ile
0: sa e ku ile ma o
4: e ti se Oluwa
0: sa la ku sele Ami o Jesu Oluwa la.
2: Apo si le ana ise lori ko Jesu. Aje gbadura fun mi o.
0: Aje ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Yo da wa fun.
1: Amen.
0: Okan ya bale. Ogun te nla ko Oluwa yo se.
1: Amen.
0: Awon ri gbo tokan yin fe gege bi fe Olorun yo se fun.
1: Amen.
0: Emi gboran te yan fi ntele ase Olorun ko wonu aye yin. Ati eyin ati awa ade ri iyanu Olorun. Lai loruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ti wole.
4: Ala fe afun yin
0: o. Baba o.
4: Sa, aku si ni ni o.
0: Yes sir.
4: Eba mi kawo yan mi nbe yen pa
0: wo fun
4: mi o.
0: Yes sir, won go. Yes sir.
4: E gbadura fi ma fa mi go bi lata jorin.
0: E je ka gbadura oruko Jesu.
1: Amen.
0: Baba yo dara fun.
1: Amen.
0: Okan ya bale.
1: Amen.
0: Oro yan da.
1: Amen.
0: Ogo Olorun Abuja ni.
1: Amen.
0: Ogo Olorun Abuja e ranu gba o.
1: Amen.
0: Loruko Jesu agba tin dari jan mo ni keji tin gboran si ase Olorun ko wonu aye yin lo.
1: Amen.
0: Ke si ri iyanu Olorun. Adura te gba yo de gba.
1: Amen.
0: Be ni ori o.
1: Amen.
0: Loruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ti wole.
5: E ku ole sir.
0: E ku ole o.
5: Ala mama to la ti bi ni.
0: E pe le baba o.
5: Sir sir.
0: Yes sir.
5: Tu
0: la lo se tu. Yes sir. E te ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Baba e ranu.
1: Amen.
0: E ranu gba.
1: Amen.
0: E ranu gba.
1: Amen.
0: Baba ri bi gbogbo ti e ti se igboran. Si ase Olorun Oluwa ko fa nu gba.
1: Amen.
0: Agba ti mu ni soju ona pada ko wonu aye
1: ni.
0: Loruko yi ko tun aye yin se. Kokan yin bale. Gbogbo awon rere ti o ta ti jigbe lo ti o ti ko Olorun se ra pada re. O se ranu gba. Okan yin bale. Ile yi ko wa lafiya. Lai loruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ti wole.
2: Elo e ku ole sa.
0: E ku ole ma.
2: Ma to mi wa de mi sa.
0: Yes.
2: E de sa mi fe tojo ju ale ri se oko mi. Oko wo temi na o se dada ni o ni taja. E gbadu fun mi dadu.
0: E je ka gbadu a. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Olorun ko ran awon eyan re lowo.
1: Amen.
0: Ta ba libi ti won ti sasise togo ati awon ati oko won ti won ti sasise togo ti wole Olorun ko fa nu gba e Olorun ko ra yin pada ko mu pada wa sojo ni emi ti eyan ti fi gboran si ase Olorun ko wonu aye yin lo ko wonu idile yin lo emi atun se ko wonu aye yin lo kokan yin bale ka si se re lai loruko Jesu Oluwa wa
1: amen
0: e ti wole
4: e ko le daddy
0: e ko le o la lo se e je ka gbadura oruko Jesu
1: amen
0: lo dara fun
1: amen
0: ogun Olorun Abuja de laye
1: amen
0: e ra nu gba
1: amen
0: e oni damu
1: amen
0: e ni wonu ogun
1: amen
0: emi te fi gboran fun to Oluwa ni ka se loruko Jesu ko wonu aye yin la
1: amen Jesu
0: e de ra nu gba
1: amen
0: ta ba rugun te nla koja Oluwa segun na
1: amen
0: Oluwa siju anu we ona la
1: amen
0: e wonu ogun tutun lo lai loruko Jesu Oluwa wa
1: amen
0: ke ni kan ni ko ma se pe mo Eje ka jo won.
4: E ko le sa.
0: E ko le.
4: Hello.
0: Hello.
4: Mi fa na ten kon, mo fete gba. Mo gbe fa na ten kon, mo fete gba do fun mi ni sa.
0: Oya e ja gbadura. Oruko Jesu. Yo dara fun.
1: Amen.
0: Ori gbogbo te n bere yen gege bi fi Olorun Oluwa da yin lohun.
1: Amen Jesu.
0: Oluwa da yin lohun. E ri iyanu Olorun. Emi te fi gboran si ase Olorun, te fi ni ilana Olorun. To Olorun fi sase pe re nu aye yin ko wonu aye yin lo.
1: Amen Jesu.
0: Ise yin kona ko la fun yo ke si ri iyanu Olorun. Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ki eni kan ni mo se pe mo. Eje ka jo wonu adura lo. Loruko Oluwa yo dara fun a. Eni gbagbo nu Kristi. Ko gbogbo to ba gba adura to ba gba ni ilu ni pe adura na yo gba. Ti a ma ne tin pe gba adura yen je ka yo jo gba. Eje ka so fun Olorun adura koko na ni pe ka dupe lowo Olorun. Olodun de mi mi si ati ti wo si to jari ojo ni eje ka dupe lowo re. Adura ope.
1: Loruko Jesu, loruko Jesu.
0: Loruko Jesu, loruko Jesu. Adupe lowo re Oluwa. Ati awon ta jo gba adura Olorun to de mi wa si ti di akoko yi. Ti o je koko aye gbori wa. Ti o je koko ko gbori enikeni wa. Olorun to da wa si. Olorun to fi wa sile. Olorun to ko wa sile. Ati awa ati awon jan jo ngba le Olorun o se o Olorun o se Olorun o se o Olorun o se bi aye ti fe ko ri iwo Olorun jo ri be Olorun o se o Olorun o se gbo adura Jesu Oluwa wa
1: amen
0: ja so wa Olorun Oluwa gbogbo na ta ti gba sese o pe ko Olorun ko dari wa agbare agba ese ko panunu aye wa o ya adura Jesu oruko Jesu oruko Jesu gbogbo na ti awa ati awon ta jo ngba adura ta o da ni sese Oluwa dari wa la pa gbere se nunu aye wa dari jiwa parapata gbagbare se nuna aye wa kokan wa bale asere jesu oluwa wa so fọlọrun oluwa fi agba re kun mi e ti ma fi rin ajo aye mi o ya adua ko jesu oluwa fi agba re kun awon eniyan re e ti mo fi rin ajo aye won e ta fi rin ajo aye wa ta fi ni subu rin ajo wa no christian ta fi ni fara pa ta fi ma wo jesu gan e ti ma to wa sona olorun ko ma fun agbara re bo adua jesu oluwa

0: me daddy Jimmy most tell us is to say oh yeah to emi ti ma fi gboran si ta tawon eyan ati awa ati awon eyan ta fi ma gboran si asere lekun rere olorun yonda re fun wa oya adua
1: oko
0: jesu oko jesu oko jesu emi ti ma fi gboran si asere ati awa ati awon eyan yi olorun yonda re olorun yonda re olorun yonda re olorun yonda re olorun yonda re olorun yonda re olorun yonda re olorun yonda re ati awon ati awa emi ta fi ma gboran si opatapata olorun yonda re ta fi le bo ni bo ti to ti to fi ni pa wa ti olorun yonda gbo adua jesu oluwa awon kan kan wa ti man je ke ti man je ke eyan si alai gboran ai gbe en ti man ti ba ti alai gboran je ti se pe fenu ara re onigberaga eniyan ipo amo je ke eyan se igbaraga iwa tabi iru bi iru ni family ti eyan telomi ti jade o mo nge ko gbe opo gan o awon kan to je ke eyan si alai gboran ja so fo lorun pe oluwa gbogbo nkan to le mu ka awon eniyan re tabi enikeni wa ko ti alai gboran si ase re oluwa fanu gba wa oluwa mu wa pada soju ena re en ti e darijiyan kan ti o da ni alai gboran ni baba wa so fun wa ka mo dariji awon omo ni keji wa o nko lai darijin emi ti eyan ti dariji omo ni keji na olorun jo wonu aye wa emi ti eyan fi gboran si ase re oluwa jo ati awa ati awon jo wonu aye wa o ya adua
1: oluko
0: jesu oluko jesu oluko ja ati awa ati awon emi ti a mo dara ti gboran si ase re ta fi po ta rin boti to ati boti e tawon won yi ati awa ati awon won yi lo gode soluwa ta fi ni je bi oro re emi ta fi bo re emi ja gbona si ase re ah ta fi ni son to ta fi ni son to to ta fi ni son ti o to ta fi ma son to to olorun yonda re fun ati awon ati awon ta don gbadura oluwa yonde gbo adura jesu oluwa wa e gbadura so fun olorun to ba logun ten la koja so fun olorun ogun ti mo la koja oluwa ba mi se ogun na soro mi di ayo je ki ranu re gba oya adura
1: jesu
0: oluko jesu oluko jesu ogun ti awon eyan la koja olorun segun fun ran soro mo dayo je won ri yanu je won ri yanu je won ranu je won ri bukun ko na la fun ogun se ki anu ko sele ka ri ko tele gbo adura jesu oluwa wa esi omi ati ororo yin e so fun olorun oluwa gba olorun ko wonu omi ati ororo yin ko wonu aye mi lo ko wonu ise mi lo ko wonu ile mi lo ki n di omi nira o ya adua jesu ko jesu omi ati ororo yin ko gba agbara gba olorun ko wonu omi ati ororo yin gba ti n be na jeje ko wonu ami ti o ko si ami ati ero gba olorun ko wonu agbara wa lo ko wonu dara ati jawa lo ati awon ati awa ko jade ko tude ko fun ni isegun ka ere itusile ka ere idande ko ko se ki anu ko sele jesu oluwa wa ami eje ka teriba fun adura oruko jesu olorun gba ope wa olorun gba yin
1: amen
0: adura fun ore ofe tari gba olorun gba yin gbo gbo wa oro olorun na ti awon eyan re ti gbo oluwa je onibugbe na yin jesu sori oro na mo je da alebi je mu aye omi awon eyan re re oluwa ro lagbara oluwa ro lagbara ko si sami ati se yanu ati ke pelu oluwa na oluwa da wa lo gbo adura wa ka si ri yanu lai loruko jesu christ oluwa wa amen.

0: afia lafia Christi kiwa wa wipi ya ka lewo ni gbogbo bi kibi tesla island ati ma gbo mi fun ta salaye je ki alafia Christi ya yo re idunu re ko ma ba wa gbe lo lai ati lai lai ha mi ya kiwa wa wipi ya ko ojo esimi oni happy sunday bi jesu ba fa bi bo re seyin a o se opolopo esimi ni aye ati ni aye wa ako ojo isimi amu kiki iwa lati nu joker support the church house of god fire and thunder ministry tatomo si god of 1930 etun yin eto wa ri ibapade olohun 1930 ni bi tolohun oba to se nlo baba wa no oluwa apostle victor ebenezer wola bi wa so oro olohun gbadura ta si n gbe ri jaki jado ninu eto yi be ni baba wa no oluwa won wa nu de pelu wa sugbon ka to gbohun won o ko mi oyipada olamide omo lawo jolo ruko tim ten fe npe ni mc olaz e ka lesa e ba ngbadura fa omo lo
1: fun gbogbo awon omo olohun to le sami be tin gbohun mi la sale e o le ri ope
0: amen jesu
1: lole e o le ri ayo
0: amen
1: bi e tin gbohun omo lagun ajilu gbogbogun ti o ni ge rori gba lose won wole laaye
0: amen
1: ase yori yin lose yi o daju
0: amen
1: ara ma tu
0: amen
1: Jesus, Oluwa.
0: Amen.
1: Oruko mi ni Ajilere Victor Ebenezer Owolabi Omalagun Ajilu.
2: Olorun 1930 ti se tan lati ba opade ninu adura owuro ti ale lati owo iranse olorun alaye evangelist victor owolabi jp papade olorun 1930 god of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba olorun pade si olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti se iyanu bi olorun yo se ma lo baba wa evangelist victor ebenezer owolabi jp lati ma soro ase sinu aye olukaluku ijo christ apostolic church house of god fire and Thunder Power Ministry. So what lay in Nebo Studio near Bemenway Filling Station, Tasty Ground, Songo Area, Ilorin, near Pile Kwara, near Dura Yotima, why you? Fua Dura T, Tony, Elepe, Siori number E, 08063742508. Magba Gbomi, Resileo, Waba Lorin, Balare, Bade.
0: Aba Wanulua, on Tene Fualuni.
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Hallelujah!
1: Moki awon omo Olorun alaye bi won tin gbo mi la sale. Gbogbo awon to gbo mi la sale ara ma tu yin lo so.
0: Amen.
1: Oro yin ma ja sayo.
0: Amen.
1: E o le ri opa.
0: Amen.
1: E o le ri ayo.
0: Amen.
1: E o le ri bega.
0: Amen.
1: E o le ri aseyori.
0: Amen Jesus.
1: O ti ri be.
0: Amen.
1: Jesus Oluwa wa.
0: Amen.
1: Happy Sunday.
0: Same to you, sir.
1: Bi e tin wonu ose titun lo yi e gba ore titun.
0: Amen.
1: Mo ti so fun wa ni Sunday to lo wi pe mo fe gbadura fa awon eniyan loni. Mo de ba pe Psalm mewa tori ose ta fe lo wo yi. Ose yi ni Mama Bola re da ororo si mi lori ni 2017 ti ago yi si ku akowo sile. Ose yi ni Mama Bola re ti won wa lati odidi New Jersey ni America. Ti won de wa da ororo bi Oluwa Olorun Baba Ola se ni ko wa da ninu program ta pe ni Shaking Heaven and Heart Praise ni 24 to 26 be ni nigba ti Mama Bola re debi ti won de lorin lati ilu oba won ni ko su omo yi be si ni ku re won la pe won ni ma wa sile awon Ibadan ma pe won ko de sun mi ko dere mi won ni kekere na ni Olorun tin lo awon na ti Olorun de gbe awon goke loni pe bawo la won se wa gbo nigba ti Oluwa nso lenu omode ti awon mi fi wa emi kan gbo mi lo se bi awon ogun oro ase yori se nso kale lati aro na lo loruko Jesu wa ma gbe ri e
0: amen Jesu
1: lo mu paper ati bio to ba ti miss Psalm yi o ton ni Raika panda puri muskaidea. Ma fwe ni kati. Awe. Ati adua. Ti wati nga lato joy. Ma fwe ni oti o jenki o leri. Ti wama vini. Ah. Mode ti gba we lori nke yi mode ti gba dua. Lo mu bayro rebo se mga mi bay. Tori mi o ni pele meji. Adai ni marubi kaskapodea. Anda barubi kabuli masaidia. E kani samu yuma njade. Lododo. awọ ni ba bo si o sori re mi e emi victor olorun baba lola o yonde fun mi mo ka mo fi we mo si leri eri ni soro yi eri olorun 1930 eri olorun apostle ayo baba lola o se ta fe wo yi o ni sacrilege 16 years of weary to gba iwosan to de bi omo ta pe ni baba lola lai si agbebi o mi adua ti mo kasam si ti mo gbadua si o la fi gbebi baba lola ni ro se bayi ni odun merin seyin be ni shaking heaven and heart praise ni shawo ni ori oke god of 1930 power grand oh oluwa ni pesamu awon kan ti mu paper o de gbe omi e jade tori mo ma gbadua gbogbo ti n ba oriri ajo loruko jesu won baje lale
0: ami jesu
1: samu mewa bi oluwa ti mo nse samu yi mewa ni ma rora pe nitori iwo okunrin to ti rora epin gba ke sare daruko merin ninu ohun bi 27 si 9 ti samu yi o se fun o number 1 to ba n wa oju olorun fun omo Olorun mi to yonda omo fun iya itunu after 13 years lori oke iyanu ni ilu sawo beni mo so raika paturi moskitwa idea samu yi yo wulo fun iwo ti o ja oloju orun atalaka lati balopo ati jakari wo ori ekan o sari lo mu bairu anu mi si o raima rubika pona moskinda podia samu yi yo wa fun iwo to je pe awon olore awon eyan gajagaja awon eyan nla won yi oka sugbon won si olore iwo to mo pe o fe ki won koju ore si o ko samu yi le ohun ikerin na ni wipe samu yi ohun to ba fe ohun ti o fe ki ayanmo re o da lodun si odun to nbo to ba tin ka samu yi sinu omi to se fi nwe laaro kutukutu andri kushkinda watailia wa ri wipe omo fawon ti mo n gbadua si yeye ben ewo si mo surire number 1 psalm 24 bi ori isoge gbogbo eyan nu ona e kan na rubik side ya awon sam to kan lo se especially on the 24 si 26 to ba de ka sam wi dada o ka mi lara tori pe awon mi le mo fi sere oluwa so fun mi 2015 oni mo ka sam wi oluwa gba ko ti sin keke oluwa ni mo ni gini awon sam yi o si oni mo ko baba re apostle abawa lo gboro si mi lenu nigba ti olodun ki mi la gidi igba yen lemi na wa nte testimony lori samu yo mo ti fi samu yi we mo ti mo ogbo iku ati aisan ati ofanu beni psalm 24 egbe ori soke yen na na egbe soke ori re fe wole mi psalm 29 ohun oluwa fa igi kedari so ti de jerusalem ri o mo ton pe ni igi kedari so ri igi yen to ba gbe sinu oku pupa fun odun mewa igi yen oni bage won si so pe ohun oluwa ba igi yen je to ba mo itumo igi kedari mo wa wo gbogbo aye re so gbo aye re me wa dabi igi kedari ti won gbe sinu odo ti o dera ti o baje bo se gbe sibe na lo se gbe jade won so pe ohun oluwa baje psalm 29 o ti ko psalm 27 iwo ti won ti da okuku si irin agbe ko yi omo gbogbo e ti da wu psalm 27 psalm 19 raili buskapadia ala ori bu ile o ti je bagise mo 27 loju orun o si ri je loju aye won ti fi pitipiti raisi won ti fi bati ege loju orun ati obe nla to be wedu gari lo si ko mu loju aye o nla la po nbara re ni primary school secondary school inna kuri muskindapodia psalm 19 psalm 94 psalm 19 psalm 94 yareka poria psalm 118 oh eneka okunika lo ni samu yo okunrin kan lo ni Samuel yo be ni won ti gan po le sori iru mo Samuel 18 remini mo sunda podia Sam 18 Samuel mi ni ye ko sojo ti Oluwa ba ni nkan Samuel ikile ojo yen to su awon olore to Oluwa ran si mi won si imunu mi do lojo na pelu awon mo mi gan ti mo mi aba ti pe mo ti be ka Samuel wa apostle ti be ka Samuel yo ore ni ore nbo ase yori nbo igun merin agbaye eh awon ti o mo won se kini won bere si ni bless ye won bere si ni munu edun awon agbeji won teri won ba fun be ni mo mo saba fun awon to wa ni ilu oyinbo ni Samuel ati won to fe travel lo si ilu oyinbo nitori ninu Samuel lo ti gbo wi pe aya yo pa awon alejo ti o jo sorire won fi be bojo sajade ninu aye re lale Sam 18 ya you're right in muskin the poor messiah lia barubika Psalm 20 ewo to ti serubo ninu church ewo to ti se dada ni wojo olohun o wa wo wi pe ori ore gba o wa wo wi pe abo ti sase danu elomi ti ra generator fun church elomi ti ra bottle fun church gbogbo kan re ti daru Psalm 20 kaile marasunda podia riaka paturi muskita hailia Psalm to pari e ona ni Psalm 51 Oni Oluwa ninu iya mi ni agbe bi mi ti mo si ti dese be ni inu ta ti bi ona ti dese ka to bi ona inu iya re na ni ese ti bere sugbo ogun oni o gba olowo gbo eje oni Oluwa sanu mi gege bi seun ife re gege bi ronu anu re ninu ire koja mi nu kuro o ni eniyan le mo wa ninu ese ka ni ki ore ofe olorun mo po si Psalm 51 awon psalm yi lo fi jagun lo se sori igba ti manje mu yo bere oni on the 24 kini 24 bo si lo se
0: Thursday
1: Friday Saturday sori awon jo mete tai te so ti o to mo nu emi to ba ti di on the 23 Oluwa ma ara awon gani meso sinu le re brand new sinu le brand new o ma ara sinu le iwo to ba je ni emi wa riwo iwo to ba je ni emi sa ti ka saru yi nitori pe Oluwa so fun Mose wi pe fear jada agutan si waju le re nigba ti awon gani apani lo ba de won fo ile re ru nje o mo wi pe ninu agbala farao na ni won tin pa akobi farao ti won de fowo kan akobi awon mo Israeli iwo to ba jolo ba iwo ni ko ko awon samu yi le nitori pe ni ose yi o ma re ri ayo gbogbo re ta ti gba lo lowo e o ma gba pada
0: amen
1: bayi ni wa se se awon samu yi oh to ba ti se ole baba lola ma ka samu ni ojo meji a ma ka samu 150 samu 150 just ojo meji a ma ka ni gbogbo ose olorun fi gbogbo nti o be ninu iwe samu o fi ye baba mi apostle ayobola ko to da si emi victor owo labi lori mo ti fun yan samu ri to si bi omo okunrin be ni olorun adani buruskinda o ik Kapuri masatalia gbami dada nitori oruko Jesu lale yi atu ise re sile agba o pada ara o pada to ba ti kasabu aro la kutukutu emeso ni wa ma kale yo konkan ti o ba ti re o be ni titi ile o fi su emeso le yo konkan to ba ti le se bi mo ti wi wa de ri be ni arabirin kan kasamu yi lori TikTok ya agbalagba olohun gbagbo nitori wi pe ko si solution fun aisan yen oni bo se kasamu sinu mi oni ohun de guru aisan yen mo mo play voice note e fun awon omo olorun lori Facebook be ni iwo to ba mura to si gbagbo wa si ri ere olorun apostle ayo babalola emesa wa ka laaro la wa ka ni ojo Tuesday wa ka ni ojo Wednesday wa ka ni ojo Thursday wa ka ni ojo Friday wa ka ni ojo Saturday o ba wo le gbawe be ni to wa de won lo mo gbawe sugbon ti oro re ba se ka on lara wa si ri esi olorun mo gbadura fun loruko jesu fun eyin te oluwa ni awon to ko sawe won le ni 1000 kadanda poli messiah gbogbo eyin te ko yi ke le mo ku olorun baba la lo ran mi ni se bi o ba tin ka sawe ore ta ti jiloju orun e ta ti gba loju aye lati o ne lo ninu ose e gba ore yin pada
0: amen jesu
1: ori be
0: amen
1: jesu oluwa wa
0: amen
2: Olorun 9030 ti setan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP
3: Papade Olorun 9030 God of 9030 Divine Encounter
2: ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ashe sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Tensty Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Aba wa nulu egbadura
1: fa. Awon to le sami lana yi o ya gba iyanu.
0: Ami Jesu.
1: To ba sami to gbo agbo yi lana yi o ma nare obe.
0: Ami.
1: Gbogbo ekun yen loni Oluwa pare.
0: Ami.
1: Loruko Jesu o ya gba igbega re.
0: Ami Jesu.
1: Osu emi ni mo wa yi mo ni o gba eto e.
0: Ami Jesu.
1: Gba iyanu e.
0: Ami.
1: Gba isegun e.
0: Ami.
1: Gbogbo bu to lo ma ja obo to lo ma pa olekun loni wa wole laaye.
0: Ami Jesu.
1: Olorun alayo Olorun baba lola o loni o tu aye re sile
0: amen jesus
1: o ya gba iwosan
0: amen
1: gba isegun
0: amen
1: gba idande
0: amen
1: gba iyanu
0: amen
1: ose yo ose to lagbara ni ose ti oluwa fi se mi lore pelu olorun mo mi bola re ni 2017 ose yo wa gba igbega
0: amen jesus
1: ose yo wa saseyori
0: amen
1: ose yo wa lenu opa
0: amen
1: ase ti bu
0: amen
1: jesus oluwa wa
0: amen
1: ni ose yi bene to ba ti di aro la ato wa de je pe ale ni mo fe ko se rubo yi bene irubo 2000 yi lale yi abi aro la make sure pe se bene o eyin ti e je ologbo irubo 1000 yi abi 2000 yi 80 60 63 74 74 25 08 08 Bẹ́ẹ̀ni, bìrìn tó fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, bìrìn tó fẹ́ lọ́wọ́ lọ, ìrúbọ̀ yìí, 2000, 80, 60, 63, 74, 25, 08. By the grace of God, ní on the 24th to 26th, a máa wà ní ìlú Ṣàwó. Bẹ́ẹ̀ni, fún gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Ṣàwó, ẹ múra báyìí. Olúwa ní Ṣàwó ni kò ti ṣe, nítorí pé òun fẹ́ kí àwọn ènìyàn kan tẹ orí ilẹ̀ agbára yẹn. Mi ò lè sọ ìyanu tó ṣẹlẹ̀ lórí òkè ìyanu tó wà ní Ṣàwó. Gbogbo ẹni tẹ wà ní Ṣàwó, mi ò fẹ́ kẹ́ miss. Olúwa ní kí n ṣe orí òkè yẹn. Olúwa ní òun ti kó àwọn áńgẹ́lì bíi mẹ́sàn-án tuntun sórí òkè yẹn báyìí. Nítorí pé tí bá ní mọ káyé ìyanu tó ti ṣẹlẹ̀ lórí òkè yẹn pọ̀. Ẹ má gbàgbé pé nínú program tá a fẹ́ ṣe lọ́sẹ̀ yìí, òun ni ó wo sàkíràtì tí àwọn ènìyàn máa ń pè ní wèrè January to December ní Ṣàwó. Òun ló wo sàn o, bẹ́ẹ̀ ni tó dẹ̀ gbẹ̀bí fún ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú omi àdúrà lójú títì láìsí ẹnikẹ́ni láìsí agbẹ̀bí láìsí ẹni tó gbẹ̀bí ọmọ náà. Omi àdúrà tí mo gbàdúrà sí tí Jésù mí sí, òun ló gbẹ̀bí sàkíràtì tó fi bí babalọla ní September 5 years ago tó rọmọ yẹn ti pé ọdún márùn báyìí ní September 24. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run pátápátá, mo fẹ́ kó o tẹ orí òkè ìyanu yìí nítorí programu yìí. Ṣàwó ni o, tó o bá ti dé express Ṣàwó wà ti rí gbogbo bánà báyìí. Ẹ̀yin tẹ bá wà Ṣàwó tẹ bá jí láàárọ̀ la ẹ mọ̀ rí gbogbo bánà ẹ mọ̀ rí, torí pé Olúwa ni pé Ṣàwó ni kó o ti ṣe o, ò gbọdọ̀ ṣe ń lọrin. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yin tẹ́ dẹ̀ wà Ṣàwó ẹ ti mọ

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o oruko mi ni eni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: baya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku ro fun mi ni lati ni ki n bi kan je
3: mi o ma bojo ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini eje wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iko ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: walari won pejo ara mi la fi seke
0: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo ni
7: Feels, Mr. Producer.

oni suru apo eko to jeun ko ni je baje oni ai ni suru ni mu ari eni ko die bi ai ni suru ni mu ari eni bo wa de bi olohun ba saanu fun wa o ari wa ko ni de bi o lagbara olohun ori ofe yi tolohun fi fun wa ya ni silo lagbara olohun ejo ma aye wa wi pe gbogbo ohun ta ba nla koja ni wakati ta wa yi olohun wa o olohun wa isoro elomi nigba mi gege bi eyan ta je a ma gbe olohun wa kere gege bi olohun to le gba ni tori isoro na po ohun to si nso ohun na ni pe o le bombe o le bombe oni eleyi lagbo lati owo awon okun ebi merin kan to kora won jo won pe won ni infinity won si pe akole orin eleyi won pe ni aye ole infinity e ja pe bi kanrin kese bi kanrin kese na ni a le pe won sugba dupe pe gbogbo orin ton fi le lokan kan lejeji o nse awon itumo nkan kan si wa lokan lokan kan lejeji precious afolabi on lo ko temi fresh ba bao ni papa pa te ba fe darapo mo wa lati oju opo ti Facebook e lori ofe lati darapo mo precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo kete kete be ti nwo wa le ma gbo wa mejeji ni lori kani diamond 887 fm to eja ki gbugba awon lolufe wa ti won ti darapo mo wa ni oju opo ti Facebook yi basira bukola salau adeyemi adeyemi na ti wa nbi o adeyemi seun oriyomi abdulwasiu koni baje fun yin o oriyomi abdulwasiu e se ku fe o asima ki oye laran busayo sunday ati kiyin be odun ayo koni baje fun yin ka bo sori eto lasale abidemi owo eye e seun gidi gan gbengo ladipo engineer lukman a show kuni baje fun yin sa mo dockers otujometa e kabo sori eto fun titoni adeyemi mary bon tin ba wa lo loju opo Facebook lo n ba wa lo ni oju opo ti WhatsApp na kuni baje fun yin o be ba tin ba lo bayi ni ba ku lagba olohun e ba wa ye ni gbogbo wa bayi a jo ye lori eto ntoni ni lagbara olohun ori ola olubunmi awon na ti wa nbe o e se o mama koni baje fun yin ori ola olubunmi e je ka tun ma ki Sunday Rebecca odun ayo koni baje fun yin o oye laran busayo Sunday e je ka ma ki Philips Adekunle Philips Adekunle koni baje o e seun gidi gan ni koni baje fun yin ka ma wonu eto wa lo ni papapa la sale yen te ba si fe darapo mo wa na e ma binu a le so bi ojo ojo se le ri o le se sege sege sugbon eyi o ba hun ko je ope na la fi fun lohun oba e sa ba wa lo e ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo lori kani Facebook Wumi Wo precious afolabi dolapo e lori ofe lati darapo mo wa nbe ohun ta si se na re yin te ba fe so ta ko si wa la o ori ofe wa fun yin lati le so sita ori ofe o wa fun yin lati le so sita e so si 0913-655-6952 0913-655-6952 alejo abi e je so pe ore mi pataki kankan ore kan soso ti ni layo won run adupe pe won darapo mo wa lori eto yi fun igba akoko ti n ba sese o awon na ni oludare onofeso oludare onofeso oludare onofeso ba n kaya o ba n ki awon omo ko ni baje fun baba mi to darapo mo mi loju opo yi abi ara Samuel niyi ko ni baje fun e o e se o Judith ko ni baje fun yin eja wonu eto lo ni papapa okay eyan kan te si oju opo wi pe ka fi number WhatsApp wa jade si won lekan si number WhatsApp na re o 0913 655 6952 0913
0913-655-6864 lele pesi sugbon 0913-655-6864 oni number WhatsApp wa fun ranse sibe ki ma gbagbe ohun te se sibe ni pe e ma jo koja aseju meta o poju meta atabo ke so si loju opo yi be ba si ti so sibe na agbesita latodo ti wa lapa abita wa yi

0: wo la shale yi okay e ja gbe on ju kan gbe
1: hello e ka le o e ka le ma e mo fi taratara gbo yin dada o
2: mo fe so sitan
1: eh eh she ri be jora gbo un soke na ni ke ke je ka ma lu lo be ka le gbo yin dada e ka bo ma
2: yes
1: sir yes ma ki lo ton shele ma
2: I don't understand the opponent.
1: I don't have to say anything. Okay, o si to bi odun melo te ti jo n rin ajo yi bayi. O ti do bi odun merin si marun. Ninu rin ajo odun merin si marun yin e si ti loyun bi e meta sugbon ko se to duro nu meteta.
2: O le won meti mo ti fun won. Bo te yo kan o wa le. Mo de to wa loyun elekerin bayi.
1: Eti bi mo meji fun won. Eti bi mo meji fun won bayi. E wa loyan yo kan wa wale. E ma binu nigba ti gbogbo e wa ri bayi. Olorun ti yan do mo meji fun yin bayi ninu rin ajo odun bi merin si marun te di jon rin. Se awon o fi gba kankan so fun yin pe to awon fe se ohun to to le yin lori o loda awon obi. I don't know what to do.
2: I don't know what to do.
1: Kile wa fe ki awon eyan gba yin moran fun bayi.
2: Ni won ta be mo ta bi ati de ona ya
1: yen. Eh ohun to ye ko ku to ye ke se bayi abi. Si wala. Eh je ka sha si wa ni bi egbe radio wa bayi. E ma ti ja ku nbe. E ma ja ku nbe. Mi ro pa awon eyan na si ti gbo ohun ti arabirin so tori ikorita ton wa yi. Ikorita kila won o se. Ni kurita ton wa yin won ti e mo gan kan we kan wo se ni wakati ton wa e ti gbon ton so igbeyawo ta won ti wa nbe to ti to bi odun merin si marun gege bon ti so oyun wole boya n gbon la koko ni pe awon ti loyun bi meta ko se to duro nbe sugbon gba ta tun tesi waju won ni awon ti lomo meji pelu won bayi o si je pe eyo kan oyun kan o wale to tumo si pe won ti lomo meji ninu rin ajo yi won si ni gbogbo igba ti awon ba si nbo ko won so wi pe to wa se nkan to ye to to lori mi gege bi ko gbe mi le gege bi aya awon ni won so pe ah iyawo ni binu na ni won to sele pe ko sowo owo na la fi so ko kun la fi so ko bin lati fi se ohun gbogbo to to owo ti si na ni
0: won awon tin te la koko lekeje awon tin te te te mo won lo wa dabi pe ye ka awon kuku so sita pe to ko yi awon o gege be ti gbonbo se so ngba koko sugbon gba ti mo te awon ninu dsc pe kile awon ropo le fa won ni awon obi ta awon lodo ta awon wo pe ah boya kunrin ko se ton lati gbe won si le ni la won na wa kuku nro be na pe to awon ti jo wa po bayi odun merin si marun omo meji ti wo ki lo tun ku kilo nsele gangan no fini ke yeyan ke gba won moran kini ohun to ye ka won se bayi. Hello 0913 655 6952. Hello
3: e kale sa ah da ma je pero ni sa je
0: ami olohun ba
3: e gugu ba wa.
0: Yes sir, olohun ni o, olohun ni sir. Yes sir.
3: Je
0: don no
3: e
0: mi wa lagbara
3: e seun sir wa da mo ni to so yi e pe lati le bo ya mo loyun fun ra won ni e gbe won o si pe won fara won tori se ba pe yo ba fara won ni di se pe won a loyun won a mo ni yo bra yi san ko ri re e gbe ni se o ti bi ma ko gba meji e yo kan lo to lo ba je lo mo o tu ti loyun ni bayi o ja gbe bo o se na ogun mo o ma bere kini pe o ti o be ah olodun ni go gbonu ni o ni be se ni o le ta ko ri re awon mo so be yin o bere e le ti o ba npe yin e ko se ko ri na ke to ku lo do okore te ba ti ko te ba ti ke o se ko ri to la lo ku ti o mo pa pelu mi o ma paro fun oko re iyawo oko ma paro fun iyawo be isi ti le awon ta o ba loyun fun yan
4: awon ile be wa won ro si ni se wa ni se pe ni se awon e ti o si ma ko je ni bi wo pe iwo yawo ju olo ni ju olo ri to mu wa ohun to wa e ko se bayi o be o po n to ba le sa ni won ba to lo bi yo lo ya won bi o ni yo lo si na gole to ka lu kuna ni gbankan yawo ba te na gbankan ba te na gbankan da lo mi ti an pin fun na o wa di gba ti e o ma ti e lo woro wo
3: gbogbo nkan wa se pe to mo da won na
0: ama
3: ni awa muslim na be na ni o ama that is ko se awon ti daru awon ma se ti daru olohun wa sanu re bayi o ti ko baba so ni koro ko ba so lohun pe to gbo te ba ri e da jale ba won so
0: e seun
3: te ba si won te le gba ni ta ma de fe mu ko kile ma lo
0: olohun
3: ba ba se do agba lati ti bonki
0: kiun ambassador agba lati ki bonki kuni ba je fun yin sa 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 oro reo eba wa to arabirin sono. Hello e ka le sa
5: tabi
0: o sa
5: ano wa
0: e shim sa eba ngun suki die sa
5: unko mini meri mo balatu aji taiwo ele abese
0: ko ri baje fun isa
5: eri omo obirin ye o ti tapa fun awon obi re ko ki ko pa awon obi re ni ko si to ijiri re ni o ko pa re ni nigba ti o ti ki oyun elekeje lo ye ko ti yari fun pe to wa se nkan ori amo go ti wa di pe bi oyun ojo ekerin bayi ti mo meji bayi ati ko be o tó bá mọ̀ kó o nífẹ̀ẹ́ ọ̀ kọ́ bẹ̀ẹ́ dáadáa kó tù kó wá pé wọ́n bá mọ̀ wọ́n mọ bí bí ó sì mọ owó bí bí ó ń jẹ́ rẹ̀ ó tù pé kọ́ bá máa dájọ́ ni kọ́ ẹjọ́ máa dájọ́ kó o nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ síbẹ̀ kọ́ ẹjọ́ máa dájọ́ kọ́jọ́ kọ́ntíkìtì papọ̀ nítorí ọ̀la.
0: Ojú òpó ń rí bá fo látapá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ẹ má bínú ṣùgbọ́n gbogbo tẹ ti gbìyànjú láti sọ náà lawa na ti se kini lati dimu lokan kan lejeje pe karabirin bo lati pe ijo ti dijo ajojo bayi o won ti gbera won le bayi barabirin ba mo pe ohun fe ki arakunrin kan seto lori awon lati gbe won sile gege bi aya ijo won ti dijo ajojo bayi boko ba ti ndawo iyawo na o ma dawo sugbon wa wa lowo iyawo tori iyawo ka sha so pe iyawo lo nwa nkan bayi won ni obi oko re daada ejo ma se kini ejo ma da owo yi na ni ko le da fun ona ni o arabirin won si ni ebe yin o ti to lati poko yin ke pe won ni bi te ti le fi oro mu won mole e ti jo wa po ojo merin marun odun merin marun bayi to tumo si pe ati ma won apa bi kan te ti le wole si won lara e wole si won lara nbe ke tu be won awon eyan se nse kini won se ngba yin moro lo bayi e ja ma gbogbogbo re lo lokan kan lejeji eyin te ba si fe so ta na 0913 655 6952 hello
6: hello
0: e ka le ma
6: e pronto
0: yes ma wa mi e ba so sita ma e ra farabale e gbe won soke die a wa pelu yin e ma daruko yin e ma daruko yin ma e ma daruko
6: mo ti pe omo 42 years
0: se si waju ma
6: gbogbo oníṣègùn tí mo ń sá ìrọ̀ ni ọsítù ìrọ̀ ni títí mi tí mo gbọ́ ní oṣù tó lọ ní oṣù tí nǹkan jẹ orí pọ̀ tí ọkùnrin tí ó fẹ́ fẹ́ rẹ̀ ìtọ́ wá sí inú mi ní ti máa tọ́jú ayé
0: ẹlẹ́ fẹ́ gbé nǹkan jẹ
6: mo fẹ́ gbé ìjẹ ni
0: ga lo ma shanu MIT sun la le se ti gbo MIT sun la le nkan ti mo fe ke se na ni pe e mu igbagbo ti ti ben yen e so mo ti temi ke de so mo awon eyan ti won mama gba yin ni moran ni ale yi la o leta wa yi wipe ti yin o ni soro se lagbara olohun te ba mo fe ke koko ni igbagbo yen na loni lọlọrun a derin peke yin lagbara olohun ohun to de dabi pe o soro se fun yin olohun a se kini a je ko je rorun se ni igbagbo be e fi igbagbo yen ba mi rin ajo la sale e fi igbagbo yen ba mi rin ajo la sale olohun oba o to 0913 655 6952 arabirin ti pe omo ogoji odun le meji 42 years won awon ori nkan osu ki wa se pa won na se kini won fowo lero na abi ti won kan ra joko pe ka won na ma te wa ona abayo soro ara won awon gbianju won lo wa won leyin won lo bi kan won lo bi kan gbogbo rẹ náà pàbó ló já sí àwọn míì tí ẹ ti fẹ́ máa fi wọ́n máa cash out kété bá arábìnrin yìí ṣe sọ ó wá tojú sí wọn nínú wàhálà yìí wọ́n sọ pé bí ọjọ́ bíi mélòó sẹ́yìn àwọn máa gbé nǹkan jẹ pé àwọn gbé nǹkan jẹ ṣùgbọ́n ìbéèrè kan wá wà nù mí pé kí ló ṣe arábìnrin tó ń gbẹ́mìí mi tó túmọ̀ sí pé ọ̀nà àbáyọ wọn ti ń súnmọ́lé èṣù ló ń gbìyànjú láti fẹ́ dẹ̀mí wọn légbodò ṣùgbọ́n ojú ti tèṣù báyìí ó tún wá ṣe lọ́nà tó jẹ́ pé ọ̀nà ìyanu ni ó tún wá rán àwọn èèyàn sí wọn bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ ó ti ń pẹ́ táwọn ti ń gbìyànjú láti lè pè ṣùgbọ́n náà jẹ́ kan wọlé lónìí kí nìdí tán fi wò lónìí tó túmọ̀ sí pé ọlọ́run ti ní ètò fún wọn láṣálẹ̀ yìí nínú gbogbo ẹ̀ náà lọ ni kò sọkùnrin o 42 kò sọkùnrin kínikẹ́ni ń ṣe ní kókó ibi tí ọ̀rọ̀ dé báyìí. Hello.
7: Hello, Ekale.
1: Yes, sir. Ekale, sir. Yes, sir. Egbe un soke, sir.
7: Ni ko ni baje.
1: Lagbara Olorun ko ni baje. Agbara Olorun.
7: Seri ade wo ko so ni ara koko
1: yi. Be ni, sir. Babinu sa oju opo yen o ko damaran to lato do ti yin be mu gbianju na lati le je pe kin je ke ba dele sugbon ju opo yen ko damaran to ko fe sore fun alale e ma binu oju opo ina bo ti ri na ni abi ka so pe oju ojo ehn bo ti ri na ni ati nwa ngba ojo bayi so gbogbo re a ma di die die sugbon se ba lori ofe se le pe pada abi ke pe so oju opo ti whatsapp wa e fun ranse sibe ko si wahala. Hello. To, e ja sai doju opo WhatsApp ka ma down la gara nbe.
8: Ekweto sir, God bless you sir. Ti sister ton so ro marriage. Emi ba kan ni ki advice won pe kon pe oko won one on one. Kan dem jo plan. Seri gba mi okunrin mi ma wo pe nbo ni mo ti fe bere. To ba ti won mama calculate millions okunrin mi ti e ma deru bara re to ba ni marriage ni si ke se kekere ke se kan kekere o eni ba ma se gbeyawo a se gudugudu meji all those things o ma je ke okunrin mi ko ma beru so just come together a plan bia ta ba ti fe bere ta ba fe se marriage how bawo la se le se to ma ro wa lorun koda e le bere lati bi pe boya ka ra ma ra won kan wo ri sile die bebe so yo le je ko wa easy a le blame mo money sin won ti baba se won ti baba bi mo ko to di pe won soro marriage but still no kon wa tori responsibility awon omo kon wa gbagbe awon kan to wa important lati se because tawon mo ba tin grow responsibility n grow na ni so kama pressurize won mi ni kan pressurize won to en to ba wa laye to wa lalafia won na lo le se marriage so kan jo joko kan jo plan le rin ara won pe bawo la se fe se na let just take a step yes to ba support e ton ba plan it will be successful to la se ko ni kan ni millions now kan plan according to situation won and they will do it they will be surprised eh. So sister, please, epe oko yin mora, ejo plan, ejo se plan yen. It will work out well in Jesus name.
1: Ami, awon o so mi lati odo ti wa nbi. Hello.
9: Eka le ma
1: bo suri eto.
9: Ah baba, mo mo fe so wa yi mi si hun.
1: E so ke farabale so ma wa mi.
9: Yes sir. Aburo mi mo ni. Mo ti gbọmọ rẹ sọdọ lati bi ọdun aimoye ti mo n tọju ni mo ba sasi lọ rin ajo njẹ ko mo yoruba mi ka lọ to ba ni ko gbọdọ ba mi wale pe awọn yòókù gan o fẹ ki wọn wa ni idalẹ oun o fẹ ki wọn dunle o lemi ti mo ti wa re mọbọ lati keke nkọ ki ni o fẹ ko jẹ pin mi lọlọrun o ti yọnda fun mi o ti sọ fun mi nigba yẹn pe atoko ataye rẹ òun yọ̀nda rẹ̀ fún mi ọmọ ìmọ̀ ọmọ ìṣe fún mi mọ̀ rẹ o àwọn tó wá tún wá gbọmọ fún àwọn yóò tún fẹ́ gbóhùn mi bàbá kí ni mo lè ṣe ó sú mi ọmọ ìnáà mo fi sì ké jara mi
1: kò sí wàhálà
9: mọ ọkọ mi ti fẹ láì
1: ẹ jẹ́ ń bí ní ìbéèrè kékeré kan máa ṣe ní bínú máa yẹ ẹ sọ wípé ọmọ sista yín ọ̀dọ́ yín ló wà láti ọdún gbogbo ọ̀rọ̀ sẹ́yìn to túmọ̀ sí pé àti oúnjẹ tó ń jẹ aṣọ tó ń wọ̀ ilé ìwé káṣà sọ pé ilẹ̀ ń gbọn àbí títí di àgbà tó dì í ẹ wá rìnrìn àjò ìdálẹ̀ tẹ́ lọ ẹ mọ́mọ́ lọ ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́ wá fẹ́ máa bọ̀ wọn ni kò mọ́ máa bá yín wá àbí kí ni wọ́n fàdí àbí kí ni ìdí tán sọ fún yín pé àwọn ò fẹ́ kọ́ mọ́ bá yín wá
9: ẹ̀sìn ibi pé mi wà ọ̀sọ̀ ni so sister wa gba yen wa ni kin wa mo wa ni nigba ti sister wa yi ti mo lodo re yi o si emi na mo si jagbe obirin to wa ni odo re won ni ko mo ba omo re lo ngbe pe mi no wa be yen so nigba ti ba wa be yen eh eh a jo wa ko padi mo je ti won se ko te mi lorun mi ta wa ni mo wa so mo pe mi tin bo ile o e ba fo mo mi ranse o ba di pe won ni awon pe agbaja tan le ka mo di won ba pe mi na ba ni owo ko do ri le ni si o baba n toju mi ri ni ti mo le se o ro yin kan ka mi la ya ni mi lo ti mo le se ti o pa ni lekun gugu
1: ki le yin ro po o sele se ko si gbona won aso laarin ataburo yin aba won ti
9: o si o koda ko si ngba mo wa be mo ton ti owo ranse si
1: si wala awon yan a se kini wa to yin sona ona abayo la sale yi
9: oda
1: yo sele yanu sele yanu sele yanu sele 0913655695 0913655695 je agbe pe kan boya o fe so ta ni o abo fe gba won kan niyanju e to ba jenu mejeji ba ba ti gbo ton a lo se ka polo woja. Hello.
10: Hello,
1: Kale. Kale,
10: Hello. Yo be oko le na ni bo ba se wo tan lagbara mo o se kini yo le da tori kini awon bi yen le ba bi o yo ti tori pe ba ti wa ni isin wa di pon mo ndagba ati se eko yo lagbara
1: yo lagbara
10: ata mo nwo ti olohun o sa mo tuwa
1: ti o mba mi
10: se wa la gbe ni ti o be ni ti to eh ti gba ti eyan le ri alaanu ti ti e ati ko ti e ni ti ifo eni di bo so pe o fe gbe nkan je to ba ya olohun o sa na yo gbo ko ti e pade eni to ba gbaju ti e lo na wa laye to de ti yin kankan ti e pe ti
1: e si un ba mi ko ni ba je ah e sare e di number yi mu ka tu lo se ka polowo ja ti mo fe ke se ka idimu na ni pe awon ti won ba gbo kon le tete dimu bayi to di ta ba ma fi wole won le tete lori ofe ati le pe wole ma pe number mejeje number akoko 0913-655-6952. Only up with you. 0913-655-6952. Number like you need to WhatsApp. 0913-655-6864. 0913-655-6864. I want me to enter. Ti won ti gbianju lati so sita yi ba ba de ibi ta ba de a tesiwaju nbe e ma gbagbe ti arabirin ti awon kokko so sita elekeji eleketa ta won na so sita gbogbo re pata la ma tesiwaju lori e lati to won sona gba won moran ba ba ti nlo lokankan lejeji sugbon lowo ta wa yi e ja lo se ka polowo oja nitori ipolowo oja te riun in la gumowo
11: omo ba ewe dollar baba oni pasa kokoro nki yin o se ni to ba moju ogun ni pabi nire gugu eyi je ti dagbada rugo te re yi jeran be se nfe esun moto si omo ba ewe dollar baba oni pasa kokoro baba 30 minutes loko gbogbo to ba jo ma kokoro eyi
12: tabi kokoro to ba ndani la mu ninu enu
11: woda anti ti o le rin laarin eyan tori pe gugu eyi ti jera ona bayo si gugu osoro eyi nbe lodo omo ba ewe dollar baba oni pasa kokoro 30 minutes kini tumo 30 minutes yen gan o ma ye yin nigba te ba debe itoju akokoro nilana ti bile ti o mu inira dani ma lo yo o gbogbo eyin to ti jera eyin to mi ka ma fonu ko ma seje omo ba ewe dollar baba oni gbaso akokoro ni ke kan si kokoro ti ma dani la mu ninu eyin ni won pe ni sagowo bi kokoro ohun ba gbile ninu eyin o le fa kenu o ma run si omo ba ewe dollar baba oni gbaso akokoro 30 minutes loni ko bo ninu soro lori 08057466077 eyin to mi ti o ti yo e kan si baba oni gbaso akokoro 30 minutes
13: akudede wo yi ara le oruko temi na ni omo ba ewe dollar baba onipa san akokoro ti mo wa ni russia omoto ni randa ba tu giri alimi ni lu ulorin omo be we dollar baba 30 minutes awa na won pe be ni ile se wa ise kan mi ju to ni se pelu aisan enu abi aisan tin ko ba eyin omo ida eniyan ti e ba ti de randa ba tu giri alimi e bere office russia umoto ibe na lawa ti a tin se iran lowo itoju nipa kokoro fun awon eda eniyan bakan na number ti e le ma pe mi si o na ni 08057466077 e tu gbo number na le kan si 08057466077 gire alimi round about na ni ke ti bere fun baba oni pa san akokoro omo ba ewe dollar akokoro ti awon loyibo npe ni toothache o na ni aisan bi ki eyin ma ru eda eniyan ki eyin ma se eje nigba ti elomiran fonu ki eyin ma se etutu tabi ki eyin abi eriji eniyan ti won pe ni jo bi ko ma ni soro bi pe nkan je ti won tin je wonu teyin elomi fi yobo sile abi papa julo awon ti enu won tin ba ma ni orun ti a npe ni mouth odor awon aisan akokoro yi a ma fa ki enu ki o ma se egbo abi ahan ta npe ni tongue o le ja si pe egbo lo ba wa nbe ti won ma pe ni majata fun awon mo kekeke a ma je bi egbo ni enu fun awon agbalagba lawon asiko miran ti eyan ba ti ni aisan ninu ara enu riro ori fifo latara riro yi akokoro ma da wahala to po sile a ma fara gbigbona felomi to ba si tin da opolopo ede eniyan laamu a ma ko ba won debi pe yo ma fa eti didun ti o ba ti je pe kini yi ba ti ran ti a npe ni koro eke ida eniyan a ma si akoba fun eyin to wa ni inu enu eda eniyan lati mo le fi je nkan kan mo gbogbo eyin ni o ma damu eni na tori ti nkan iyen teyan ba ti je nkan sotun sosi ninu enu I ma je ki kokoro yo tete ran si otun yo si ran si osi gbogbo yin le awa mo wa toju nile baba onipasa kokoro nile ise wa omo ba ewe dollar awa ni round about giri alimi nilu ilorin ebire russia umoto ibe la fi kale si ti akokoro yi ba ti wa chronic ti a npe ni toothache to ba ti didi bolugu si enu eda eniyan mi ti aisan ta npe ni akokoro yi to ba ti gbile ni enu eda eniyan o le fa awon kan wonyi ti mo fe daruko fun yin o le fa ki eyan ma le je ata lasiko to ye ko je ata o si le mu elomiran nigba to ba mu omi tutu iyan a ma wa ro de pe yo ma fo lori koda telomi o ni rorun sun paapa julo nigba asiko tutu ti otutu ba mu opolopo eda eniyan lowo gaspe oru ori fifo ni oji ati enu riro akokoro ta si nso yi o pe orisirisi ilana toju won si wa lototo ni le se ti baba oni pasan akokoro omo be we dollar bakan na mo si ni e ma pe mi si ori 08057466077 08057466077 baba oni pasan akokoro baba 30 minutes aisan akokoro ta lo pin si ilana meji ti itoju won si yatoto awon afi owo fa nbe ti ma da kokoro le senu ede eniyan ni bi nkan jije abi nkan mi te eyan mu elekeji oni ti won ma pe ni ajebi ti o ba ti wa nu eje lumi ti ba fi bi ti o ba si wa nu eje ni ti won bi yen o le sese ko ran ti won pe ni inheritant ka mo tuto ka mo fonu keji o mo jade aisan akokoro yi ti wa lenu wo to ba ngbo mi to ba rapere yi ma bo wa de mi omo be we dollar pipe aisan akokoro yi ni enu fun ojo to pe ti eyan ba ete mojuto a ma tun wa da wahala mi le sinu enu bi ki enu ma wu abi bi ki eriji ki o ma wu o si le tibe ko di n ti o lead si n ta n pe ni tumor of the jaw bakan na o tun le tatara be ko lead si n ta n pe ni tumor of the tongue adua temi wa se fun eyan omo ya wa ni wi pe olorun oba oni ja rogun jejere enu ti a n pe ni cancer ni ile ise omo oba ewe dollar a ma bere se latago mesan aro titi di ago marun role ni gbogbo ojo monday titi to fi di ojo saturday bakan na ni gbogbo ojo sunday lati ago mewa si ago merin osan la mo fi do lati fi se itoju fun awon omo ede eniyan nipa aisan kokoro enu ta npe ni akokoro yiyo eyin ko ni iwosan opolopo ti yo eyin won yo to tun won yo to si o yo to ki o ti yo ti sale ti kini si tun da laamu pataki be julo ni pe ke wa ki eyin o fo awon nkan tin je kokoro yi ko jade opolopo eniyan won ti lawon yo kokoro lotun won yo kokoro losi melo ni gbogbo eyin tin be ninu enu ti a ti yo kokoro bi 100 ti eyin si je 36 bakan na ti si tun da won laamu ni ile ise omo ba iwe dollar a fi pe dan o a si itoju re laarin 30 minutes ti won fi pe awon baba 30 minutes ni pe laarin 30 minutes yen a fonu a si fun ni ogun te di manu to je pe oni o pa won ta npe ni kokoro ite si tun danu bakan na la fun lawon ogun te mo ko lo le lati bi won le fi se itoju kokoro jeyin jeyin yi ti won pe ni sango worm lede eleyibo bacteria ni mo fa sinu enu eda eniyan to ba wa pe lai ti ri toju o ma lead si awon aisan kan ninu enu ta npe ni mouth disease ilana toju to ba ti di mouth disease yi o tun yato fe ni tin ta tin ru abi tin momi tutu ti o gbadun ara re inu awon kan ta wa npe ni mouth disease yi lawon kan won won yi bi mouth odor bi watery of the mouth bi ki enu ko sa mo fon to ko mo fa to senu ti tonu mo wa run bi ki ete o ma be abi bi ki enu mo si egbo bi ki eriji ko mo wu abi ko mo so ti o mo wa ta ti o mo yo itutu wo to ba tin gbo mi ni agbara tolohun to ba ti de odo emi omo ba iwe dollar ah isuru re yo di petele lori akokoro omo ba iwe dollar baba 30 minutes

o oni tan pe ni katarati abi o to ti wa kesi pe oni glaucoma owo yen kan nda bi gbeyan owo kan nda bi blue owo kan nda bi osumare owo kan pe meji won to ti ni katarati abi glaucoma opolopo awon yen odun mewo odun medu gogo odun elomi ori nkankan ododu ari agbola ofojo ri na kedere e o su ka bo si meji la fin toju glaucoma bi katarati to de fojo ri na kedere o da loju confirm ni won to wa kesi pe ntiche nse wo oju ti wo so oju ti wo ni be an fora di oloju ni abi an fe wo di oloju ni to je pe ogun aye ntie ose meji la fin toju oju ti o ba ri na toju ogun aye e we lo so pia e kini kan e we lekun ni lo ke wa jo asu wa gba egun la lanu se meji o ti ri na to olorun lo ba oni meleku o to ba dodo ari agbon la awo toju e to laarin ose meji e tori pe opolopo elomi wa to je pe oju e orin yo mi kale bayi ni ko de sin ti se loju aye ni to ba ti fo ni e awo ogun kan si waju bi ojo bi melodi e o wa fi nkan yen fo ri e wa bi oju e wa sale o fojo ni na kedere ni laarin ose meji wo to ba ni pe ni je oju to je togun aye ose meji la fin toju e o fojo ni na kedere wo to wa kisi pe nti wo ti e ni tojo beni o kesi nkan folojo are wa ni white wa ni yellow kolu kolu e ti kolu nko so e nipase nkan wa yi o ti wa foyunju nipase pe ori nko so e mo o ti foloyunju ijo alakan ni woni ni abi ju alama abi ju olola abi ju alapadi e woni woni oyunju operate o tu gro bada wa du ori agbonla wa du pe folo won ba abi o to kesi bo nla ku egbe to ba ti ni bi opo na kan si keji eh tupe tupe lo mo mi ati focus on ti hallelujah ogun ni ati na romasa si ku ona ni fe lomi elomi e sangu sangu lo ni lagun lagun ta won lo mo pe ni attractive abi romantic ta won ba won pe lawo ka abi la ku egbe e ti ko ba ni nbe wa du ori agbonla abi oni atogbe abi to sugar elomi ni to bi ere jo kilo to mo to ba ti nko je kan vitamin ara e kan abi meji vitamin ara ro lon to danu ye o abi on to kale ran pe bo abi ti wo ti eni o ti ni pa ki abi pa sai ta won lo yibo pe ni ania abi o to ni ko egbe abi ko se mi se mi opolopo elomi o ti le gbo adaje na nipasẹ to sugar abi o to je pe gbo adaje ti wo ti eni ogun aye ni abi o to ti ni di yoro fe loge mo ki ko mo tu wa fe ti nkan mo kunrin e idakole elomi ni to ba ji la ro ye ki nkan mo kunrin obo ji o wa ji o ma fukan ti wa abi obara abi ogun ejo e kan so lo ran gbadan to ye be se kan so lo ni woni eh abi nti je se wo ogun aye ni o se be ni o je je liri igbega lo wa ifaseyin lo nba opolopo elomi o wa ya wa ya ora ya fe omo po mo hans lokunrin won ti gbuju arugbo sojo eni opolopo obirin mi omo po mo re wa lobirin eh owo ko ko roko fe won ti gbuju arugbo sojo eni won to lepo lepo to ri pode won to je pe ohun lo o fe traka to lati lo du oba odugun fun o abi o to je je pe won bo sa ti po loju orun je loju orun wa pade ari agbo mo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jadu le de nigeria wa pade wa ko dugba volon oba to ba ti wolu lo ni so pa lo sodota bole le party gris asi shopping company lawa ba se mare ti ba da ru kwa ru ka bi keji an ti ba ti do laamu ta nu ba ti loko iko egbe ni abi ko semi semi abi o kesi pe oni manera pasa yellow vibe tiger river abaru ti ba do laamu nu ara e padi ari agbomola agun mi fa bo ndaji lati wa nbe ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 ilu ofa awani asuka mega plaza legbe le po dana ilu ofa ilu osogbo awani serifat asiwaju adm agreshi to ba ti wo lo osogbo so ko lo sa fi oba asigun agbaye awon lokada to ni korope mo be to agbe fa bo ndaji lati wa nbe o e pade mi ose ya lowo lowo ti o si ni pe pari mo emi ari agbomo la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile nigeria mo ndabere pe mashallah wa ile ni ko

0: mi padi tabo ba kun ami nje le ti wa agba
1: ha to adupe lodo olohun yoruba bo won ni sekere o si fo pa lu jagun jagun o si fo ba mu tori iran jagun jagun gan ni njoba to to se bi igbe wa te ngbo wa ati yin mo te ngbo wa lale ati gbo yen gbo mi patapata agbon ti alaja basku do sabade akanjo besiri ti won ko baba ki won wa ni kale o won wa nkale awon na nwoye aro feyinti ohun o se dana igimo foriti ohun o se enu obesere awon konin tan bayi won si dide won lo nti won te ba gba gbo bi won se konin to be ni camera n loju baba wa ki wa pelu so pe akande du logboju baba wa doctor scan di barista oni baba ologboju baba wa jira konin tan la awon ni baba ologboju amon tan ba ni ta ni emule ologboju wa so an de gangan ki wa on gangan ni mole bi sen da ko baba bayi be na gbe camera soju won na won yen woju baba ton oda kini ti baba wa wi se baba face ni se baba ki wa ngba ta won fe ko ni se won face ni abi won face oda kini ti baba wa ki wa nko nibe abi leyin gba ti won ko nbe tan kini to sele to fi di pe kaka ki oro yo wa role o tun wa lagbara ju bo se lagbara tele lo kini to fa gbogbo ti bo alale te n ba se sin didi edu asoro gbe sin awọn dọta ti n bábọ lati jọsẹ melo kan alaji abbas kudus abbas akande obesere ati baba kiwa awọn lasiri ranti kawo a ni ka mọ bo se n lọ yoruba bọ ni arawaju to jesi koto o kọni to n bọ lẹyin lọgbọn ọya ọlọbọ tinemi.

0: ha bi o ti rinu omo yan wa so gbadọ to omo ibunu adamo ti eyin ba n gbo wa ago mokan la se be okoja se ju metaje logun lati se diamond 88.7 fm e ri pe baba wa ke wan the ultimate awon kan korin ti won lo ni gbogbo ti alaji abbas akande obi sire ti so awon se riro rara sugbon awon onilu e lo tun bo e lo tun kini igbarada ke ngba tan bere ti baba wa ke wan bere ke lo gbo ti won fi ilu wi ebu ti won fi ilu yen tan fi n bu alaji abbas akande obi sire gbogbo lo si pada gbo gbogbo la won onilu na pada gbo bo se n fi ilu da ko akande se kini kan gbogbo e mora won gbogbo e lo yi won si gbo lagbo to amangba to ti egberegbe tegberegbe toro e pada wa lagbaju bo se ye lo si ki lo ji ko re lagbaju bo se lo yo si to je pe gbogbo to se le nbi alaji abbas akobro obesere won pada fi buke won di ultimate tara kini ala kini ara won kan tan fi bu won olobo tin mi oya jika tun gbo jika gbo jika gbo bi ti barista tin lati
1: praise the lord thank you very much Eriwo Ayago thank you very much Oluwa mo Oluwa mo e ma faro Oluwa mo sa wada Oluwa mo o eh I dey possible oya kunle te ba ni sikiru e dey barista lo pa won je taje ba aje obirin ba pe nle adaje se gboro mi ton ba ni ohun ni o je keni kan ni lari omo kan soso bi mi e dogbon ni e yo kun yi to nawo si alhamdulillah mi de du iku de ni pe mo mi lowo arun ni pe mo mi lowo se ri pe mo je won mo olodun to fi esi olori ori ori koni didi lai lai awusu bi lai bi na shaitan roji mi e ba no karin si bismillah irahman irahim ayde okele mo ma ru si ina fata de la ka yo fati amubinu bi aki flara ka lahu mi takada mo mi samika wa mo tara wa yuti mo ni mo ta wa laika wa yadi ya kan siranta al mustaqima wa yasuraka lahu non sara ngasisa mote nasiru lai alai non sara lai koriba wafati koribu awusu billahi min ashaitani rajim bismillahir rahmanir rahim walad lahu ladina kafaru bigali labiana luhairan wa kafallahu limu'minina likitala wa kana lahu kawiyan azisa waladallahu ladina kafaru bigalihi lam yanalu hayran wa kafallahu limu'minina likitala wa kana lahu kawiyan ohun e oni ha ohun agogo ki ha je ka ke fati alabarika fun awusu billahi mina shaitani rojimi bismillah rahmani rahim alhamdu lillahi rabbili alamina arahmani arahimi maliki yaumidini iyaka naabudu wa iyaka nastainu hidina siranta almustaqima siranta ladina hanamto ale karimag ale walada alina hami subhana rabbika rabbil izati amma yasifuna wa salatu wa salamu ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin rabbana rabbana rabbana innaka jami'un nasi liyami la rabba fi inna la la yukhlifu miada rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa fil akhirati bati wi lo mari araban bi o bati wi lo mari eyi awiye aro aro araban bi olowo ya lumo mayegun mayegun the first arabambi olowo yarumo oloko nla to fi bi mo to po omo e won po jaburata wasiu agbigbolo baye o omo gbola agbigbolo o baye olori waye olori wajowo o ainde olori waye olori wajowo o iwo la wa gbojule iwo la wa afeyinti mayegun jawaye ko mama da wa.

bi fe ba pe titi ni fe ndo re ebe ni bo re ba dododo lo re nde bi o lati je ki gbogbo eyin yo lolu fe wa te duro dede duro di bi pelu wa ni kan ni diamond 88.7 fm ilorin mo bi ati se boyin gbadun yin lokukundo to bere lati ago meji la le lojo ojumo titi dile mo kelele le mo gbadun oko ojo kan awon orin to doso dada tin re ni te lo wa le munu ayokun ni amo riri yin lopolopo fun aduro ti yin to nti fe te ni si wa ni kan ni yi e se o ajo se wo ni baje lai lai fa abada diamond 88.7 fm ilorin bebe lojo